0: Isaiah 55 verse 9 to 8 to 9. Ang paliwanag po dito ng aming kaibigang si Pastor Edmond Mercado III. Good morning, Pastor. Ito po ang paliwanag niya at binibigyan diin sa bagay na ito. Kapatid, sa araw na ito, alahanin natin na ang Diyos ay may mas maganda at may mas dakilang plano para sa ating buhay kaysa sa ating sariling inaasahan. Minsan may mga pagkakataong hindi natin naunawaan ang nangyayari, ngunit ang Diyos ay hindi nagkakamali at hindi nag-iiwan sa atin. Ang kanyang panahon ay laging tama at ang kanyang pag-ibig ay laging tapat. Kaya huwag kang mangamba kung hindi mo pa nakikita ang sagot o daan. Tiwala ka lamang, siya ang nagtuturo, siya ang nagtutuwid, at siya ang magdadala sa iyo ng kanyang itinakdang tagumpay. Ang iyong buhay ay nasa kanyang mga kamay, at siya ay tapat magpakailanman. Amen. Amen. Thank you po. Magandang umaga.
1: Yeah. From ano yan? Pastor
0: Mon Mercado III.
1: Okay. So maraming salamat, Pastor Mon Mercado, sa patuloy na pag-share po ng Word of God.
0: Purpose Feed Life Ministries. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
1: Bilang gabay sa ating programa tuwing araw po ng Sabado. Okay, so siyempre baka meron kang babatiin na Kuya Teng.
0: Yes, unahin ko na yung siyempre yung ating mga kapatid, mga kaibigan laging nakikinig sa atin, ang Amora family, si Kuya Virgel, si Ma'am Amora, lahat po yan sa Amora family, si Ma'am Janet, si Ate Janet, si Ate Luis Amelda, si Ma'am Linda Moya. At of course, siyempre sa mga kilos kabataan na organisasyon, si Kuya Robert Pedregal, si Bay Cuevas, Danny Chua, si Eugene, at siyempre ang ating mga SLP Makati sa pamumuni ni June Castro. Magandang umaga po sa inyo. And of course, siyempre ang mga taga-Kalinga Payao, see you there po, lalong-lalo na po kay Doc Jaime Almora, kay Joa Delson, si Ate Florence, at saka si Kuya Lawrence, at of course, si Mayor Dagdagan. See you there po, Mayor. At magandang umaga po sa inyo. At pakinggan niyo po mamaya yung sasabihin po ni Kuya Sally dahil may maganda po tayong topic din bukod dun sa ating mga manggagawa, Kuya Sally. At saka siyempre, yung ating mga senior citizen, may maganda po tayo. At bisita po natin mamaya ang ating senior citizen representative, si Congressman Ompong Ordanez.
1: Yes, ano? At para sa mga seniors na nakikinig sa atin, maaari pong magtanong kayo mamaya, no? So, i-chat nyo po sa ating live streaming, di ba? So,
0: yes,
1: i-message
0: po
1: ninyo.
0: Alam po si Ate Chona rin, makikinig din ngayon dahil nga ang topic natin sa senior citizen.
1: Oo, no? At upang maitanong Chona po natin, Chona Rona Marinduque. Maitanong po natin mismo kay Congressman Ompong Ordanez, ano po? Kung ano po yung inyong concern, kaugnay po sa mga issue ng seniors.
0: Okay? Yes, oo.
1: Dahil noong araw, nakarang araw po ng Linggo, no, yung September 6, ay isa po ang kanyang tanggapan sa naging
0: panauhin
1: po, no, ng aming Senior Citizen General Assembly. No?
0: Wow.
1: First time. So maraming pumunta, Kuya Teng, 141, ha?
0: Ano pa 'yon?
1: Members, ha? So hindi pa kumpleto 'yon. Meron pa mga absent, ano? So at nandun po yung kanyang chief of staff, no, si ni Congressman Ompong, at marami pong napakayalang, marami pong mga tanong na nakalimutang itanong, no? Kaya
0: ito po. May karugtong naman.
1: At sasagot si Congressman Ompong.
0: Si Congressman na mismo. Yeah. At saka maraming salamat, Congressman. Baka nag-aantabay ka na ngayon.
1: Mamaya ang alas 9 po siya, no? Mga alas 9
0: after
1: break po.
0: Pero salamat po at very accommodating po si Congressman.
1: Madaling tawagan.
0: Talagang masipag na iyan dapat.
1: Kaya yung mga representative. Kaya yung mga senior, no, nakikinig po, no, baka meron kayong tanong, no, ihanda nyo na po, ha, na may kaugnayan sa senior. Mamaya pong alas 9
0: at ay... At gusto ko na rin magpasalamat sa mga board of director niya, si Manay Lili Burgos, at saka si Benedict Burgos Banyega. Si Ms. Banyega po, siya po yung isa sa mga board of director niyang senior citizen party list. Maraming salamat, Manay Lili. Bicolana yan.
1: Okay, bati muna tayo. Ay, may nag-iisa po tayong message ngayon. Yan, no? So, dahil maaga pa naman, Shirley, magandang umaga po, Kuya Saldi, Ate Elby at Kuya Teng, at sa lahat na tumatangkilik sa programang Mate sa DCRJ. Mabuhay po tayo sa katotohanan, sa pagkalinga at pagmamahal ng ating Panginoong si Jesus Christ. Amen. No? Amen. Si Ate Elby po, nasa Bohol pa rin po. No?
0: Good morning, Ate Elby. Kamusta ka dyan?
1: Yung kanyang inaayos na kaso doon, hindi pa tapos. No?
0: Although, kahit nandun siya, yung kanyang assignment na para sa community service niya, nandun din. Ginagampanan niya naman.
1: Yung UPADI, ano? Yung pong Bantay Pamilya, actually, nabuo niya na yung ano doon, yung candle makers ng Kalape, Bohol, ano?
0: Oh.
1: At yan yung legacy ng kanyang nanay kasi, yung candle.
0: Ngayon ko lang nalaman yan. Kaya tinutuloy niya. Actually, magandang sharing at saka livelihood program.
1: Yung mga candle maker doon, bunga yan ng ano ni ano ng nanay ni Ate Elby.
0: Wow.
1: Kaya parang inorganize niya ngayon.
0: Kasi meron akong pinsan, gumagawa ng mga kandila, magagara, maarting mga kandila na yan, lalong-lalo na, very timely at LV pala dahil andyan na yung November 1st natin. At saka syempre, pag sinabi mong November 1st, tuloy-tuloy na yan. Advance Merry Christmas para Mati po.
1: Okay, Berna eh, no? Kaya Christmas
0: Berna,
1: na.
0: Araw-araw naman daw Pasko eh. Di ba? Pero syempre, iba yung celebration kasi ng Pasko natin sa buong mundo. Yeah. Bukod-tangi po ang Pilipinas na nagsiselebra ng ganyan.
1: Tatlong
0: Pasko
1: buwan,
0: at
1: ano?
0: Saka bagong taon.
1: Tatlong buwan,
0: Pasko. Basta ber. Mga ninong-ninang, mag-ipon na tayo.
1: Okay. Ninong.
0: Ninong, ano? Ninong Dok? Ninong Almora o Ninong Mayor Dagdagan.
1: Okay. Mula kay Tess Jose Bobadilla from Makiling, no? Laguna. Bless, happy, healthy, good morning, Brother Saldi, Brother Teng, and to all Kamate.
0: Good morning po.
1: God is in control. Keep safe and healthy. God bless and protect us always. Thank you, Lord God Almighty. Bueno, so simulan na po natin ang ating paksa ngayong umaga. At syempre, narito po ang ating editorial. So, tingnan natin sa ating screen. Okay, yung ating
0: maganda po yan. Pakinggan nyo po at yan ay mahalaga. Lalong-lalo na po sa ating mga manggagawa.
1: Okay, medyo. Teka lang ha.
0: Siyempre, ayan po yung mga matagal na mga...
1: So, ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa issue ng minimum wage, no? So, tandaan po natin, pag tinagalog po natin ang minimum wage, ang ibig sabihin po niyan ay pinakamababang pasahod. Maliwanag, ha? Pinakamababa, ha? Pero, dito sa atin, ano po, pagka nakakatanggap ng minimum wage, parang napakasaya na, no? Samantalang, at gamawag, pinakamababang ang sahod yan.
0: Oh, actually, meron pa nagpapasweldo ng mas mababa,
1: Mas mababa pa, kaya malupit, no? Ito po yung ating editorial, Mate at DZRJ 8:10 AM. Ang nasa picture po, no, ay rally po 'yan ng mga cause-oriented group na merong pangalan Unity for Wage Increase Now. Ano 'yan, no? So, ang kanilang nakalagay yan, nakakabuhay na sahod ngayon na. Tama naman.
0: Oo, ang tagal na nga hinihiling yan.
1: Kaya yung nakakabuhay na sahod, pag kinuwenta mo yan, lampas-lampas sa minimum wage yan. Okay? Oh. Kaya, alam niyo po ba na ang minimum wage natin ay may pinagbabasihan? At ang pinagbabasihan po nito ay yung tinatawag na prinsipyo ng Iron Law of Wages. Ha? Mm-hmm. O yung sa Tagalog, bakal na batas ng pasahod.
0: Yeah.
1: Yan po yung gumagamay o naging basihan para ma-create, ha? Malikha ang tinatawag na minimum wage. Okay? So, narito po ang detalye ng ating editorial ngayong umaga. Okay. Editorial, Mate at DZRJ 8:10 AM, September 12, 2026, minimum wage ay idinisenyo upang manatiling mahirap ang manggagawa. Wow.
0: Yes.
1: meron bang mayaman na mga? Di ba wala? Okay, kasi nakadisenyo yan.
0: Yo.
1: Ha? Okay, so ito po ang detalye. Kamakailan lamang muli na namang uminit ang usapin sa issue ng minimum wage habang tinatalakay sa Kamara ang mungkahing taunang pondo para sa Department of Labor and Employment dahil inungkat ng mga kongrehista ang muling pagpapasa ng panibagong wage order number 28 habang ang wage order number 27 ay nakabinbin pa sa Regional Trial Court sa lungsod ng Pasig. Sa pagkakataong ito, hindi natin tatalakayin ang detalye ng mga nabanggit na mga wage order at kung ano na ang status ng mga ito. Sa halip, minabuti ng mate, nalinawin ang prinsipyo na gumagabay sa pagtatakda ng pinakamababang pasahod, minimum wage, para sa mga manggagawa o yung mga tinatawag na blue-collar job. Okay. Ayon sa mga pag-aaral, sa simula ng pagluwal ng sistemang kapitalismo, naidisenyo ang minimum wage upang matugunan lamang ang mga batayang pangangailangan ng mga manggagawa, blue-collar job, tulad ng pagkain, tirahan, pamasahe, papasok at pauwi, edukasyon ng mga anak, ng mga manggagawa at iba pa. Ang prinsipyo ay tinawag nilang Iron Law of Wages, bakal na batas ng pasahod na kung saan tinitiyak na ang pasahod ay tamang-tama lamang sa pangangailangan ng bawat pamilya ng manggagawa at hindi dapat sumobra. Ang kanilang konsiderasyon sa paniniwalang ito ay upang tiyakin na patuloy na papasok sa trabaho ang mga manggagawa upang magtuloy-tuloy ang produksyon ng mga produktong ipinoproseso sa mga paggawaan ng mga manggagawa. Ayon sa prinsipyo ng bakal na batas ng pasahod, mahalaga na maging tama lamang sa pangailangan ng pamilya ng isang manggagawa ang kanyang sahod upang di lumiban sa trabaho. Dahil pag siya ay lumiban sa trabaho, ay tiyak na di na magiging sapat ang kanyang sahod.
0: No work, no pay.
1: Diba? Dulot nito, anuman ang dinaramdam na masama ng isang manggagawa sa kanyang kalusugan, ay pipilitin pa rin magtrabaho. Dahil tama lamang ang kanyang sahod sa isang araw at ang pagliban ay nangangahulugan ng kakulangan ng sahod at ang kulang na sahod ay kakulangan sa budget ng pamilya. Dahil sa minimum wage, natitiyak ng sistemang kapital na papasok sa trabaho ang mga manggagawa dahil katumbas ng kanyang pagliban ang kakulangan sa budget ng pamilya ng isang manggagawa. Sa mga tuwid, kung ganito ang prinsipyo, malinaw ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi aangat ang estado ng pamumuhay ng mga manggagawa, bagkus lalo pa silang mababaon sa kahirapan dahil sa tuwing pagliban sa trabaho ay nangangahulugan ng kapos na budget. Kaya't sa ganitong sitwasyon, mananatiling mahirap ang mga manggagawa dahil tinitiyak ng prinsipyo ng Iron Law of Wages na hindi lalampas ang sahod ng mga wage earner sa kanilang pangangailangan. Sa pamamagitan nito, dapat maunawaan na walang naghihintay na magandang kinabukasan para sa mga manggagawa at ang anumang paniniwala at pagyakap sa sistema ng pasahod sa kasalukuyan ay pagpapanatili sa kahirapan ng mga kumikita ng minimum wage na siyang kumakatawan sa mayoryang bilang ng mamamayan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng paglutang ng katotohanan ng OCT 01-4 at ang nakapaloob na kayamanan mula dito upang tuluyang ibasura ang prinsipyo ng Iron Law of Wages at mapondohan ang lahat ng pangangailangan ng mga sumasahod ng minimum wage at tuluyang maiahon sa kumunoy ng kahirapan. Ang MATE ay patuloy na nananawagan sa lahat, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan, na gisingin ang mga tulog na kamalayan at buksan ang mga pikit na mga mata para sa katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang tunay na magpapalaya sa ating lahat. Matay at DZRJ, 8:10 a.m. So, ano ang iyong first impression, opinion na Kuya
0: Ben? Alam mo, Kuya Saldi, dati pa yan na tinataguyod ng mga manggagawang Pilipino. Kaya nga laging may rally pag Mayo 1, Labor Day kung tawagin. Dahil ikaw, pag nagtrabaho ka, 6 na buwan, yung huling-huling sweldo mo, ilalaan mo na yan para ayusin ulit ang mga dokumento mo para makapasok ka ulit. Isipin mo yun, ha? Minsan, break-even lang sila.
1: Contractualization yung sila, sabi mo. Eh, no?
0: Pero ang sweldo kasi dyan nagbabase. Pero kung ang sweldo is tamang-tama para sa unang-una, pamasahe, mag-aalmusal, manananghalian, siyempre dyan kukunin lahat yan sa sweldo. Ibabawas mo yan, isipin mo. At pagdating ng oras na pa-anim na buwan ka na, aba, magre-renew ka ulit.
1: Kaya nga, sa mga, yan, contractualization.
0: Yes, pero
1: kahit na mga regular, kulang pa rin. Kaya minimum
0: alam
1: wage.
0: Alam mo, yan. Kaya nga, dyan papunta yung aking sinasabi. Ang mga regular, isipin mo, alam ko, ilan, maghano na lang hinihingi nila para itaas.
1: Ewan ko, mga 700 plus lang yata ang, ano ngayon eh, ang minimum wage.
0: May hinihingi pa silang dagdag. Alam ko, may final approval pa yan. So, ang nangyayari ngayon, mayroon kang kolehiyo. 'Di ba? May kolehiyo ka. Doon pa lang ubos ang sweldo.
1: Wala na, hindi na pag nagkolehiyo, hindi na kasya 'yan.
0: High school pa lang, pag nagsabay-sabay.
1: Pag nagkasakit nga yung bata, hindi kasama sa computation ng minimum wage ang pagkakasakit.
0: May kasabihan nga tayo, bawal magkasakit.
1: Kaya pagka nagkasakit yung isa sa pamilya, sigurado kapos mangungutang na 'yan, kapos na 'yan. 'Di ba?
0: Kapag nangutang pa 'yan, yung may tubo pa 'yan.
1: Yes, no? At alam mo, Kuya Tega, itang yung minimum, yung iron law of wages sa katunayan, pag sinabing pagsulpot ng kapitalismong sistema, ibig sabihin, pagpasok ng industrial revolution, ano, noong 1600 hanggang 1700, yan na yung pinapairal nga. Noong 17, actually, dinevelop yan ng mga kapitalista noong una, mga 1700s, ha?
0: Yes.
1: 1750s, sabi mo, nagsimula na yung iron law of wages na yan. So, isang matagal na yan. Ngayon, tinitsak nila, talagang kinalculate nila yan, na paano natin mauobliga ang mga manggagawa na kahit na pagod na, dahil mabigat ang trabaho ng mga panahon na yan, dahil wala namang gaanong machinery ng panahon na yan, di ba? Papasok pa rin sila. Kailangan mabigyan sila ng sahod na tama lamang na pagka umabsent sila, mabibitin ni sila sa budget. Yun ang dahilan kaya talagang pasok ng pasok talaga. Kasi pag oras na umabsent, si manggagawa, yung trabahador, kulang na yung sahod niya sa darating na linggo. Kasi weekly ang sahod niya. Diba? Weekly. So, kulang na. Kaya ang gagawin, pagka napilitang umabsent, magpipilit ngayon na mag-overtime. Overtime. No? So, sagad ang katawan ng trabaho. Diba? So,
0: inaabot pa magkasakit.
1: Yan. Ngayon, bakit ganon? Kasi kapag binigyan mo ng sobra yan, at sobra-sobrang sahod niya, pagka nakaramdam yan ng sama ng katawan, hindi na yan papasok.
0: Yeah.
1: E di na-damage kayong production ng ng capitalism, di ba? So, kabawasan ngayon sa kita nila. Kaya
0: no work, no pay.
1: Yes, dahil no work, no pay eh. Kaya idinisenyo ang tinatawag na iron law of wages. Okay? So, tingnan lang natin yung isang slide, na kung saan ay pinapaliwanag. Ayan, Kuya Teng, tinan mo yun.
0: Yes, yes.
1: The iron law of wages is an economic theory stating that real wages always tend toward the minimum level necessary to sustain the life of a worker and their family. To sustain lang, ha? Ayan, ha? To sustain. Level, minimum level, ha? Pangalan sa sistemang 'yan, although matagal nang umiiral bago pinangalanan, the German socialist Ferdinand Lassalle coined the term in the mid 19th century. Pero 18 pa ginagawa na 'yan. Kumbaga, nung maobserbahan ni Lassalle 'yan, itinawag 'yan yung iron law of wages, sabi niya. So, naging pangalan niya, iron law of wages. Ngayon, ang core concept niyan, Kuya Teng, ito, subsistence level. Wages only cover basic needs like food, water, shelter to keep workers alive. Kita mo yan lang. Kaya, education, nagkasakit, hindi kasama.
0: Oo.
1: Kaya pagka pinag-aral mo ang anak mo, kulang na ang sahod mo.
0: Oo.
1: O, di ba?
0: Ang laking
1: Yan ang kalagayan
0: hindi
1: po
0: pa yun, kuya Salvi,
1: ng maraming...
0: Idadagdag ko lang. Pag nagtaas ang kuryente,
1: no, yan na nga.
0: Sapul na sila.
1: Hindi, kaya nga, yan yung mga wage increases na yun. Kaya nagwe-wage increase kasi, yung mga basic necessities, tumaas.
0: Yes.
1: Obligado naman tayong itaas yan kasi, hindi na sa, magugutom na eh, pag gutom naman ng mga yan, hindi na makakapagtrabaho din. Kaya kailangan, sapat lang. Ayan, no? No? Ang ganda ng formula, no? Matindi, yes. No? So, yan pala, yung dahilan kung bakit may minimum wage. Ha? Dahil hindi po pwedeng tayo po ipasahuran ng napakalaki, dahil pag tayo sumahod ng sobra-sobra, magsisiklib tayo, pag-dedication leave, pag meron tayong pondo.
0: Plus gamot pa.
1: Diba? Kaya yan po, kaya kahit na ano pong hingin natin, basta't yan ay minimum wage, ano po, wag po nating asahan na yan ay makakapagpaahon ano, sa ating kalagayan bilang mga mahihirap na mamamayan.
0: Maganda po siguro yan katulad niyan dudugtungan po namin ito kasi napaka-importante ritong bagay na to itong aming editorial. Makapanayam natin si Secretary Francis Tolentino next week
1: kung anong masasabi
0: kung
1: niya
0: ano kung masasabi niya at para siyempre alam ko napaka
1: pero alam mo Kuya Tek no itong iron low wages nito sa totoo lang dinideny nila yan ayaw nilang aminin kasi nga ang sama ng image ng ano ng gumagamit niyan kita biruin mo ang laki-laki ng aming production ang price ang presyo ng production namin tapos bibigyan niyo lang kami ng napakaliit na halaga di ba so
0: pero sabi nga daw nila may pampalubag-lob daw
1: ano?
0: Kasi nga yung bonus ng December at saka yung 13 months pay naku bali wala po yan kasi pagdating po ng December lahat po yan may kanya-kanya nang babayarin
1: pagdating naman ng December, gagastosin naman yan yeah. At mga produkto din ng mga nagbigay, ang bibili.
0: Magamit, na so, ginawa balindin. Nila. Isipin mo, umiikot lang po sa kanila.
1: Umiikot lang po yan. No? So, ang dapat lang, tama lang yung sahod na nakakabuhay. Ano?
0: Yes, yes.
1: So, ibig sabihin, pag sahod na nakakabuhay, ibig sabihin yung magiging disente ang iyong buhay, magkakaroon ka ng dignidad, ibig sabihin na hindi ka mukhang gusgusin, na payat na payat, hirap na rin, dahil wala halos makain, no?
0: Totoo naman.
1: Tapos, hindi ka makabili ng bagong damit, mga ganon. So, yun po, no?
0: Actually, ikaw, hindi ka na talaga bibili ng damit dahil uunahin mo yung mga estudyante mo.
1: Pagkain lang, tama lang, di ba? Hindi ka talaga makakabili.
0: Wala, hindi ka makakaipon. Kasi nga, kulang-kulang talaga.
1: Tapos sasabihin ka, magtipid kasi kayo. Dapat huwag kayong masyadong magastos. Di ba? Di ba? Madalas kayo na sabihin, no? Mag-ipon kayo. At magbihira
0: hindi lang masabi
1: naman,
0: ng magulang, pinipilit kong madagdaga.
1: Mag-iipon lang ang matitir, mag-iipon pa. magtitipid pa, igipit na nga. Ang binibili na nga namin, yung bigas na NFA na lang. Tapos, na, tipid. Ano pa
0: tipid? Ano bang tipid ang kailangan? Dildil ng asin.
1: Ulam namin, asin, toyo. Tipid na nga yun. Kulang pa rin. Kasi nadagdagan ng anak namin, di ba? Ngayon, bakit yan? Kasi ang purpose niyan, panatilihin mong mahirap ang level na yan para yung mga anak niyan, yan ang susunod na manggagawa kasi matanda ni mga nanay nila. Kasi kung yan
0: actually,
1: yung makapag-aral,
0: may batas
1: wala,
0: na
1: nang, wala nang papasok sa ating mga manggagawa na magre-receive ng minimum wage. Dahil mataas na pinag-aralan nila, wala lang. Kaya panatilihin lang sa level na mahirap ang uri ng mga taong yan, para yung mga anak nila, yun ang papalit sa kanila.
0: Actually, may batas sa ganyan. Pagparitard ng magulang, katulad alam ko dati sa Unilever, ganyan. Pagparitard ng magulang mo, isa sa mga anak mo ang pwede pumalit sa'yo.
1: Oo, pero...
0: Siyempre, pag nakatapos yan, isa na yan sa mga... ba't pa ako papasok dyan? Ganito
1: kaya
0: lang.
1: Nga. Diba? Kaya nga, yan ang disenyo. No? So, ginawang batas, pero kahit hindi mo gawing batas, yun ang norm na nangyayari.
0: Yes.
1: Kaya kahit hindi mo gawing batas, yun talagang papalit sa'yo yun kasi hindi na pag-aral yan eh.
0: Actually, yung minimum na hinihingi ng mga manggagawa, kulang pa nga rin yun. Dapat, sabi nga ng mga bisita dati dito, nagkaroon kami bisita ng mga Hapon. Napakababa raw ng sweldo ng ating mga manggagawa. Siya kanila doon, Kung ano yung mga may hirap na gawain, yun ang malalaking sweldo.
1: Oh, oh, di ba ang mga farmers sa Japan, yun ang mayayaman? Oo. Yun ang may mga pajero,
0: yes,
1: di ba?
0: Bakit ka mo? Talagang alagang-alaga nila yung kanilang farm. Alam kasi mo, nga, sinusuportahan sila ng gobyerno nila.
1: Alam mo, merong, ano, merong akong kaibigan na may naging bisitang ano rito, hapon. Nung makitang maraming pajero, sabi niya, ba, marami palang farmers dito, sabi ng ano, sabi ng hapon.
0: No? Dahil sa kanila, ganun eh.
1: Kasi, ang may pajero doon sa Japan, eh, farmers. No. So, kasi yun ang mayaman, yun ang mayaman doon. O, oh, di ba? Eh, dito lumakit ang may... Bakit? Sabi, eh, kasi sa amin, yan ang sasakyan ng mga farmers kasi four-wheel drive yan, ginagamit namin sa bukid. No?
0: O, diba? Yan ang mga sasakyan ng aming mga flood controller.
1: Oo, di ba? Kaya, akala niya, yung mga pajero na nandito sa Maynila, eh, mga farmers ang mayari. Hindi alam, may karamihan politiko.
0: Oh. Isa nga dati, kung naalala mo kaya, Saldi, ang mga farmers natin, mga wala pa yung mga traktora, mga kalabaw pa lang ginagamit, hanggang pumasok yung traktora, binibenta nila yung kanilang mga sinaka, mga kanilang gulay sa palengke pagdating doon. Kahit yung mga maliliit nating mga gawa, hindi makabili-bili ng mga tamang sustansya pagkain para sa mga bata.
1: Yes.
0: Dahil nga, titipili na titipili, lalo na pag wala kang ref, siyempre lahat ang bibili mo, yung kaya mo lang lutuin. At kaya lang i-survive ng araw na yon. Eh, ang nangyayari sa atin, talagang, ewan ko kung bakit, tuwing Mayo 1, ayan, nagra-rally, hinihingi nila itaas ang sweldo. Bakit dekada-dekada na hindi pa nagagawa?
1: Hindi kasi nila, nga, yan ang sistema eh. Hindi po pwede nilang bangun. Dahil pag binago nila yan, eh parang inilutang na rin nila yung OCT-01-4 dahil asenso lahat ang mamamayan. Yeah. So, kailangan talagang pigilan yan.
0: Parang sila-sila lang. Tayo-tayo lang dito.
1: Para yung workforce, eh, hindi mawala. Ganun lang yun, di ba? Kaya, dapat maunawaan po natin yan. Ganyan po kahalaga kung bakit dapat po nating pagtulong-tulungang ilutang ang OCT-01-4. Dahil unang-una po, lalo na po yung mga maliliit na negosyo, hindi talaga naman talaga kayang magbigay ng... Actually, kahit na minimum wage, hirap yan, di ba?
0: Hirap po. Kapos talaga.
1: Pero kung nandyan po ang pondo ng OCT-01-4, eh pwede po yung i-subsidize, di ba? Para lahat, eh maganda ang buhay, hindi ba? Dahil alam mo naman, di ba? Ano nga ba ang tawag natin sa kayamanan kung dito sa OCT-01-4? Carrier.
0: Diba? Walang sinabi yung mali-malita na yan. No.
1: Hindi kayang ubusin yan.
0: Mali-malita. Eto, carrier. Hindi lalo na pa kaya pag nasa harapan nila yung carrier niya, Kuya Sandy. Baka malunod na sila.
1: Eh, ang pinakamalaking carrier yata, pwedeng magdaong ng ano, pwedeng pumarada ang mahigit na 30.
0: Actually, mahigit
1: 50 ano, fighter plane.
0: Pero nung bata nga ako, may naging kaibigan akong US Navy. Magpinsan sila doon sa carrier. Tatlong taon na hindi pa sila nagkikita.
1: Samantala na siya sa carrier lang sila.
0: Di ba? Sa carrier. yung mali-malita nyo, natatabunan na naman.
1: Tawag-tawag lang sila. No? Personal, sila baka magkita. No? Eh baka nasa kabilang deck. Nandun sa kabilang deck naman yung isa. Magkabilang dulo. No? Okay.
0: Actually, yung sinasabi mong pagtaas ng minimum wage, matagal lang hinihiling yan ang ating manggagawa.
1: Hindi pagtaas. Ang dapat nakahilingan ay hindi dapat itaas ang minimum wage, kundi tanggalin ang minimum wage. Tanggalin ang minimum wage at ipalit ay sustainable wage. Hindi yung ano, minimum wage.
0: Hindi natin alam kung paano pagtaas yan o paano ang bracket pag itataas nila yan. Kasi doon pa lang sa minimum na sinasabi ng mga manggagawa, talagang kulang na kulang.
1: Kaya nga minimum eh. Ano ba Tagalog ng minimum?
0: Alam mo, Kuya Sandy, may ano yan eh, may katulad nito doon sa, may actually, pwede yung makatuwang Andoli at saka yung National Anti-Poverty Commission ni Senator Manny Pacquiao. Congratulations pala po, Senator Manny Pacquiao, ex-senator, na siya na po ngayon yung ating
1: commissioner.
0: convener of the National Anti-Poverty Commission. NAPSI. NAPSI Act. Yan, pwedeng maganda magkaroon sila
1: dyan,
0: ng joint dyan, forces ng programa.
1: Diyan dati nagtrabaho si, ano, si Ate Elvie. Ano? Baka, dahil mabait na itong si Manny, baka pwede siyang...
0: Ate Elvie, nga pala, nandiyan ka na sa lugar. Baka pwede mo nang tumbukin yung lugar ni... ng aming advisor ng FAMES, si Senator Manny Pacquiao. Siya po yung isa sa amin sa...

0: wage. You know? Kaya sa halip na patuloy na manawagan para sa pagtataas ng minimum wage, eh, tandaan po ninyo, minimum pa rin yan. Ha? So, ang kailangan eh, tanggalin yung minimum wage
1: at
0: palitan ng nakakabuhay na sahod, hindi minimum wage.
1: Tama. Oh. Naging tawag lang. Naging ano na lang yan. Naging tawag-tawag na lang. Pero tama yung sinasabi mo, Kuya Saldi. Magkaroon ka, ako, may kaklase ako nung high school. Ang anak niya, 12. Isa siyang magsasaka. Merong lupa siyang minara sa kanyang magulang. 12, lahat po yung buhay. So, sa madaling sabi,
0: kapag-aral niya.
1: Ganito ang nangyari, Kuya Saldi. Pag ikaw nagpa-aral ng estudyante galing sa probinsya, kunyari nagpa-aral ka ng isang estudyante, may magsasakripisyo po sa pamilya. Huwag ka muna mag-aral, hayaan mo muna si kuya.
0: Oh, ganun talaga.
1: So ngayon, ito, ikaw muna lang, tumulungan mo na lang ako sa bukirin natin. Ayan. Tama. Eh paano pag naging dalawa ng estudyante mo? Kasi uupa yan.
0: Graduate naman ng isa eh.
1: O, graduate ng isa.
0: Yun naman
1: isa
0: tutulong. Naman. Ganun talaga.
1: Ang tulungan. Mabigat nito, pag ang panganay mo babae at biglang nag-asawa, wendang na naman yung sinimulan. Pero hindi mo maawat yan yung buhay.
0: Pero pag-usapan yan at may concern ng bawat membro ng pamilya, talagang tutulungan. Huwag
1: mo na, hindi terminadong tulungan mo na susunod.
0: Hindi, kung talagang hindi maiwasan makapag-asawa, pagtutulong pa rin kahit na may asawa, di ba?
1: Tatlo, apat na anak, mabigat na yan pag nagkaroon ka na ng kuleyo, may hirap na po talaga, lalong-lalong na siyempre.
0: Tulong-tulong sa pamilya dapat.
1: Sa tuition fee pa lang, ubos na yung minimum mo eh.
0: Yun, kaya nga no, samantalang kung tutusin, kung nandiyan ang kayamanan ng OCT 01-4, eh libreng edukasyon po yan.
1: Di ba sa Libya? May mga libre tayong edukasyon ngayon, pero di pa rin sapat.
0: Di ba sa Libya? Sa Libya, alam mo, kaya galit na galit ang Estados Unidos kaya, no, kay Gaddafi kasi hindi siya sumusunod. At ang kanyang mga programa, libreng edukasyon, ha? Libreng ospital, ha? Sa bagong gasal, bibigyan ng puhunan. Libreng kuryente, libreng tubig, Yan ang Libya kasi marami silang pera galing sa oil. At ginamit 'yan para sa kapakanan ng mamamayan.
1: Yan dapat.
0: Eh tayo mga Pilipino, napakarami pong kayamanan, no? Pero hindi ginagamit sa kapakanan ng mamamayang Pilipino kundi inaangkin ng mga politiko, di ba?
1: Napupunta lang sa mga ilang kamay.
0: Pero kung yan ay gagamitin po para sa kapakanan ng mamamayan, baka lahat ng bata makakapag-aral, libre. Lahat ng may sakit, ospital, libre.
1: Gamot. Actually, dyan, sa gamot pa lang, wendang na tayo.
0: So, ngayon, walang iisipin ng tao ngayon kundi paano makatulong para lalong umunlad ang community dahil hindi nila inaalala kung meron silang kakain kinabukasan dahil suportado nga, hindi ba?
1: Tsaka mas
0: magiging productive ang bawat tao na Pilipino kung masusuportahan ang lahat ng kanilang basic na pangailangan.
1: Dati-dati, ang nagtatrabaho ay ang tatay lang. Ngayon, pati ang nanay nagtatrabaho, kulang pa rin.
0: Diba? Okay. I'm Sir Jales. Good morning po. Ayan. So, base lang tayo. Boy Beltran. Good AM, Sir Saldi at Sir Teng. Salamat po. Anen Gela.
1: Good morning.
0: Good morning, Brother Saldi at sa lahat ng mga kamate. CJ Brian Navarro. Oy, maaga ka nagising ngayon, ha? CJ, ha? CJ Brian Navarro is watching, mate, listening to your live program here. Sir Saldi, Ma'am Elby, Kuya Teng, magandang umaga po. God bless us all. Okay. CJ Brian Navarro, magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Sabado, September 12, 2026. Nakatutok po kayo sa programang, mate, ni Kuya Saldi Leron, Ma'am Elby at Kuya
1: Good
0: Teng.
1: Good morning.
0: Ako naman po ang inyong taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng programang ito. CJ Brian Navarro, magandang umaga po mga kamate, kabandido. Romeo Balangat, good morning Sir Saldi, Sir Teng at sa lahat ng kamate sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido.
1: Salamat po.
0: Oy, si Press Job Lioro ng TV crew, nanonood yan.
1: Salamat, so, buti nga pala. Isang araw po mag-meet po tayo dahil meron po kaming...
0: Yan yung atin, nakausap ko na si Pres. Ano?
1: Tungkol na sa bagay.
0: Sa Kalinga,
1: yes, salamat.
0: No? Tayo ay pupunta sa Mahal na Araw. Ha?
1: Yes, opo.
0: Pres Job.
1: Inoohan na po tayo, Pres. Ito, shoutout na rin po mula sa San Pablo City, Laguna. Mm-hmm. Kay Ate Winnie. Ate Winnie, kamusta ka na po? Ang kanyang anak, Casey at saka si Kyle. Of course, si Architect Capadosa and family. Mm-hmm. Architect Salazar and family. Mm-hmm. Engineer Catillo and family. Brother Rolly and family, Brother Eric and family. Kamusta po kayo dyan sa Laguna? Yan po yung aming ini-schedule din na makakapunta kami dyan. At of course, Pastor, may kasalanan kami sa iyo. Belated happy birthday.

0: Nung nag-radio tayo ng Sabado nakaraan, alam ko Linggo eh.
1: Ah, ganun ba? Oy, happy birthday,
0: Pastor. Alam ko naman kung paano ka magsilibra ng birthday mo.
1: Mukhang nagdadrive si Pastor ngayon. Busy ngayon eh.
0: Oo.
1: Tsaka, pero at least, nagbigay pa rin siya ng word of God. Ano?
0: Yan, oo. Talagang nagbigay. Ito nga, hindi niya na pinababang ito, pero binanggit ko na rin. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan sa inyong ministry. Aha. At of course,
1: okay,
0: salamat sa pakikinig.
1: Sabi ni Press Job Lloro, good morning Press Al Dilanon at Kuya Teng Ares.
0: Good morning po.
1: At sa lahat ng kamate at God bless sa ating lahat. Ano? Press Job, no? At yun, tuloy po yung ating Kalinga.
0: Yes.
1: Ano yung outreach po yan? Outreach po yan.
0: Yan po yung talagang, dyan ko po nakilala si Kuya Saldi. Mm. Ang advocacy po kasi ni Kuya Saldi ay yung bang zero casualty ang mga nagmumotor, lalong-lalo yung mga nakasingle.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa, nung nakilala po si Kuya Saldi, siya po yung nagbibigay ng seminar sa bagay na yan para, kung tawagin niya, ni safety riding seminar.
1: Yes.
0: So, ngayon, ibinibigay po namin yan. Actually, sa Makati, nakagawanap na tayo dyan sa mga riders ni Vice Mayor Kid Peña.
1: Kid Peña.
0: Opo, ngayon, Vice Mayor siya. Tapos, ngayon, tinutuloy po yun ni Kuya Saldi. Mm-hmm. Kaya nga yan, sa mga TV crew, salamat sa inyo. Nakalaan po tayo sa Abril kay Mayor Dagdagan at saka kay Doc Jaime Almora. Doc, alam ko nakikinig ka ngayon. Alam ko atin siya ng birthday ng Pangulo yata. So anyways, pupunta po kami dyan. Pero hopefully this week makapunta ako dyan para maiklaro lahat yung ating biyahe.
1: Mm.
0: At of course yung aming...
1: Pero yung sa Laguna kay Pastor Mon, ha? Kailan may schedule na rin natin yun. Ha?
0: Sabi ni Pastor, huwag kang mag-alala dahil hindi naman lahat ng spaghetti niluto ko mapagdating niya. Pastor, sabi naman, kapilang. Okay na kami. Kapil saka makahalubilo natin sila, Tony.
1: Kapi na stick, ha? Huwag yung 3-in-1.
0: wala na tayo. Ako po, wala na rin po akong 3-in-1.
1: Stick lang, mura.
0: Pastor, alam ko. Chismis to, Pastor. Ha? Balita ko, masarap daw ang kapi sa Laguna. Una, patutunayan namin yan. Kahit wag daw stick, maganda yung talagang kape nila doon.
1: Pero ang marami ngayon sa Laguna, alam mo kung ano? Rambutan at saka lansones.
0: Alam mo, gamot pala yung rambutan na yan. Panahon ng lansones ngayon.
1: At saka rambutan.
0: Alam ko yung biyanan ko dati, pag nag-uwi ng limpak-limpak na lansones.
1: So, bati muna tayo sa mga chat natin. Sabi ni CJ Brian Navarro, nice topic, best topic, best editorial grid po, Sir Saldi, Kuya Teng, Ma'am LB, God bless us all. Salamat sa tulong ng programang ito, maraming natututunan para sa pagising ng kamalayan ng mga Pilipino at nawa matanggap nila ang katotohanan ng OCT 01-4.
0: Okay? Yes.
1: Anna Gray, ang gusto ng administrasyon ay habang panahon na mahirap ang mga tao para sunod-sunuran sa kanila. Ginagawa nilang puppet sa mga tao na kung anong gusto nila ay susundin. Yes, ano? Not only this administration, but all the past administration.
0: Past, yung mga darating pa.
1: Lahat po yan sila, okay? Hindi lang yung administration ngayon. Dahil matagal nang nangyayari yung minimum wage.
0: Dekada na nga po yan. Dekada na. Century na nga yata. Century
1: na yan. Oo. Okay. Job Lloro, good morning Press Al Dilanon at Kuya Teng at sa lahat ng kamate. Oy, naulit, ano? Anna Gray, good morning po. Ayan. CJ Brian Navarro, Dan Lightshare, kamate, kabandit. Oy, thank you very much. Ano? Charlie Biernes, good morning Brother Saldi. Tagal nang walang balita. Nasa Sambuanga kasi ako.
0: Oo.
1: Ngayon, dito ako sa probinsya Centro 03 Lasam, Cagayan, Bali, Zone 7. Sa family house, kasama ko ang magulang at mga
0: kapatid. Malalagpasan pa natin yan.
1: Kami papunta po ng Kalinga.
0: Madadaan din tayo kay Kuya King. Kuya King Sin, ng Kawayan, Isabela. At saka of course, kakamustahin ko rin po si Kuya Choi, Beg, at saka si Ate Dom.
1: Yan. Hi,
0: Ate Ann, magpagaling rin po, Ate Ann.
1: Jaime Samoya Bernante, morning kamate, morning Sir Saldi at Sir Teng. Okay, morning. Din, no? Ngayon, no, sa mga hindi nakarinig kanina, no, maya-maya po, mga bandang alas 9, no, po, ay makakapanayan po natin ang representative po ng
0: senior citizen.
1: At alam ko po, no, marami po sa listeners ng Mate, senior na rin. No?
0: Opo.
1: So, pwede po kayong maghanda ng inyong katanungan. No? I-chat nyo lamang dito sa ating link na ito, no? Itong ating chat. Para may tanong na rin po natin kay Congressman Ompong.
0: Siya po mismo ang ating makakapanayam mamaya
1: sa
0: mga katanungan nyo.
1: After break po, alas 9 na po. So, tayo po makakapanayam po natin si Senior Citizen Party List Representative Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Kaya baka pwede po kayong maghanda ng inyong mga katanungan para karagdagan na rin pong tanong, ano? Kay Congressman Ompong. Okay, ngayon ibalik natin, Kuya Teng, no, dito sa ating paksa ngayong umaga, no? Kaya kung makikita natin kung bakit ganito ang kalagayan ng mga mahihirap, dahil karamihan na mahirap talaga ay mga manggagawa, mga blue collar job, ano? Eh dahil po sa ganitong prinsipyo. So ibig sabihin po ito'y sinasadya.
0: Ganyang pamamaraan.
1: Ito'y sinasadya, ha? At hindi basta matatawag na kapalaran, no? Hindi po 'yan kapalaran. Yan po ay manipulado, sinasadya.
0: Biktima upang, ng lipunan. Ha?
1: So ibig sabihin, biktima
0: ng
1: tayo.
0: Lipunan.
1: Na. Ngayon, bilang biktima, tungkulin po nating suriin at gumawa ng mga paraan upang mabago ang ating kalagayan. At sinasabi nga po ng ating programa, ang kailangan lang po natin gawin ay gumising sa katotohanan. Tanggapin kung ano ang totoo at yan ang dapat na isiwalat sa mas maraming bilang ng mamamayang Pilipino. So, hindi po napakahirap ang tungkulin na yan. Kung tutusin, Kuya Teng, di ba? Dahil yes, isishare mo lang naman ang katotohanan. Dahil habang hindi po nalalaman ng mas maraming mamamayan kung ano ang katotohanan, eh talagang mananatili ang tinatawag na status quo, no? Pag tinasabi pong status quo ay ang kasalukuyang kalagayan. Mananatili ang kasalukuyang kalagayan hanggat ang katotohanan ay naitatago nila at napapasinungalingan nila sa pamamagitan ng kanilang mga aparato tulad ng mga agencies, mga media, di ba? Katulad natin, ano? Nandyan po yung pagsisikap nila na palabasing totoo ang mali, o palabasing tama ang mali at palabasing mali ang tama.
0: Palabasin tama ang mali.
1: Oo.
0: Tapos idiin pa ang mali. Ayan yung mabigat.
1: Di ba? Yan po yung nangyayari. Bakit? Kasi po, kung ating pong pakakaisipin, ano? Kuya Teng, tayo po ay idinisenyong mabuhay dito ng lumikha sa atin, hindi para maghirap. Tama ba, Kuya Teng?
0: Yes.
1: Lahat tayo po inilikha dito dahil dapat ay mabuhay ng mapayapa at masagana.
0: Dahil malusog.
1: Dahil lahat po ng pangangailangan ng tao ay pinagkaloob po sa atin. Kaya, hindi po katanggap-tanggap
0: na ipagkait sa atin naman.
1: Na tayo'y maging mahirap.
0: At diba? Ipagkait ng mga nandyan.
1: Na, dahil kalooban lahat yan ng ating Panginoon eh. Eh bakit iilan lang at sila lang ang nagtatamasa? Ha? Ng mga bagay na ito na para sa ating lahat. So sa mga tuwid, sinasabotahe ang natural na disenyo, natural na kaayusan na nilikha ng ating Panginoon sa pagitan ng mga tao at sa pagitan ng environment. Diba?
0: Yes.
1: So ibig sabihin, doon pa lang masasabi natin na may maling nangyayari. At kung may maling nangyayari, tungkulin po natin na igiit na mangyari kung ano ang tama.
0: Paglaban.
1: Diba? Ipaglaban.
0: Katulad nga po yan, sinasabi ni Kuya Saldi namin, ng Mati Radio Program, na yung ipaglaban natin, magkaisa tayo, itaguyod po natin, ibuhayin, at bigyan ng madiin na pakikibaki yung ating OCT 01-4. Yes. Dahil yan po ang kasagutan.
1: Dahil yung katotohanan, di ba? Anyway, batiin natin si Mike Opinaldo, ano? Karider dad natin to. No? Kumpare mo rin to. Ininom din ng anak ko to.
0: Pare, see you.
1: Mike Opinaldo, ha? Yan, baka maaya ko pa to eh. Makasama pa ng kahinga to. Rider
0: ayusin
1: din
0: natin yung ating ano.
1: Para, Mike Opinaldo, good morning Sir Saldi at Sir Teng at sa lahat ng Kamate. Magandang umaga sa iyo, ha?
0: Cap
1: Mike
0: Benedict Burgos Banyega ng Tatalon. At ito yung ano, isa sa mga taguyod din ng Senior Citizen Party List dyan sa Quezon City.
1: Yan, Mike Opinaldo, no? Baka meron kayong tanong sa issue ng Senior Citizen, no? Mamaya, alas 9, ha?
0: Pati-chat lang dito. Pala, Kuya Toto Laraya, baka may kukontribute ka tungkol sa mga katanungan nyo sa senior citizen. At saka kay Mami Sheila Laraya. Alam nyo po, sa totoo lang, ako, katulad po ng aking mother, namatay na po yung mother ko. Hanggang ngayon, hindi pa nakukuha yung kanyang sintinyal.
1: No, pero yun.
0: Yan yung
1: ilan taon siya? Ilan taon siya?
0: Noong 8, bali 86 na eh.
1: 86.
0: Noong 85, dapat taon
1: 80,
0: na.
1: Dapat 80 at saka 85 nakakuha siya. Oo,
0: dapat 80, 85. Eh ngayon, noong 85, sinasabi daw, wala daw pondo. Ang lokal, eh sa lokal nang gagaling yan eh. Ngayon, yan po yung ating liliwanagin mamaya kay Congressman.
1: Eh nanay ko nga, 89 eh. Oh. Bukas. Ha?
0: Bukas.
1: Oh. Dumaan ng 80, 85. Oh, sana sa 90, mabigyan naman na, di ba? 90, isang taon na lang.
0: Mali-malita naman yan. Ibahagi nyo na muna dito sa mga senior citizen. Unang-una, namatayan na po ng mga kukuha yan, ng mga kumukuha ng benepisyo. Wala na po, di na po nalilang napakinabangan.
1: Okay.
0: At saka noon, naalala ko, Centennial, 99. Ha? Mm-hmm. Isa na lang, buwan na lang. Hindi niya pa nakuha yung 100,000 yun.
1: Nako!
0: Sino, ako pa naglalakad noon, kinapos ako eh.
1: Hindi na pinagbigyan, ano?
0: Nasa City Hall ako.
1: Eh, sasabihin niya, batas.
0: Batas, kasi ilang buwan na. Actually, mga dalawang buwan na lang yata yun.
1: Pero para,
0: nalungkot ako doon, ha?
1: Tama naman yung batas, dapat sundin ang batas. Tama naman yun. Kaya lang, pagdating sa kanila, nabe-ben yung law eh.
0: Alam ko, iba yung binigay ng
1: National. Pinapanusot eh.
0: Iba yung binigay ng National. Pagdating ng 100 years ka na, iba yung binigay ng National, iba rin yung ibibigay ng local. Pakonsuelo, kumbaga. Pero ikaw ba naman, pag 100 years ka na, pakikinabangan mo ba yung pera? Of course, hindi na.
1: Hindi na. Mga
0: kahit paano, pagkain na lang, vitamina.
1: Kaya nga, ginawa yung centenarian law para at least, hindi ka pa 100, napapakinabang 80, at least napapakinabang
0: At saka yung isa pang question dyan. Yung
1: kaso,
0: mga,
1: napakaraming hindi nakakatanggap.
0: Yan. At saka meron pa yung iba nagpipension kasi. Dahil siyempre, alam mo na, pag nagpipension ka daw, wala ka daw makukuwang ayuda sa mga ganyan sa senior citizen. Alam ko, yan din ang liliwanagin mami ni Congressman Ongpo.
1: Tanong natin kung ano yung bagay
0: niya. Ano na nangyari? No? Alam ko, nabinbin niya sa Senado. Alam ko, napirmahan na yan. Ha? Approve na yan. Ha? For final na, approval na.
1: Tingnan natin mamaya kay Congressman Ongpong. Ano? Dahil siya yung isa sa mga congressman ano po, na talagang nagsusulong ng interest. Yes. Ng mga senior citizen.
0: Tsaka alam ko, napakasipag. Ano nga po yan? Kaliwat kanan ng imbitasyon. Eh. Minsan hindi niya na ano yung iba. Kasi siyempre ang probinsya po, malalayo. Diyan po nagkakaroon ng maraming katanungan. Kasi nga pagdating sa probinsya, medyo kulang-kulang sila sa balita tungkol sa mga bagay na yan. Kaya diyan siya tinututukan din ang mga paliwanag na yan.
1: Okay. So yan, no? Medyo ang topic po natin medyo pasulpot-sulpot, ano? Pero at least nandun pa rin po tayo, no? Sa ating paksa na minimum wage, no? Gaya po ng sinasabi ko kanina, Kuya Tek, no? Bago natin magkaroon ng mga issue, no? Eh yung ano, no? Yung sinasabi po natin na ang basihan na nangyayari at umiiral ang mga mali dahil sa kahirapan, di ba? Kasi kung ang tama ang nangingibawaw, Kuya Teng, ano? Dapat sana walang matinding kahirapan na nararamdaman ang mamamayan. No? Dahil sa simula ng pagkakadisenyo ng ating pagkakalikha sa atin, tayo nilikha upang mabuhay ng mapayapa, malusog, di ba? Maalwan sa mundong ito. Dahil yan po, lahat ng pangailangan po natin ay pinagkaloob sa atin. Gaya na sinasabi po natin, hindi po nangyari yan dahil may ilang mga nag-aasal Diyos.
0: Yeah.
1: Nag-aasal Diyos.
0: Na,
1: so, ha? Sinasaklawan nila.
0: Ang kataga doon na ha? Sinasaklawan nila.
1: Sinasaklawan.
0: At kinokontrol.
1: Yung pagkakadisenyo sa pagitan nating lahat. No? Dahil masyado silang sakim, hindi ba? Kaya meron pong kahirapan na nangyayari.
0: Kaya kung tawagin niya Kuya Salty, biktima tayo.
1: Kaya nga, ito po ang pangunahing dahilan kung bakit diretsuhan po natin talagang sinasabi at tayo'y 100% na naniniwala na ang kasalukuyang umiiral sa kasalukuyan ay mali, ha? Mga punong-puno ng pagsasamantala at pangapi. Ang basihan niyan ay dahil umiiral, laganap ang kahirapan. Dahil kung ang lumalaganap ay ang kabutihan, pagmamahalan at katotohanan, mawawala ang kahirapan sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Di ba? Ganun lang kasimple 'yon, di ba? Kaya kung sino man ang politiko, ano po, na nakaupo, napaupo sa poder ng kapangyarihan, ha? At hindi nawala ang kahirapan, ha? Sa kanyang administrasyon, masasabi natin na sila ay hindi tunay na
0: lingkod bayan.
1: Yeah, lingkod at gumawa ng mga dapat nilang gawin bilang mga lingkod bayan, ha? At napaka ano no, yung ating parameters eh simple lang. Eh mahirap pa rin kami.
0: Oo.
1: Ah, di ba? Ngayon sasabihin niyo, eh wala tayong magagawa, mahirap ang ating bansa. Sasabihin nila, di ba? Mahirap talaga ang bansa natin.
0: Mayayaman ang bansa
1: kaya,
0: natin.
1: Kaya nga third world country tayo, sasabihin niyo. Ah, pwede natin sabihin naman doon, kuya, eh but mayaman ka.
0: Sana kung hindi mayaman ka. Bakit sobrang yaman ka?
1: Oh, di ba? O saan muna kung yung yaman mo? Oh, kung mahirap ang Pilipinas, eh but mayaman ka. Oh. Kaya hindi po katwiran, no? hindi katanggap-tanggap yung kanilang katwiran, eh third world country nga tayo, mahirap tayo eh. Oh. Kaya talagang laganap ang hirap. Oh. Eh,
0: ito pa, sabi nga, sabi ng aking kaibigan si Rimeo Kibal at saka si Kuya Robert Pedregal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga ibang ano natin, mga ibang nangiibang bansa dahil nga sa baba ng sweldo rito, doon daw kasi times ang kanilang nakukuha sa kanilang pinaghihirapang trabaho.
1: Yeah.
0: Dahil talagang sulit ang kanilang sinisweldo.
1: Dapat ganun. Bakit
0: nga ba nangiibang ibang bansa ang ating mga kababayan, lalo na pagka-graduate ng nurse sa ibang bansa? Kasi malaki po ang sinisweldo. Yeah. Hirap na hirap po sila rito. Dahil hindi nga po kayang bumuhay. Kahit nga sabi mo, napag-graduate ka ng magulang mo, anak, ikaw muna, di ba? Kasi matatanda ng magulang. Hindi sila nakikipaka doon sa ibang bansa. Kaya lahat nandoon.
1: Dahil dito, wala.
0: Kaya ang OFW natin, mga manggagawa, ayan ang ating mga unsung heroes.
1: Kaya nga minimum wage, di ba?
0: kaya nanging ibang bansa, kasi nga minimum dito doon, kahit papano, times.
1: At least sustainable wage, parang gano'n, di ba? Yan yung kailangan po, no? At hanggat nananatiling ang mga politikong sakim ay nakaupo sa poder ng kapangyarihan, talagang mananatili po ang kalagayang hirap ng mayoryang bilang ng mamamayan dito sa ating bansa.
0: So, ayan, nakikinig po si OMI Chairman Marlon Mendoza. Magandang umaga, Chairman. Kilala mo yan, di ba?
1: Marlon Mendoza, nagkaisang na yan.
0: Yes. Senior citizen na rin yan, alam ko.
1: Oh, siya yung, ang alam ko, siya yung presidente.
0: Oh.
1: Oh, parang kinatawaan ng senior citizen sa barangay. Nagkaisang na yun.
0: Oh.
1: Nakikinig ba ngayon si...
0: Oo, nandiyan. Ito, binigay ko yung link eh. Good morning, Kuya Kagawad, Marlon Mendoza.
1: Kagawad Marlon Mendoza. No? Ako, kung ako po'y matatandaan ninyo, buhay pa po si Tatay Lito ninyo, ano, eh pumupunta po ako sa bahay niyo, ini-interview ko yung tatay. Naging barangay chairman kasi si ano, si Lito Mendoza. Jose Lito Mendoza.
0: Magandang umaga po sa inyo, lahat po pero, dyan ang Alliance President under ni Kuya Marlon Mendoza. Kuya, alam ko, kaagila ko rin yan, si Kuya Marlon Mendoza.
1: Okay.
0: Magandang umaga po sa inyo. Sana tuwing Sabado po, makinig po kayo at malaking bagay po ang inyong maiko-contribute dito.
1: Ano, baka may tanong din si, ano, si Kagawad Marlon, no? Kay Kaumpong. No? Dahil maya-maya lang ako, no?
0: Link.
1: So maya-maya lang ay makakapanayam
0: natin. Antabayanan nyo na po. 8:58 na. Makakapanayam na natin siya.
1: Sabi ni Shirley ng Antipolo, nawa po ang susunod na magiging pangulo ng ating bansang Pilipinas ay totoong may pananampalataya at takot sa Diyos. Mayroong pagmamahal, pagmamalasakit sa kabundukan na puno ng kagubatan, kapatagan na hindi binabaha at karagatan na nagdudulot ng malinis na tubig at pagkain. Mapagmalasakit sa bawat pamilyang Pilipino na kanyang ipagkakaloob ang libreng tubig at ilaw, libreng edukasyon at libreng pabahay upang maranasan ang maalwan na pamumuhay at iginagalang sumusunod sa karapatang pantao. Higit sa lahat ay hindi ipagbebenta o ipamimigay ang ating bansa sa mga dayuhang bansa. Yes, no? Amen. Sana nga, meron, ano?
0: Sabi nga niya, Luther Jones, Sabado Castro ng Laguna. Ang ganda daw ng topic natin ngayon kasi sa senior na rin.
1: Ngayon,
0: maganda, Kuya Luther. Ayan, mamaya, magtanong po kayo.
1: Magtanong po kayo. I-chat niyo po dito sa ating chat, ano? Dito sa ating
0: program. Binigay ko po yung link sa inyo.
1: So, ang oras po, 8:59. So magkaroon na po tayo, no? Ng maiksing break.
0: Yes.
1: Ano? At pagbalik po natin, umaasa tayo na makakapanayam na po natin si Congressman Ompong Ordanes. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate, dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
8: Kuya Teng, magandang umaga po ulit.
7: At wag na po nating patagalin, ano po, nasanayin na po natin ang ating guest ngayong umaga. Walang iba kundi ang Senior Citizen Party List Representative, Congressman Rodolfo Ompong Ordanez.
8: Good morning, Kong.
9: Good morning, good morning.
7: Good morning, Kong. Ito po si Kuya Saldi at saka si Kuya Teng. Bago ang lahat, Congressman Ompong, nais ko pong ipaabot ang aming pasasalamat.
8: Yes.
7: Ano po, sa samahan ng senior citizens sa dormitory phase 2 dahil sa presensya ng inyong tanggapan sa katauhan po ng inyong chief of staff na si Sir Red Moratin. Ano po? So maraming salamat sa inyo pong suporta. Kaya lamang kami napatawag sa inyo, Congressman, dahil meron pong mga katanungan, ano po, na nakalimutang itanong kay Sir Red noong araw ng Linggo, no? So isa sa tanong po, Congressman, ano po, ay yung paano po ba yung sistema ng BCRD yung Barangay Community Relations Division. Ayan.
9: Yung BCRD, yun yung isang departamento ng Quezon City Hall.
7: Mm-hmm.
9: Na parang nakatutok sila sa lahat ng mga asosasyon na mga senior citizens at sa buong Quezon City.
7: Mm-hmm.
9: Yun ang kanilang, hindi ko alam kung anong sakop ng kanilang mandato.
7: Mm-hmm.
9: Pero sa aking pagkakaalam, sila yung nagka-credit ng mga asosasyon sa buong Quezon City.
7: Ah, okay. So, ibig sabihin pala, sa Quezon City lang yan, Congressman?
9: Oo.
7: Mm.
9: Ang departamento ng Quezon City government.
8: So, pwede rin pong gawin yan, Congressman, sa mga ibang syudad ng Metro Manila, sa probinsya, na magbuo sila.
9: Pwede sila magtayo ng kadawat sa munisipyo at sa siyudad.
8: Ba, okay po yan.
9: Ay pwede sila magtayo po ng isang departamento na makakalaga sa ating mga... Bukod doon sa ano, ha? Sa Quezon City kasi meron tayong opta.
7: Mm-hmm.
8: Opo.
9: Ang Office of Senior Citizen Cafe. Meron din silang BCRD. Barangay Community...
7: Relation Division.
9: Sa mga barangay. Alam ko, hindi lang senior sila nakatutok.
7: Mm-hmm.
9: Kasi parang yan yung araw, yung barangay center, affair siya, binago lang yung pangalan. Pero sila yung nakikipag-ugnayan sa mga different barangay ng Quezon City.
7: Ah, okay. So, ganun pala yung akala ko yan ay national law, yung BCRD, hindi
8: pero
7: pala.
8: Ang ibig sabihin naman ni Iko, pwede naman palang itayo yan ng mga cities and municipalities, mapaprobinsya man o mapa dito sa NCR, na itayo yan para
9: sa mga... Yung sa ibang municipio, yan yung barangay appeal.
8: Oh, yes po.
7: Mm, At least malinaw.
8: Actually, minsan hinihiwalay yan pagdating sa mga senior citizen department ng isang city at saka municipality. Para kumbaga, kinukuha na nila lahat ng katanungan. Nandiyan na lahat. Parang sa amin dito sa Makati, ganyan. Eh, at least malaking bagay
9: na nila. Pero mga karayo nga ng mga tagapalanggay, saka sila yung nakatutok na ito nga, sa mga action, sa mga problema sa bawat barangay. Alam mo naman, napakalaki ng Quezon City.
7: Oo.
8: Pangalawang katanungan po namin, Congressman.
7: Dito pa sa BCR din. No? So, Congressman, ano, ibig sabihin pala niyan kung inyong mamarapati, no, kung inyong magagawa pala, pwede palang ano yan, no, gawing Republic Act para lahat ng mga barangay, lahat ng mga LGU, magkaroon ng BCR din. Di ba? Yeah, maganda pala, di ba, Congressman?
9: Pwede naman. Pero dapat barangay, dapat barangay municipio, meron silang barangay affairs sa... hindi ko alam yung ibang sila yung nakatutok sa lahat ng barangay.
7: Ah, okay.
8: Pero ang barangay affairs kasi minsan kong sinasakop na po lahat. Hindi po na, kumbaga na ihiwalay. Kaya pagdating minsan sa pilahan
9: kahit hindi senior, kahit hindi senior, sinasakop nila.
8: Opo. Dapat may sarili ang senior citizen.
7: Pero ang isa sa parang naulinigan ko, Congressman, kung totoo na yung BCR
8: BCRD
7: mayroong 1% from IRA, tama ba? 1% from IRA ng barangay.
8: Depende yata yan sa ano.
7: 1% ng IRA.
9: 1% ng barangay, sa barangay budget.
7: Oo, barangay budget.
9: Annual budget.
7: Oo.
9: Yung 1% ay hinahati para sa senior at saka sa PWD.
7: So hindi lang para senior. Hati
9: yan. Ngayon, sa maraming karaming na mga senior at bakit daw pareho ang hati, ay hindi naman pareho ang bilang. Mas marami ang senior sa PWD. Kaya tayo naghahay ng house bill na mag-set aside ng 3% sa annual budget ng lahat ng LGU.
7: Ayun.
9: Exclusive for senior citizens only.
7: Ayun.
9: Para wala kayong kaate.
7: Ayun, maganda. At least meron ka na palang proposal na, Congressman.
8: Nga, susuportahan po namin yan, Kong. At of course.
9: Pumasa na yan sa Committee on Senior Citizens.
7: So, deliberation na lang sa plenaryo yan.
9: After siguro na ano, nagdadaantayan sa
8: maganda.
7: Sige, update tayo dyan tungkol sa bagay na yan na Congressman para at least kami po ay makaalalay
8: at
7: sa inyo.
8: At itataguyod po namin yan, yung inyong panukala na yan.
7: Para sa senior.
8: Yes.
7: Yung second course, question.
8: Ito pa, second question po namin. Marami pong mga centenarian benefits na hindi po nakukuha ng mga senior citizen sa local government. Ang sinasabi nila, wala daw silang pondo, pero ba't yung iba nakakakuha naman? Ba't hindi lahat, katulad po ng aking mother, namatayan na po niya yan, hindi ko pa rin po nakukuha hanggang ngayon. Nakaraan po kasi naging busy kami, hindi na namin i-coordinate sa inyo. Paano po ba dapat gawin namin yan para yan po ay makuha namin? Makukuha pa po ba namin yan?
9: Actually, yan ay kung tayo yung sakot ng effectivity ng batas, which is March 17, 2024. Kung na inabot po niyan, kahit po wala na siya, ay makakakuha ang mga grantee. Ang naging problema kasi niyan, ano?
8: Opo.
9: Yung effectivity ng batas is March 17, 2024. In-implement ng NCSC 2025. Ang naging problema, yung 2024 na dapat bigyan ay hindi nabudgetan hanggang ngayon.
8: Opo.
9: Ngayon, yung nag-claim ng 2024 ay kinukuha rin sa budget ng 2025 at hanggang ngayon 2026. Ay binabayaran nila yung mga dapat bigyan ng 2024. Kaya nga, pinapakiusap nga natin sa DBM na budgetan yung mga inabot ng batas ng 2024.
7: Mm-hmm.
9: Ang isang problema, kasi niya na yung mayroon niyang validation sa OSTA.
7: Mm-hmm.
9: Kung dahil kung talagang sila may karapat na pagsabigyan. Ngayon, after ng OSTA, ito ay papadala sa NCSB para yung validation, niya. Ang problema sa NCSB, hindi binibigyan ng personnel.
7: Hmm?
9: Halimbawa, yung nagreklamo na taga Quezon City,
7: mm-hmm.
9: alam mo, ang tao ng NCSB sa buong NCR ay apat lamang na nagbabalidate sa buong NCR. Kaya nagkaroon ng backlog na napakarami.
7: Mm-hmm.
9: Yan yun ang problema natin. Hindi binibigyan ng tamang personnel o staffing ng ano ang NCSB.
7: Mm.
9: Tapos nga, una-una, pangalawa, kaya sinasabing, mali naman yung sinasabi na walang pondo. May pondo yan, may nakalaang pondo. Mali yung sinasabi nila, walang pondo. Eh, iniiwas lamang nila yung sarili dahil pag sinabi mo walang pondo, ay, siyempre, ang tao maniniwala dahil hindi makapagbiti dahil walang pondo.
7: Oh.
9: Merong pondo. Ang problema, yung validation, nahihirapan ang mga taga-NCSB.
8: Oh.
9: Kaya pinapakiusap din natin sa DBN, at kung 2027, ay ayusin nila, kaya nagdagdag ng karampatang pondo para mabigyan ng personnel ang NCSB.
7: Oo,
9: ilang problema yan.
7: Pero nakakalungkot namang problema yan, Congressman, ano? Eh, sino nga naman ba mag-aasikaso kung walang personnel, ano?
8: Eh nga, masakit.
9: Kaya ang kinamatayan sila sa mga volunteer.
7: Ay, Bambi.
9: Nagbo-volunteer kahit na walang sweldo para na ako matulungan itong ating mga senior citizens.
8: Sa amin po.
9: Salamat sa kanila sa mga volunteer na umaagapay sa NCSC.
7: Hmm.
8: Sa so, amin po kasi, meron okay. kaming tinatawag nga po yung sinasabi nyo, meron po lahat ng cities and municipalities, meron silang OSCA na departamento. Oh. Yun po ang sinasabi ng OSCA, ilang balik na po yung mother ko po, yan po yung naging aming katanungan.
9: Oh.
8: Wala daw po pondo, sinasabi nyo nga po, meron. Katulad yan, namatay na po yung mother ko, na parang siyempre, nahiya na po yata yung pamangking kong follow up yung kanyang request, yung aking request.
9: Huwag siyang mahiya dahil yan ay karapatan nyo.
8: Okay po.
9: Huwag siyang mahiya. Hindi nakahiya yung paglaban yung ating karapatan. Pumunta sila sa NCSC, ay sa OSCA, at ito i-ano nila yung ano, tuloy nila application. Hindi ngayon wala na po yung ating senior ay hindi nabibigyan. Kasi po, takot yan, effectivity ng ating batas, which is MAD 17-24, makakakuha po yan kahit wala na yung ating senior, ating magulang, ating lolo, makakakuha. Bibigay po yan sa mga sa pamilya. Tayo naman po, yun ay karapatan at privilegio ng isang senior citizen.
8: Kasi meron po akong naging kaibigan, ganyan din po ang kanyang sitwasyon. Ang sabi niya nga, yung mother niya daw, father niya ay namatay na. Ang gusto niya mangyari, yung makukuha niya doon, idadagdag doon para sa pagpapaayos ng kanyang puntod. Maganda po yung kanyang adhikain. Pero sabi ko, hayaan mo at isang araw makakadaupang palad namin si Congressman Ompong Ordanez para sa bagay na itatanong din po namin. Salamat po sa mga kaliwanagan.
9: Pwede na natanggap ang ating ang pamilya ng mga isang yumaong senior
7: Ah, may isang katanungan dito, Congressman, no, sa ating mga listener, no. Basahin ko lang Congressman, ha, para sa iyo to. Sabi niya, ang kahilingan ko po sana, sabi niya, kapag ang isang Pilipino ay sumapit na sa edad na senior citizen, dapat po kung gagawa ang pamahalaan ng batas ay bawasan ng mahabang edad para lamang makatanggap ng kas. Dahil wala naman pong tao na nakakaalam kung kailan ang isang tao ay mamamatay o papanaw na. Kadalasan po kasi sa panahon ngayon, o henerasyong ito, ang isang senior ay hindi na umaabot pa sa edad na 190 at 80.
8: Yes, totoo yun.
9: Opo, totoo naman. Alam niyo kasi, ganito yan. Kaya nga, sinusulong natin yung universal pension para po lahat ng senior citizens mula sa edad 70 pataas ay makatanggap na po ng social pension sa, mula sa ating gobyerno. Ang problema rin po, magiging problema sa amin kung paano namin may papakiusapan ang Department of Budget and Management. Kaya po yung ating universal pension ay hindi may kabatas dahil ayaw aprubahan ng DBM yung pondo. Tumatayag na nga po kanina 500 lamang isang buwan ang maging pension.
7: Mm-hmm.
9: Kasi ang aming proposal is 1,500.
7: Uh-huh.
9: Kasi yung 1,000 po, kung ating tutusin, kung kukwentahin natin, sa isang araw, ay 33 pesos lamang yan.
7: Mm-hmm.
9: So, oh. Nag-propose po kami ng 1,500. Hindi po kami pinagbigyan. Nasabi namin, pwede na rin yung 500. At least, matigil lahat ng senior. Eh, alam niyo lang tayo senior, mapansin lang tayo ng gobyerno, tayo ay masaya na.
7: Mm-hmm.
9: Pero hanggang ngayon po, ay nasa Commission of Appropriation at hindi pa rin namin makukumbinsi ang Department of Budget and Management.
7: No, kaya
9: po hindi na isabatas. Kaya po hindi na isabatas itong ating universal pension. Yun po ang magiging isang malaking balaki.
7: Congressman, tanong ko lang po, no? Magkano po ba yung halaga, yung rough estimate po ng halaga ng proposal ninyo na 500 per senior?
9: More or less, yung 1,000 pesos monthly, yan ay babadyutan ng 100 million.
7: Ah, kaya pala eh.
9: Kasi meron tayo 100 million, 100 billion.
7: Ah, billion.
9: Kasi okay. meron tayo 12, more or less estimated na 12 million, ano, na senior citizen. Ngayon yung 4 million, ay nakakatanggap na sila yung social pension for indigent senior citizen. Nakakatanggap na po yung mahigit na 4 na million.
7: Mm.
9: So, na 1,000 kada buwan.
7: Mm-hmm.
9: So, ngayon, kung aprobahan yung 1,000, so, nakakailangan na additional 100 billion. At kung 500 pesos per month, ay magkakaroon po ng budget na 50 billion.
7: Billion.
9: Oh. Eh, hanggang ngayon po, eh, hindi ma-aprobahan sa DBM. Kaya nga po kami ay naghihinanakit sa DBM dahil pagdating po sa ating mga senior citizen ay palagi para kaming palagi na lamang mamamalimo.
7: Oo nga eh, no? Samantalang yung mga anomalya ng flood control, eh, ang daling ilabas.
8: So, anyways, ngayon po nakikinig po si Kuya Marlon Mendoza ng Alliance President.
9: Dahil yung palang may flood control sa ganyan, kalaki-laki na mga billion-billion na hindi na managamit sa tamang pagagamitan.
7: Oo nga, tama
9: po. Ito ng tayo, lalaki rin naman ang ating naitulong sa ating na bansa.
7: Yes.
9: Yun po yung aming hinanayin sa DBM.
8: Oh. Ano po yan, Congressman? Kay BBM o nasa Senado na yung panukan?
7: Hindi, DBM eh. DBM ang hindi nag-approve.
8: Ang BBM po kasi, siyempre, ang budget po dyan ang gagaling.
7: Mm.
8: Ngayon, ang bilis-bilis po aprobahan ng mga budget pagdating sa mga FMR, mga flood control project.
9: Okay.
8: Eh, kumbaga, tuldok lang po yung hinihingi nyo pala kaysa doon sa mga nangyaring anomalya.
9: Ayan na po yan. Yung problema natin.
8: Oh,
9: eh, right. Yan pong universal na yan. Ako ay chairman ng Komisyon Senior Citizen. Naiyakyat po rin na po yun. So, naiyakyat po po yan sa Senado noong 19th Congress.
7: Mm.
9: Ang naging problema, opo, pagdating po sa Senado, ay hindi naman tayo napagsigyan din. Kaya i-retire muli.
7: Nakaw.
8: Pero ang universal na, ano po na,
7: pension,
8: pension po ay, nasa Senado na po yan po, no? Final reading na?
9: Nasa Congress pa rin po, dahil hindi nga kami pang mga patasan sa
8: BBM. Allocation ng budget talaga.
9: Sa Congress pa po. Hindi pa rin na, ano.
7: Ah, nasa Congress pa.
9: Opo. Nasa Committee on Appropriation.
7: Ah, okay. So nag-aantay pa rin ng approval ng budget, ano?
9: Pinag-uusapan pa rin po yung budget. Eh, nataw na budget season ngayon, hindi namin masyadong nakarapot. Kailangan na natapos namin yung budget hearing para po, ito nga kasi kailangan yan para sa susunod na taon.
8: Sino po ba ang mga co-author niyo po sa panukalang batas na po yan? Congressman, mawalang galang na po sa katanong.
9: Marami po ang congressman na nag-file na. Hindi lang po ako.
8: Minsan po pa, pwede po namin makuha yung mga list na mga yan at para minsan makapanayam din po namin sila.
9: Wala po akong hawak na.
8: Sige pa, yan yung i-research na lang po namin yan, congressman.
9: Co-author natin yan.
7: May pangatla po ba?
8: Ano ba yung ano man natin? Yung,
7: So ang kailangan talaga dito tingin ko congressman ay yung dapat maging ano, hindi bukod sa pondo para mapuwersa sila dapat ay magkaroon ng magkaroon ng maraming active na mga senior citizen.
8: Yes.
7: Para maging maingay, di ba? Congressman para marinig yung boses.
8: Yes.
9: Alam niyo po, maingay na mga senior ngayon, alam nila 'yan. At palagi ko nga sinasabi yung ating matandang kasabihan, na pag ayaw, may dahilan.
7: Yes.
8: Nga po.
9: Pag mister, may paraan.
7: Yes.
9: Yan lang po yun.
7: Oo.
8: Kasi ito,
9: kaya nga nalungkot tayo ng tono ng ating Pangulo dahil hindi man lang nabanggit yung para sa sinyo.
7: Oo nga eh. Oo. Anyway, Congressman, so wala may tanong ko ba, Kuya Teng?
8: Actually, sabi nga ni Kuya Marlon Mendoza, iyang bagay na yan, itatakil din po namin dun sa Alliance President ng kanyang organisasyon sa pamumuno ni Kuya Marlon Mendoza. Of course, ako, isa rin po akong member dyan. Yan ay bibigyan namin daan para kung paano namin gagalawan at may taguyod ng mas maaga yung inyong request. Mas maganda nga po malaman namin kung sino yung mga co-author niyo diyan para at least kahit paano may bigyan naming diin yung ating kahilingan. Napakaganda po kasi ng panukala niyo, Congressman Opang. Maraming salamat.
9: Isang bigada na natin pinaglalaban
8: yan. Oo nga po. Nung nauna namin po kayo nakapanayam buwan na po ang inabot noon. ngayon napakaganda po niyo pag yan may taguyod po natin.
9: Yung mga nauna sa akin na representante ng senior ay nahigit na nga pong isang dekada na naglalaban ng ating mga turistista na magkaroon tayo ng social
7: service. Sige, Congressman, baka meron kang parting words para sa ating mga listeners. Karamihan po, mga senior po, yung ating mga listener dito sa ating programa.
9: Wala, una-una, nagpapasalamat ako sa inyong dalawang kuya, Kuya Ting, at sa ating mga senior, nag-iigat po palagi. Happy weekend po sa ating lahat. Maraming salamat po.
7: Okay.
8: Congressman, isang araw, kukulitin din po namin kayo. Siguro next month o sa susunod na... Sana po, bigyan niyo, paulakan niyo po ulit kami para sa mga katanungan ng ibang mga senior citizen natin.
9: Anytime.
7: Okay. So maraming salamat po, Congressman Ompong. So yan po, narinig po natin ang tinig ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, ang ating pong senior citizen representative. Senior na tayo, kaya atin, di ba?
8: Dual citizen.
7: So nakakalungkot na malaman po na ang isa sa pangunahing dahilan ng mga delays pala ay yung hindi nagtatalaga ng mga personnel sa OSCAS, sa senior citizen na pera, na kung saan, sino nga naman ang mag-aasikaso para iproseso ang pangangailangan ng mga senior kung walang mga personnel?
8: Yes.
7: Diba? Pambihira na. Medyo...
8: Kaya pala sinasabi nila, ay, wala kaming pondo. Ay, balik ka na lang. Tawag-tawag lang po kayo.
7: Kasi wala pala mag-aasikaso. Ay, pambihira.
8: Mga dahilan.
7: So at least maganda at na mismong nanggaling po yan kay Party List Representative Congressman Ompong. Dahil at least nalaman po natin na... Sa simpleng problemang ito, hindi magawan ng paraan. Ha? Maglagay ka lang ng ilang personnel ba kailangan dyan? And dami-dami niyong pinapasahuran na napakalaki ng sahod.
8: Dami nga, yung mga tagwalis, nakita mo.
7: Kaya nga, di ba?
8: Doon ilay talaga yung iba. Di ba?
7: Magkaroon pa ng permanent employment yung mga tao.
8: Alam mo nung panahon ko sa Makati City Hall, na talaga ako sa MAC, sa aking immediate supervisor na si Arthur Cruto, binaba kami sa barangay. Ang trabaho ng isang tao, katulad niya, naalamin mo lahat sa barangay kung ano yung mga gamot na kailangan, andyan pa ba nakatira yung senior citizen na nangangailangan ng gamot,
7: yes.
8: Sino ang kanyang guardian, ano yung mga gamot na kailangan. Uh-huh. Alam mo, ginagawa ko yung trabaho na ginagawa ng mga kasamahan ko, mga naabutan ko dyan, inaabot sila ng isang linggo. Ako, ginagawa ko ng isang araw. Isipin mo yung mga bagay na yon. Lalo na ngayon, ang dami nagwawalis sa karsada, na konting walis, picture-picture na. Italaga nila dyan sa ano.
7: Kaya nga
8: yung MIP. Kaya yan ang ginagawa sa amin, ang MIP. Pero yan, yung mga konting walis-walis, ituloy nila yung oras nila dyan sa ating senior citizen, sa solo parents, sa PWD. Yan dapat ang ginagabayan natin sa barangayan.
7: Matetrain pa sila ng office work. No? Kaya paano, ano?
8: Actually, yung iba, marami naman graduate. Hinahabon na lang yung konting trabaho daw kasi pag ikaw nagwawalis.
7: Ay, pambihira, no?
8: Isipin mo, walang tao sa OSCA na para mag... Ayaw ko sa amin sa Valenzuela, meron, may bumababa sa akin.
7: Senior citizen niya, yung sinasabi niya, yung senior citizen. No? Ewan ko sa OSCA, no? Alam ko, may tao naman sa OSCA. Okay, anyway, Ena Gray, sabi ni Ena Gray, sabi ko na nga ba, ang Pangulo ang problema, ang pinangangatawanan ay ayuda na kung sino na lang ang gustong bigyan. At isa pa, ang korupsyon ang nangingibabaw sa matagal ng panahon, hindi lang ngayon.
8: Yes.
7: Okay? Benito Mangongat, sabi niya, kung dati, noong mga sinaunang panahon, ang mga tao noon ay umaabot pa ng lampas sa 100. Mayroon pa nga 120 plus na. Ngayon, umiiksi na ang buhay ng tao dahil sa mga kinakain nating pagkain na puno ng kemikal. Nagkakasakit tayo dahil sa mga pagkain, medisina, at puno ng pollution. Ano? Ayan. Polluted. Kaya ang mga tao maiksi na buhay, hindi na umaabot ng 100 plus. Aba, bihira lang sa taong umaabot ng ganong edad, nasa 120 pataas. Kadalasan sa probinsya, kaya press ang hangin at sariwang pagkain. Yes, ano? Minsan talaga, no, yung haba ng buhay natin at kalusugan natin, Kuya Ten, nasa disiplina na rin natin, yes. Ano, minsan. Kasi alam nating masama yung pagkain na yan, kain pa rin tayo ng kain. O, di ba? Tapos, magtataka ka, ba't ka nagkasakit? Ano ka ba naman eh? Ano ba yung kinain mo? Kasi, may prinsipyo dyan na ano eh, yung, actually, nasa Bible din yan, yung sabi, let thy food be your medicine, and let thy medicine be your food. Yes. Yeah? O, di ba? So, kung, parang sinasabi no, na kung hayaan mo na ang iyong pagkain ay maging gamot mo, at yung gamot mo, maging pagkain mo na rin. No? Yes. Diba? So, ibig sabihin, nasa pagkain talaga po, ano? Ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Okay, sabi ni, sabi ni Benito, Mangongat ulit, sabi niya, ang ibang barangay mayroong ganyan program para sa mga senior, kadalasan tagawalis, kalsada, kung iba-iba nga. Yung iba nga pa nga, mga senior ay nagtutupad. O, ano?
8: Ingay pa yung tukoy ko, tupad.
7: Tupad. Ang problema, walis-walis konti.
8: Ito pa mabigat.
7: Tapos wala na.
8: Nakakalambot ng, nakaka-ano na ng dami. Kukuha sila ng basura, doon sa basurahan, itatapo nila sa karsada, as wawalis sila, pipicturean sila. Di ba, kamangmangan niya, mga ganyan.
7: Tapos na, no?
8: Yes! Para lang may pakita sa dole, mayroon sila ipakitang ginampanan nila yung kailang gawain. Pero sa maling pamamaraan.
7: Kaya nga, eh, no? Kung yan,
8: katulad niyan, Antiheros 216 na daanan ko kanina, nakausap ko si Kuya Joey Quintana at saka si Kuya Rod sa harapan ng bahay nila, 260 ang kanilang tupad ngayong umaga. Isipin mo yan, napaka-konting gawain. Kalahati niyan, ilagay mo lang sa senior citizen. O puntahan niyo yung mga senior citizen sa kalikali niyo.
7: Kulang na ano. At saka sa mga opisina na kulang.
8: Yes.
7: E di dali na. I-train nila doon.
8: Sa umagang panandali ang oras.
7: Tama.
8: Tapos pagdating sa hapon, tsaka na magbabandi na out na sila ang haba ng bakating oras. E minimum yan. Actually, tinaas pa nila ngayon, Kuya Saldi. Ang kanilang nakukuhang ayuda o sweldo dahil sa tagwalis. Nagdagdag sila, ginawa ng minimum na daw. Sipin mo yan, ha? Minimum, ha? Yun lang ang trabaho. Kasi na po, pero minsan po kasi may mga bagay-bagay na dapat nating kalabitin. Ang mga kung saan nanggaling yung mga batas na yan at saka trabaho na yan.
7: Oh, ayan ang ano, ayuda eh, no? Ayuda na ginagawang tamad.
8: Ayuda, dinaan sa...
7: Ginagawang tamad. At yung ayudang yan, para sa malapit lang sa kusina.
8: Yes.
7: Pag malayo ka sa kusina, hindi ka mapapasama dyan.
8: Actually, lahat naman po yata nakukuha kasi may mga batch-batch na tinatawag sila. Pero
7: pinipili. Pinipili.
8: Tama yung sinasabi mo, kasi may nabalitaan ako dyan. Minsan nga daw, nakakatatlo na sila.
7: Oo. Oh, tapos yung iba na talagang mahirap, hindi pa kasi
8: walang tabing ano, barangay namin, nakakatatlo na daw siya. Kinukuha pa siya sa pang-apat.
7: Ibinibida pa niya.
8: Pang-apat daw. Alam mo kung sino? Umayaw, patuloy yung... kasi nga,
7: samantala,
8: nakakaya naman na kasi paulit-ulit na siya.
7: Samantala,
8: pero alam mo ngayon, hinigpitan na. Alam mo ngayon, hinigpitan na.
7: Dapat
8: sana,
7: na.
8: Sana.
7: No. Shirley, sabi niya, para po kay Congressman Ompong na panauhin ngayon, salamat po sa inyong pagmamalasakit na ipaglaban ang karapatan ng senior citizen. At huwag po kayong mawawala ng pag-asa na ang bawat karapatan ng senior citizen ay magkakaroon din po ng katuparan dahil wala pong imposible sa ating Panginoong si Jesus Christ. Amen. Benito Mangongat, sabi niya, nasa Bible hanggang 120 ang buhay ng tao, pero hahaba pa yan kung tutok sa Panginoon at press ang food and hangin. Uy, meron tayong bagong Ramon Samson, no? So, kung boss Samson ba to?

0: walang personnel.
1: Natututok.
0: Mag-ayon.
1: Na-transfer yung kanyang requirements doon.
0: Oo. Yun lang. Pero mo, ang simpleng problema kung tutusin.
1: Lalo na computerized na po tayo. Yes. Lahat po yan, napakadali nang gawin. Huh? Eh, lahat naman po ng ating tinataguyod ng ating presidente at yes, ang kanyang mga ano, eh, ibababa na lang po sa barangay.
0: Yes, no?
1: I-ano nyo na, ipagpatuloy nyo na.
0: Oh, di ba? Oh. Kumbaga, napakasimpleng, ano, napakasimpleng problema, eh, no?
1: Ang ating presidente, tapos, sa sidulos na presidente.
0: Tapos, ang nagdurusa, yung mga senior na nag-aantay.
1: At ang mabigat diba? Nito, kaya Saldi, ha? Minsan, pabalik-balik sila doon sa...
0: Kaya nga, eh.
1: Eh, ang hirap-hirap na po ng kalagayan nila.
0: Oo, gudugod na yun.
1: Paano pa naman yan? Alam niyo po, ganito yan. Ako, meron akong ano dyan, eh. Darating din po kayo dyan, isang araw, magiging senior citizen din po kayo. Ngayon pa lang, gawin niyo na ng tama ang mga trabaho niyo. Para naman, siyempre, alam mo, cycle of life lang yan, eh. Gawin mo yung mga kailangan ng senior. Pagdating ng oras ni senior, gagawin din sa'yo ng kapwa mo. Ganun lang yan. Ganun kasimple.
0: So, Benito Mangongat, sabi niya, dapat tanggalin ang age limit hanggat malakas pa, kaya pa magtrabaho. Dapat magsagawa ng batas para sa no age limit at sa mga may konting kapansanan na pwedeng magtrabaho, hindi puro asa sa benepisyo ng gobyerno na pinambibili ng bisyo at sugal. Yan ang hirap sa mga senior, asa sa ayuda at porpisyo.
1: Yes. At saka isa pa po dyan.
0: Tama naman yan, na dapat kung kaya pa magtrabaho, kaya pa magtrabaho.
1: Alam ko ang Manila, ang Manila City Hall, tumatanggap ng ano ng mga senior citizen at saka PWD.
0: Yes,
1: meron po akong nakita, no, ako nagko-coffee ako rito sa niyaya ako ng isang meeting sa Coffee Bean yata yon. Sorry po to anas, dulas lang po ako. Isang coffee shop, no. Alam mo ang kanilang empleyado, Pipi. Sesenya sa iyo na ano, kaya ang gagawin mo lang sa kanya, ituturo mo 'yan.
0: Kasi hindi ka marunong sign language, ano, ituturo mo.
1: Ako, kaya pinag-aralan lang po 'yang ABCD hanggang Z na sign lang. Malaking bagay po kasi tayo katulad doon, ha. At least nakakatulong sila sa magulang nila. At hindi pa 'yon, Kuya Saldi, ang Caritas, ha. Ang Caritas Pilipinas nandito sa Pandakan na nagbibigay sila ng mga ganyang lesson para sa mga hindi naman bulag, hindi pipet, hindi bingi, ng mga sign language. Dito lang po, pwede po kayo mag-enroll. Malaking bagay po kasi pag may ganyan kayong kapatid, kamag-anak, kaibigan, at least, di ba, sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan.
0: Nakakwentuhan mo, ano, okay. So, Randy Santisa, sabi niya, listening, okay. Uy, sabi ni Rich Adasa, may previous comment na ako, bakit hindi ko narinig? Eh, kasi hindi ko nababasa. baka sa kabila ka nag-chat doon sa
1: ating
0: Facebook
1: sa group
0: account
1: chat.
0: Ko. Sa group chat natin. Huwag doon, dito po sa...
1: Huwag po kayo mag-alala. Lahat po yan isusulat namin. Pararatingin po namin yan kay
0: hindi,
1: Congressman.
0: Para mabasa ka agad.
1: Pero
0: dito,
1: pwede pa naman po. Alam ko, nakikinig pa rin po ngayon si Congressman.
0: Ang sinasabi ko lang, kung mag-chat-chat kayo para gusto nyo mabasa ka agad, dito mismo sa link kung saan may program talaga, live program. Ano
1: kaya po, binapasa po namin yung link para...
0: Wag doon sa ipinasang link. Wag doon sa Facebook, sa chat, group chat natin.
1: Saka sa Messenger mo.
0: Sa Messenger mo. Hindi ko talaga mababasa yun. No?
1: Kasi po, tuwing Sabado po, araw-araw na ano, pag ikaw, kami po ay upo rito, bago ng bago po yung link. Kaya pag bago kami magsimula, tsaka lang na ipapasa yung link.
0: Baka Rich Adasa, no? Baka doon ka nag-comment sa ibang link, ano? Hindi dito sa live, okay? So dito ka po ano, mag-message, no? Paki copy-paste na lang yung ano, yung message mo doon sa kabila para dito mo ilagay.
1: Para
0: mabasa
1: natin.
0: Okay. Ang sabi ni Benito Mangongat, Sir Saldi, matagal ko nang ipinaglalaban nito at mga manggagawa na isabatas na ang per hour na sable, ha? At tanggalin na ang minimum wage, ayun, tama, no? Per day. Responsable na at tanggalin na ang minimum wage per day. Hanggang ngayon sarado pa rin ang Kongreso at Senado dito dahil alam nila na malulugi ang mga negosyante kapag ipinatupad itong per hour. Alam nila na aasenso ang mga Pilipino kapag pinatupad itong per hour sa ibang mga bansa, per hour na dito sa atin, per day pa rin. Kaya hirap ang buhay. Yes, ano? Yun sinasabi natin. Ngayon, talaga namang malulugi talaga ang mga negosyo. Kaya nga dapat, Ilutang na yung OCT-01-4, parang kalakip na kayamanan nito, ayun ang maipondo, di ba?
1: Yes, yes, yes.
0: Sa pangangailangan. No? Kaya magkakaugnay ito, eh, no?

0: So tayo nagpo-propose na dapat talaga tanggalin na ang waging, minimum wage na yan dahil sa salita pa lang, ang termino pa lang, pinakamababang sahod, natural, mababa na sahod na yan. O, di ba?
1: Tama-tama yan. Nakikinig kayo OMI Chairman.
0: CJ Brian Navarro, maraming salamat po, Sir Saldi, Ma'am Melby, Kuya Teng, at isa na namang makabuluhang talakay sa usapan na hatid ng programang Mate. Okay? So, hindi pa naman tayo tapos, CJ, no? So, parang advance yung ano niya, no? Okay, thank you very much. CJ Benito Magongat, kahit na magtaas ang minimum wage, tatas pa rin. Eh, minimum wage pa rin.
1: Tanggalin na yan.
0: Di ba? Itaas ang minimum. Eh, anong kwenta ng taas? Eh, minimum wage pa rin nga eh.
1: Okay? Maximum.
0: Kaya tanggalin, no? Tama yan. Dapat tanggalin ang minimum wage. No? Yan. Kaya sabi ni Benito, kahit na magtaas ang minimum wage, tatas pa rin ang mga bilihin, kuryente, tubig, internet, at kung ano-ano pa. So, baliwala ang minimum wage high. Oo naman eh, anong kwenta ng mataas na pinakamababa? Meron ba mataas na pinakamababa, di ba? Kaya nga minimum, pinakamababa, no? Yan. Ena Gray, ang anak ko po ay government doctor dyan sa Pilipinas. Wow, ah. Ang laging reklamo niya ay shortage ng gamot. Kaya sabi ko sa kanya, ay pag meron ka na mga gamot na libre na galing sa MedRep, ay bigyan mo ang mga taong nangangailangan at walang ibili ng gamot.
1: Alam ko ang, na, ang
0: grabe ah.
1: Ang alam ko ang administration, merong tinatawag na pasok lang po kayo doon sa site, sa app na egov.com.ph. Mm-hmm. Andiyan po yung ACAP, andiyan po yung mga makakakuha po kayo ng mga parang nadidebit diyan eh. Kunyari 20,000 binigay sa iyo. Mm. Kada kumukuha ka ng gamot, dinidebit yan sa Mercury Drug, sa mga drugstore. Meron po ang anong ganyan ng gobyerno. Ano yun lang po, na makakakuha po kayo ng gamot.
0: Ena Gray, ano, sana po, paki-chat naman ng personal ano, sa amin kung saan government hospital yung inyong anak. Ha, at ng,
1: matulungan natin.
0: Ano naman, no? At nang makilala din namin, ha, Ma'am Ena. Si Ena Gray kasi nasa Australia to eh. So, meron pala siyang anak na doktor dito sa Pilipinas. No? Government doctor. Oh. Kaya lang, mismong ang anak niya nagsasabi,
1: kulang
0: ang gamot. No? So, biruin mo yan. No? Paano ka magkakaroon ng epektibong health system? Ha? Kung ang simpleng gamot, eh wala.
1: So,
0: sana, no, kung ina-accept nila yung dahon ng bayabas, dahon ng tanglad, sambong.
1: Sa probinsya, yan ang ano, troubleshoot.
0: Kung ibig sabihin, hindi tayo kakapusin. Yes. Dapat yan ang i-recognize dapat at i-develop ng Department of Health, eh, no? Para wala tayong problema. O, di ba?
1: Tsaka, alam mo yung sinasabi ng...
0: tulad
1: sa amin, minsan nagtatanong ako eh. Meron akong kaibigan, hindi ko nababanggitin kung anong city yan, anong municipality. Binibigyan sila ng gamot. Para kung maga 15 days. 15 days. Dapat ayaw pa buuin. Pag senior citizen, buuin na, di ba? Bibigay mo 15 days, eh, alam mo kapos na kapos yung tao. Buuin mo na po yung kanyang... na kung available, eh nagtataka ako ba't yung mga iba, empleyado, nakakakuha ng mga gamot na walang hindi nakakuha ng mga ordinaryong tao.
0: Kaya nga eh.
1: Kung magat sa aming sinasabi mo.
0: Wala pa sa
1: kusina. Nasa tabi na. Nasa tabi na.
0: Ayan, no? Ito, Beck Bruce.
1: Kaya tuloy ang, ewan ko ba ang lokal. Kaya tuloy musa na pagbibintangan ang national. Dahil meron din pagkukulang ang lokal.
0: Oo naman. Lahat naman.
1: At ang lokal, may pagkukulang ang barangay. Kasi nga naman, ang kamag-anak mo nang inuuna, mga empleyado nila. Isa nga, may mga gandang ano eh, tulong suporta ang local government from national.
0: Inuuna
1: ng barangay yung kanilang mga empleyado. Kasi sila lang ang una nakakabalita.
0: Yes. Anyway, Beck Brosola Navarro, good morning po. Oh, Ses Pababier. Oh, ito yung nag-message, sabi niya, good morning po. Diyan po sa De La Salle College of St. Benilde, sa TAF, may mga nag-aaral ng course talaga para sa mute and deaf. Pwede po sila mag-apply ng scholarship po.
1: Okay yan. Magandang, ay, mga laking tulong mo, pa. Sige po, iyaan po natin yan.
0: Okay. Thank you, ha, Ses Pababier. No? At meron pala yan. Kung may gustong mag-aaral ng ano, di ba?
1: Yeah. Actually ako, sa parokya namin, nung panahon ng aming ni Father Fabio, pinag-aaral ako para to support naman pagka-graduate ko, pag-araling, ano, turuan ko yung mga, kasi maraming bulag pipi. Ang mga basurero sa amin, ha? Mga pipi.
0: Eh, tamang tama
1: pipi
0: dito.
1: Pipi at bingi.
0: Pwede nyo itap itong scholarship na ito, ha?
1: Pwede po ba ako dyan?
0: Eh, siyempre, makipag-ungayin ka sa St. Binil, di ba?
1: Oo.
0: Malapit lang naman yan sa Kasilawan. Pwede mo lang arin lang yan.
1: Alam mo, malaking bagay. Lalong-lalo, napapansin mo ba pag mga zona, sa mga ibang bansa, meron doon maliit na portion ng nagsa sign language para doon sa mga ating mga kababayan na ganyan. Alam mo, malaking bagay 'yon, may matutunan mo. Kasi makakatulong ka sa community.
0: Oh naman, no, naman, no. So, pwede mong itap to, no, no. Thank you, Assess Pababier, ha? Okay, Benito Mangogat, sabi niya, Sir Saldi, sa loob ng per hour, halimbawa, ang isang oras ay aabot ng 700. Kapag umabot ng 8 hours, ay total result nito 5,600. Oh. Laking asenso na yan. Imposibleng malulugi ang malalaking negosyo dito katulad ng SM Robinson at mga pabrika. Dapat nang ipatupad ang batas na ito at ilutang ang OCT. Yan. Yeah. Si Rwanda Sport, di ba? Dahil doon kukunin ng pondo, di ba? Ayan. Ena Gray, sabi niya, oh, eto sabi ni Ena Gray, oh, ang mga gamot, binubulok nila imbis na ipamigay, kaya kulang. Di ba, itinatapon lang yung gamot
1: nisan? Hindi pa yun, alam mo, Kuya
0: Sandy. Nag-expire.
1: Yeah. Mm. May nalaman pa ako dyan. Oh. Tama. Na kunyari ito yung mga paracetamol natin, nabibili natin dito ng mga, alam mo, napakamura pala niya na kinukuha ng inaangkat sa atin.
0: Oo naman.
1: Nagkakaroon lang, naging tumataas lang yan kasi nga alam mo na pag nag-bidding, kunyari itong company na to,
0: third party.
1: Ganito, ha?
0: Middleman.
1: Oo, nadadagdagan po yung presyo.
0: Di ba yung isang sikat grabe na para sa alta presyo, hindi ko nasasabihin ng brand, di ba? Sa high blood, di ba? Sa butika, mga 10 hanggang 15.
1: Mm-hmm.
0: Nung magtanong ako doon sa pinaka wholesale, piso lang pala.
1: Sa India, di ba? Ang India po, alam ko,
0: isa yan
1: sa
0: inaangkatan
1: natin ng mga gamot.
0: Sentimos lang doon.
1: Sentimo na lang pala yan.
0: Yung tinanong ko, yung sentro ng bagsakan dito sa Pilipinas.
1: Tapos
0: yung nabebenta ng 15 sa mga butika, piso lang pala. Yes.
1: Alam, sa totoo lang, no?
0: Maganda pala ang negosyong butika.
1: At laking bagay, pag ikaw kung tutulong ka na rin lang, tumulong ka na ng tama.
0: Lubos-lubusin na, oh.
1: Lubos-lubusin mo na.
0: Wala eh.
1: Lalong-lalo na, ang nangangailangan ay kapos na kapos.
0: Ayan, says Pababier, sabi, opo, sir, wala ka naman po. May mga graduate na cum laude yan. Nakasabay lahat ng graduating student po. Ayos ah. Maganda to. Itap mo nga to.
1: Sige, anuhin po namin yan. Mamaya ko din ko. At para kung paano tayo.
0: Maraming salamat, Assess Pababier. Ayan, no? Benito Mangongat, sabi niya, dapat pantay-pantay sweldo. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa mga probinsya. Kaya lang, hindi pantay-pantay. Ewan ko kung bakit hindi pareho ang minimum wage.
1: Alam mo bakit yan? Noong panahon na itataas ang sweldo, ang ginawa ng mga factory nilabas sa Metro Manila, nilagay sa katabing probinsya. Bakit? Kasi, dito kasi, binatas yung dapat ito makuha nilang sweldo, pati yung overtime nila. Ang ginawa ng mga company, nilabas yung kanilang kumpanya, kaya hindi pa rin sila nakakabuo ng ganong sinasabi nilang minimum na hindi naman dapat minimum.
0: Ito na siguro yung din, ito na yung message siguro ni Rich Adasa yan, lumatamit na. Dapat ilantad na ang OCT 01-4 para ma-implement ang Alpha Omega World Peace Community Humanitarian Development Program. Ayun, tama, no? Jaime Samoya Bernante, dati ang bawat public hospital, merong budget na pondo gamot bawat taon. Ngayon, simot, said talaga. Pero ang mas masakit na malaman mo na naka-stack lang pala sa bodega at napanis.
1: Sa bigas, nangyayari yan, ha? Yung mga pinondo nating bigas na inamag-amag na.
0: Diba, oh?
1: Eh, gamot, alam ko, ganyan din.
0: Okay.
1: At saka ang mabigat,
0: nag-expire na. Kaya nga sabi ko panis,
1: expiration po yan. O, kaya, imbis na, alam mo, minsan ako nag-medical mission ako, Kuya Salvi. Kasi minsan kasi pag may birthday sa amin, sa birthday sa grupo, nagme-medical mission na lang o nagbibigay ng mga groceries. Sa Kilos Kabataan, yung aking grupo, sila Kuya Robert, Kuya Danny, Kuya Eugene, Kuya Bay. Alam mo, nagbibigay po ang Unilab ng mga pa-expired na. No? Pa-expired na.
0: At least pwede pa.
1: Pwede pa.
0: Hindi pamigay na kagad, di ba?
1: Oo. Huwag kesa naman
0: tapos sabihin doon sa bibigyan, oy, hanggang tatlong lang
1: buwan na po. Yes, nila.
0: Para ipamigay niya rin sa mga kilala niya, di ba? Eh, minsan hindi binabanggit eh.
1: May natutunan din ako sa medical mission.
0: Aha.
1: Kasi pag kayo naglikom at nag-solicit kayo ng mga gamot, At ang ibibigay nyo doon sa mga pasyente nyo doon sa medical mission nyo ay mga pang-3 araw na gamot, ay huwag nyo na pong ibigay. Resitahan nyo lang sila ng 1 linggo. Kasi po, ang yung mga antibiotic na yan, pag hindi nyo yan nabuno ng 1 linggo, pagdating ng oras, may immune na kayo dyan, hindi na kayo tatalaban yan. Kaya kaya sa magbigay po kayo ng 3 araw, reseta na lang po ibigay nyo. Mm. Or paliwanagan nyo na kailangan bunuin nyo yung antibiotic na yan kasi hindi na kayo tatalaban yan.
0: Anyway, pagtuloy-tuloy ng tas po, marami na. Nasabi ni Benito Bangongat, dapat talaga magtayo ang gobyerno ng mga industrial para sa mga walang trabaho, hindi paksilika, yes! Walang katuturan. Paninira lamang ng alikasan. Na lahat ng asset ng gobyerno na pinaghirapan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay binenta na. Magaling sila, anak-anakan, unti-unti uubusin ng asset. Tapos sabi ni Shirley, sana po umiral ang magandang asal at takot sa Diyos ang bawat empleyado na nanunungkulan sa gobyerno. Sabi naman ni Ma'am Tess Jose Bobadilla, pinagtatawanan mo yung sinabi mo, ha? Ibig sabihin yung sambong mga dahon-dahon, no? Sabi, pinagtatawanan yung sinabi mo, pero yung mga binanggit mo, mga halaman, ay siya kung substitute sa mga gamot na ibinigay sa akin ng mga doktor nang ako ay na-accident at na-hospital. Malunggay, espironila, kangkong, herb mints, honey. Kaya pag tines ako, ang vital signs ko, normal. Ayan, no? So, magandang testimony, no? At least, ha? Ayan naman talaga ang gamot nung unang panahon, di ba? Mm. Yung mga herbal na yan.
1: Actually, yung mga ibang gamot natin, ang gagaling talaga sa halaman.
0: Ang problema, nilalagyan ng chemicals na. Eh,
1: yan, no? Ang mabigat.
0: Benito Mangongat, dapat may insurance health tayo. Yan yung PhilHealth at hindi na dapat mag-contribute. Ha? Kasi insurance yan na pag-aari ng gobyerno na inilipat sa privado. Kaya mga PhilHealth kasi sagot ng gobyerno ang mga patients, maging outpatients o matagal ng patient sa mga public at private hospital. Libre check-up at libreng gamot sa pamamagitan ng PhilHealth. Ayan, no? Tess Jose Bobadilla, puros natural at hindi ko iniinom ang mga gamot. O, yun. So, ibig sabihin yung, kasi si Ma'am Tess Jose Bobadilla, alam mo, alam ko 70s na to, no?
1: Oo. Uh-huh.
0: Nasagasaan ito ng SUV. Talagang sagasa talaga.
1: Ang bigat naman.
0: Sabi, mula sa unang gulong hanggang huling gulong, lampas yung sasakyan. Pumailalim talaga. Alam mo, buhay.
1: Kaibigan ko, namatay ha. Dito sa may circuit nangyari yan ha.
0: Eh siya,
1: yung buhay. Yung pangalawang gulong ang pumapatay eh.
0: Hindi, siya una, pangalawang gulong, nadali siya, nagulungan.
1: Amen ha. God bless siya. Galing,
0: tapos, ang iniinom nga, puro herbal. Puro ano?
1: Nakarecover.
0: Nakarecover. Ito, nagte-text
1: siya. Malaman nga natin kung ano yung mga herbal niyang ginamit.
0: Ito na nga. Malunggay daw. Sambong. Basta't mga dahon-dahon.
1: Ba?
0: Okay, no? So, God bless po, no? Ma'am Tess Jose Bobadilla, salamat sa sharing. Dahil ibig sabihin po niyan, talagang mahusay ang natural remedy na binigay sa atin.
1: Yes, yung magaling sa mga ninuno natin.
0: Okay, so 9:53 na ako natin, ha?
1: Ay, nag-aantay so, na si Kuya Johnny.
0: Okay, so Johnny, joke time na po tayo. Ngayon, sa panahon nito, si Johnny ay nakaupo sa isang terminal ng bus, ano?
1: Waiting station.
0: At may isang reporter na babae, blonde. Alam mo naman pag blonde, medyo...
1: Attractive sa mata natin yan.
0: Hindi, bukod doon, ka-level ng utak ni Johnny.
1: Yan,
0: blonde, di ba?
1: Okay. High-end din ang Johnny talaga.
0: Okay, ha? So, ngayon, si reporter na blonde, nilapitan si Johnny na nagkakabi na kaupo sa terminal. Sabi niya, sir, ano po pangalan niyo? Johnny. Sabi, sir Johnny. Sabi ng blonde. Ako po ay gumagawa ng social experiment. Ha? Inaalam lang po namin kung may mga maginoo pang mga lalaki ngayon. Sige, tanong ka. Tanong ko lang. Kung sasakyan po ng bus at nakaupo kayo at may umakyat na babae at puno na yung bus at wala nang maupuan yung babae, napatapat sa'yo, ibibigay mo po ba yung upuan mo? Sabi ni Johnny. Hindi. Sabi ni Johnny. Kamot sa ulo siya, si Blondie na. Sige po, ibigay natin. Paano pag matandang babae na uugot-ugot na? Ibibigay niyo po ba yung upuan niya? Sabi ni Blondie. Sabi ni Johnny. Hindi rin. So, wala. Sabi niya, grabe to ah. Sabi niya, no? Paano pag buntis? Malaking-malaki ang tiyan. Hindi niyo pa rin ba ibibigay upo niya? Lalong hindi, sabi niya.
1: Lalong hindi, ah?
0: Grabe ka naman, sabi ni Brandy ganyan. Grabe ka naman, Sir Johnny.
2: parang wala na yata ang Maginoo ngayon. Grabe ka na. Ano bang, gaano ba ka-importante kang tao at ayaw mong ibigay yung upuan mo? Sabi niya, eh, hindi nga pwede. Bakit ano bang trabaho mo? Sabi ni ano, ni Blandi, eh akong driver ng bus eh.
1: Eh, galing ha. Okay yan ha, okay.
2: Hindi nga naman yung driver naman pala eh. Mambira, ano? Dapat nagtatanong muna si Blandi.
1: Okay ka ngayon ha, Kuya Johnny ha.
2: Ano bang trabaho mo, di ba? Eh, driver ng bus. Eh, agad namang ibigay mo po. Ako driver, ibibigay mo po. Kahit na sino, hindi mo ibibigay.
1: Okay. Kadyan ako, Kuya Johnny. Ang galing mo ngayon.
2: Okay. So hanggang dito na lamang po, mga kamate. Maraming salamat po no, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtutok dito sa ating programa. Kuya Teng.
1: Maraming salamat po. See you on Saturday, next Saturday. At saka meron po wala kaming ano, yung aming 4 to 6 Monday to Friday po.
2: Sa Monday po, no? Pansamantala lang po, Monday, Tuesday, and Wednesday. Abangan nyo po kami, no? Monday, Tuesday, and Wednesday. Pansamantala.
1: Yes, opo.
2: Ah, sa next week.
1: Salamat po sa inyo lahat.
2: Pwedeng dumiretso yan, pero depende pa rin po, no? Opo, kasi marami po tayong ano, kailangan gawin.
1: Opo.
2: Okay, anyway, basahin ko lang itong kay Shirley, no? Kasi mala, sabi ni Shirley, pareho po tayo na hindi umiinom ng synthetic na gamot, no? Dagot kay Teso sa Bobadilla, no? So ito po yung mga senior mga na Western, maingat, ano? Maingat sa katawan, kaya tumahaba ang buhay, no? Sana gayahin po natin sila. So muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ito po ang inyong likod, Kuya Saldi at Kuya Teng.
1: Kuya Teng, ingat po sa biyahe.
2: Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Janet Jaleel. Saudi Arabia has shut down a key pipeline that pumps oil towards the Red Sea, bypassing the Strait of Hormuz after it was attacked by drones launched from inside Iraq. Similar attacks have been blamed on Iranian-backed militias. This comes as Iran's Houthi allies have seized control of Yemen's entire Red Sea coast. Donald Trump has used remarks at a memorial ceremony marking the 25th anniversary of the September the 11th attacks to defend the US-led war on Iran. He saluted the US military, who he said served in the war on terror, including against Tehran. The Democratic Republic of Congo has confirmed that the Ebola outbreak has now spread to a seventh province. It's claimed more than 3,000 lives. A British crypto billionaire is giving nearly $50 million to the right-wing Reform UK party. Ben Dello said he wanted a level playing field ahead of the next general election. The UK government has rejected the idea of creating a so-called kill switch to stop a dangerous attack from rogue artificial intelligence. The proposal to create a legal mechanism for the UK to switch off an AI model in an emergency was brought to Parliament. A federal judge in the US has blocked the Trump administration from requiring civil service job applicants to answer questions about how they would advance Mr. Trump's policies. The judge said it was wrong that applicants were being instructed to take loyalty tests. Officials in Tennessee have agreed to rename Nashville Airport after the singer and songwriter Dolly Parton, who died last month. She'll become the first woman to have one of America's busiest airports named after her. BBC News.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m. Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.
6: Niwang tao lamang kayo't kabayo, yan ang alam.
7: Yes, magandang umaga. Maaraw na ba parang Ricky at ating mga kabandidos. At siyempre sa aking partner na si Ricky Sunga. Kayo po ay nakikinig at napapanood nyo kami sa DZRJ TV Worldwide. Double R sa Radyo Bandido.
8: Yes, yes. So, gising-gising. Bang-bangon. Oh, gising na. RJ na. Double R sa Radyo Bandido na po. May hangover pa. Kaya pala. Oy, good morning po sa inyo. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. It's September 12, 2026. It's Cinema Day. Alam mo ba yun, Kuya Ruel?
7: Ano ba?
8: Cinema Day, 100 pesos na lang ang sine. Ngayong araw lang na to, ha?
7: Ngayong araw.
8: Pag manonood ka, 100 lang. Oh, Cinema Day.
7: Hintay ko na lang, senior. Walang bayad.
8: Oo nga, no? Okay, oy. It's 10:04 na po ng umaga. Kayo po yung nakikinig sa amin. Kami po yung member ng KBB, kabisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ako, marami tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, kumuha rin tayo mamaya na konti ng lagay ng panahon. At nakita mo naman nakaraan. Ha? Wala naman pasok. Ano? Pati gobyerno. Ako,
7: iba talaga. Pero naka-stress din yan eh.
8: Ah.
7: Alam mo, sa tingin ko yan, dapat gumawa sila ng parang structured na ano. Kasi minsan, biglang umulan, sabi mo walang pasok.
8: Oo. Oh, diba? Mali, minsan.
7: Inahatid mo na. Diba? Dapat gawin na kaya pagdating ng rainy season siguradong online.
8: Nah.
7: After all, rainy season, face to face. Diba?
8: Ah, pwede. Oh. Oh. Kasi like yung nakaraan lang, nagdeklara na walang pasok, pero ang init.
7: Oh.
8: So, kasi yun namang walang pasok, may ulan, naipasok na.
7: Nakuhuri nga kung matututo pa yung mga estudyante. Diba?
8: Malaking abala rin, sayang. Anyway, sabi nga natin, mingi nga tayo ng updates.
7: Weather forecast. So.
8: Weather forecast. Mula kay John Manalo ng Pag-asa, weather specialist. Good morning, John Manalo.
9: Magandang umaga po, Sir Ruel and Sir Ricky. Abdiyan din sa ating mga taga-subaybay. Good news po. Wala na po tayong nakataas na heavy rainfall warning at mga thunderstorm na lamang po yung posible. So, throughout the day, may mga kaulapan pa rin po sa buong Luzon at Western Visayas, pero bawas na po ito at yung chance ng pagulan ay mas lumiit na po. Ibig sabihin, yung sa Linggo ay magiging maganda na po yung ating panahon at ganun din sa pagpasok ng darating na Linggo na ito. Medyo may posibilidad lang din ng mga thunderstorms, pero hindi na po ito yung tipo na malawak ang pagbaha yung maitutulad. Yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
8: Hello, John. Ano yung sinasabing may tinitingnan na LPA sa labas ng PAR na pwede raw may chance na maging tropical depression? Sabi niyo rin dyan sa Pag-asa.
9: Oh. Actually, sir, meron pang low pressure area. Dalawa po yun. No? Yung unahin natin yung nasa east, sa labas ng PAR, wala po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa at nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa naman pong LPA na mas malapit sa atin, nasa kanlurang bahagi po ito, papunta po ng Vietnam. At kaninang alas 8 ay naging tropical depression na po ito. At given, napapalayo po ito sa ating bansa, wala rin po itong magiging significant na epekto. Kaya naman po ay hindi na rin po natin ito in-emphasize. Pero totoo po na may bagyo, tropical depression, sa labas po ng FAR.
8: Sabihin ba dyan maging maaliwalas ang panahon natin itong this weekend?
9: Tama po kayo, Sir Ricky.
8: Yes po. So, walang naasahan talaga ng pag-ulan, ha?
9: Actually, sir, yung mga thunderstorms, posible pa rin naman po. Halimbawa, throughout the day. Pero, hindi na po ito yung tuloy-tuloy na tipong malawak ang pagbaha, yung epekto.
8: So, yung mahabagat, wala po, na tayo. Habagat. Hangin, habagat.
9: Habagat po ay meron pa rin po, pero yung moisture na dala niya ay mahina na po. Or less na.
8: Ayun. So, pwede na maglaba dyan, ha? Siguruhin natin sa mga nakikirisan. Maraming salamat, ha? Dyan Manalo, Pagasa Weather Specialist. Ingat kayo dyan.
9: Salamat po. Ingat po tayo.
8: Ayan, ha? Narinig mo. Kaya rin. Sabay pa tayo. Sabay pa tayo. Pwede na. Pwede na maglaba, ha? Pwede na magsampay. Ayan, o. Kasi ang taga na nasa labahan lang, eh, no?
7: Okay. Pero, alam mo, marami na rin naayos sa flood control, ha?
8: Aha. Baka lang ang pinag-usapan natin puro politika, hindi ho, patuloy pa rin yung mga usapin about sa mga flood control issue, yung mga nasalanta ng bagyo ay patuloy pa rin yung tinutulungan ng gobyerno sa ngayon, lalo na sa Kalumpit, todo suporta dyan ng ating mayor dyan, Kuyang Ruel, di ba?
7: Yun, baka makalimutan natin ating poll question.
8: No, yun nga. For today. Baka kala na puro politika lang, pero siyempre dahil ito ay yung mainit na usapin. Kailangan
7: hindi
8: nating
7: lang mainit talakay. At saka medyo nakakasira talaga ng economy pag ganun mga ugali.
8: Asal.
7: Asal at saka ano, yung lahat. Regardless yan kung anong position mo.
8: Aha. Diba? Kasi, may epekto.
7: As a public servant, dapat you serve the public.
8: At lalo na kung pinipick up ng mga social media at mga...
7: lalo na, ina-aggravate pa, di ba? Imbis na, alam mo, sabi nga ni Confucius, di ba? Rebellion is born when rulers forget they are meant to serve.
8: Aha.
7: Malalim ba yun?
8: Malalim yan. Tagalog mo nga.
7: Hindi, kasi sa isang grupo, di ba? Mayroon kayong isang agenda di ba? Regardless kung ikaw ang presidente, vice, papunta tayo doon sa isang direksyon. Diba? Dapat tulong-tulong tayo. Anong daw parang
8: kumbaga isang bangka tayo. Huwag kang yung sagwan mo pa pasulong ikaw pa atras.
7: Isa lang, dalawa lang magpasulong diyan Hindi na magandang direksyon niyo.
8: Di
7: ba? Tandaan niyo, marami tayong problema. Sana magtulungan.
8: Mm-hmm.
7: Hindi yung gagawa pa ng problema. Mm-hmm. Di ba? Bilib nga ako kay ano Yan ang pwedeng maging presidente, pare.
8: Sino?
7: Si Giboti Doro. Di ba? Talagang statement, di ba?
8: Statement.
7: You did not compromise the integrity and sovereignty of our country.
8: Yan. Okay, ang tanong nga natin, ating sa tanong sa bayan, poll question.
7: Ano pare?
8: Dapat na nga bang sumailalim sa neuropsychiatric examination si Vice President Sara Duterte? Actually, hindi lang naman siya. Kumbaga, sa tingin ko, dapat ang tanong natin, dapat bang sumailalim sa ang lahat ng opisyal?
7: Ang lahat ng opisyal.
8: Lahat ng opisyal sa neuropsychiatric examination bago sumabak sa pwesto o kumandidato. Dapat maging requirement dyan bukod sa drug test na sinasabi. Ito sa tingin ko mahalaga.
7: Kasi biro mo, nasa public ka, tapos bigla kang maghahamot.
8: Kasi kung
7: suntukan na lang tayo.
8: Okay, mag-impose siya ng pulisiya na kakaiba na taliwas talaga sa ano. Matindi yun. Kasi pag siya may pinatupad ka ng ganun, ayun na batas na yun. Susundin na ng mga tao kahit mali. Yan po ang aming poll question. Kayo po ay maaaring magbigay ng komento at reaksyon at opinion. Dahil mananalo ho kayo ng 100 pesos Gigas load mula sa amin, 3 winners ang bubunutin namin mamaya pagkatapos ng aming programa. Oy, good morning muna. Batiin muna natin mga taga Manila Real Residences, ha. si Glenn Espiritu. Yung mga security head diyan. At si Joel Go, yung may-ari yata ng Manila Real, ha. Pero batiin rin natin siyempre Kuya Ruel, ha. Ang mga kaibigan natin hindi ka luminaris, si Judge Jaime Bugoy ng Malolos RTC, si Attorney Vladimir Gabigaw, si Attorney Gabriel.
7: Oh.
8: Ha? Attorney si Attorney Gab, Ramirez.
7: Si Attorney Pat.
8: Attorney Pat. Si Attorney Larry Galon. Hindi ganoon, Larry Galon. Oh, ay papa. Si Piscal Mon Inuke ha, ng Manila Prosecutor's Office. Ha? Binabanggit lang naman namin.
7: Dito sa siyempre si ano, si mayor ng Kalumpit eh
8: Verm Len Pocino. Good morning po sa inyo lahat.
7: Siyempre nagiging depressed din tayo, di ba?
8: Aha.
7: Sa nangyayari sa Kalumpit kasi baha sila.
8: Mm-hmm. Hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, Kuya Ruel.
7: Okay, thank you pala kay Judith C, kay Kuya Marco Quintans, at kay Renato C, kay Milagros Milaros Sunga, kay Rafi Zacarias, naka-online sila ngayon sa atin.
8: Thank you. Paki-share po yung ang live episode namin kung nasa FB ho kayo o sa YouTube. Yan.
7: Pero may nakalimutan ka, Mari.
8: Ano?
7: Yung ating poll question ni sa atin ng Kingsman's Coffee.
8: Ayan. Yan.
7: Diyan ka tatagal. Kita mo, ang endorsed, nag-ini-endorse pa yan ni Gabi.
8: Stronger copy, stronger you. At mabibili natin yan sa Shopee at Lazada. Kung
7: and soon to be in
8: malaking drugstore. Major drugstores nationwide. Yeah. Yan ang muli ang aming tanong. Ha? Magbigay kayo ng komento. Dapat na nga ba sumailalim sa New Rexamilis? Ang lahat! Yeah, para naman hindi tayo mag-specific. Lahat ng mga opisyalis sa ating gobyerno. Bago sumabak sa eleksyon o sa halalan. Dapat yan eh. Oh, kasi kung ano yung sasabihin niya, yung nakarang kasi nakita mo na kung ano-ano sinasabi, di ba? Yung predecessor ni Tito Bongbong mo. Ay, maganda, leche-leche tayo, di ba? Pero mo, lahat na lang. Oh, minumura lahat. Oh. Pero mo, pati mga bata to, nagbumura.
7: Oo nga.
8: Kasi nakita nila.
7: You are cursing, di ba? Dapat mamatay, please mamatay. Mga ganun, di ba? So, it's unbecoming of an officer. Government official.
8: Oh, bago dyan, at sana mayroon tayong makuha ng mga reports, no? Mga kasama natin sa RJ, yung nailipat na po. Bagong breaking news, nailipat na po sa UPP Jets si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, para sa kalaman yung lahat. Nasa, kaya pala may tindi ng traffic karon, mahigpit ang seguridad doon. Ito ay kautosan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan para may ang usual ko yung Ruel eh.
7: Ano?
8: Ano eh, dapat hindi sa private. Public talaga yung public hospital. Kung pagka nagpapa-medical hingi ka ng medical certificate. Doon mismo dapat sa government, hindi sa private.
7: Non-interested parties.
8: Yan, oo. At kaya yun yung sa tingin ko pinagbasayahan ng Sandigan Bayan. Para malaman kung talagang kung totoo.
7: Nangayayat talaga si Speaker.
8: Ah, ganun ba? Eh, na-stress ko yung
7: rin. Stress,
8: Kasi pagka-stress, manifestation na. Sunsod na yun.
7: Diyan makikita na under administration, walang tinitin.
8: Oo, pinsang buo to.
7: Oo, pinsang buo, di ba? Talagang day after yung mga nungurakot.
8: Yan.
7: Pero kaya lumalabas yung maghahabol para ano itama yung corruption. Di ba? Ituwid. Yun ang corrupt.
8: So, yun na ho, nasa UPPJ siya para i-examine kasi may duda sila dahil yung Cardinal Santos is a private. Tapos yung hindi raw dumiretso kagad kung emergency, ba't hindi duman sa emergency ER si dating Speaker Romualdez? Diretso kagad sa sarili niyang kwarto. Kasi
7: makita ko yung money. Si dating Senator Marcoleta, di ba, naka-picture. Pero mamaya-mamaya, naglakad na, pumunta. Hindi naman nakita mo yung
8: Maraming mga dramahan. Pero siyempre, talagang inuuna muna yung kalusugan, kalagayan. Kaya tama naman yung sinabing ginawa ng Sandigan Bayan, isang independent public hospital ang magsuri rito. Para malaman kung totoong dapat ngang i-hospital arrest muna siya o i-confine muna siya sa isang hospital.
7: Usually naman ganun, SOP yan eh, di ba? Maski na sa mga pulis, kapulisan.
8: No, dadaling ka talaga sa public hospital, hindi sa private.
7: Dinadaanin nila sa medical legal.
8: Mm-hmm.
7: Di ba na talagang hinuli nila, walang injuries. Di ba? Kasi, o kaya, pagka pinakawalan nila, di ba? Dinadaan nila sa medical, ano, medical legal para sabihin
8: niya. Masuri, baka sinaktan nila.
7: Sinaktan nila.
8: Good morning kay General Nick Torre. Nag-leave na pala siya, Kuya Roy, no? Pansamantala. Sa
7: Por Delicadeza.
8: MDA, Por Delicadeza. Oh, kasi naman, dun sa nangyari na yon. Magaling tong tao na to, Kuya Roy, ha? Dalawang taong mabibigat ng mga binitbit nito, di ba? Si Pastor Kibuloy.
7: Tore pa naman yan, di ba?
8: Talaga. Pag Tore, tower yun. Oy, good morning po ha, generator eh. Okay, sa oras na 10:16 ko yung Ruel, magbasa tayo ng mga piling-piling headlines nitong nagdaang linggo. Headlines, Philippine headlines. Si VP Sara Duterte muling binanata ng gobyernong Marcos matapos ma-postpone ang kanyang arraignment sa Quezon City Hall. O ilan ba yung mga suporta na nandun, Kuya Ruel? 30 o 300? Pero 32 million bumoto sa kanya.
7: Pero, but 32 lang yun nandun. Nawala yung M. Pero binilang ko.
8: Nawala yung M.
7: 30, mari, binilang ko walang 30.
8: Binilang mo pa, oh, may oras ka pa ron.
7: Mga nasa 16 lang.
8: Okay.
7: Samantalang NBI at PNP, walang nakitang threat sa buhay ni BP Sara pati sa kanyang pamilya, taliwas sa pahayag nitong kamakailan.
8: Oh,
7: ikaw ba magtitreat sa 400 plus na...
8: Siguro. Sino magtatangka lumapit sa'yo? Ay, ako. Sabi lang ni Congressman Benny Abante, Attorney Man Scarpio at si BP Sara, yung asawa niya, hiwalay na raw umano ayon yung kay Manila 66 Representative Benny Abante kasi susulong ni Congressman Abante na maging hostile witness itong asawa ni BP. Oo. O pag naghiwalay, di maglabasa na sila ng baho, Kuya Ruel.
7: Di ba, you scratch my back, I scratch yours.
8: Oo, yan na nga yun.
7: Pangulong BBM, dumating na sa New Delhi, India para dumalo sa ika 18th BRICS Summit bilang ASEAN Chair at Invited Outreach Country.
8: Out of country pala siya. Sa India pala ng Tito Bongbong mo, Kuya Ruel.
7: In-invite siya niya... President Modi.
8: Yung busy niya, Kuya Ruel. Sino yung invite?
7: Hindi, siya na napumunta.
8: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, 37 nga nakatanggap ng confidential funds kahit patay na. Ayan ay kinumpirma ng Philippine Statistics Authority.
7: Sorry, may nakita akong kaapelido mo.
8: Oo nga, Marlon Sungay. Pambira na yun. Wala akong nakatanggap. Sana meron nga. How I wish. Marlin Sunga, pinagsama pa nung...
7: Actually, alam, parang pagtitignan mo di ba? Parang, di ba? Kasi may mga pata, 1 year old, 2 years old, pag tinignan mo, nakatanggap. But they are already dead, di ba?
8: Ayun, talagang kaduda na.
7: Senado, nag-imbita ng mga legal luminaries upang muling himayin ang issue ng 2/3 o 16 votes para sa makumbik at ma-impeach ang isang opisyal.
8: Oo nga, pero may ano dyan ha, kasi palaging ini-insist ko yung 2/3. So, all members of the Senate, ang all members of the Senate 24. Pero lumalabas doon sa Constitution, hindi tayo abogado, pero simpleng arithmetic.
7: Sa layman's,
8: kung 2/3, wala naman, pero doon sa Constitution, wala sinasabing bilang, ha? Yung numbers.
7: Wala
8: explicit 16. Number doon.
7: Pero,
8: no? Wala 16.
7: Ano indefinite? 2/3.
8: 2/3 lang. So, kung nabawasan, 2/3 pa rin. Oh, di ba?
7: Okay. Sa mga malalaking company.
8: Ah, yung mga may board of director.
7: Yung mga board of directors, dapat 51. Ah. Di ba? Majority na yun.
8: Mm.
7: So regardless kung kunwari, nag-abstain ka, still 51 ang bibilangin nila doon. Mm. So kaya nga, di ba, ibang company, kagaya ni Chairman, si Chairman Lucio Tan.
8: Ah.
7: Di ba? Laging 51 na shares niya.
8: Member kaya yata ng director, board of directors na.
7: Hindi. Dati kasi pare, alam mo sa totoo lang, lagi akong taga-erase ng board eh.
8: At
7: ako tinatawag ako ng mga teacher.
8: Kaya ikaw na ang board.
7: Paki-erase mo yung board. So, naging board director sa ako.
8: Board director. Pero kidding aside, Kuya Ron, di ba? Isa ka na naman mga official din, di ba? Director ka ng...
7: Central Towers.
8: Ng ano yung tawag doon? Corporation na yun? Okay. Malinaw. Okay, si ito na nga, si dating House Speaker Martin Romualdo, nilipat na sa UPPJS. Ngayong umaga lang ho yan, ha? Para sa masusing obserbasyon ng kanilagay ng kanyang kalusugan base yan sa utos ng Sandiga Bayan 3rd Division.
7: Ombudsman Boying Rimulya at DILG John Vic Rimulya magtutungo sa France para hanapin si dating Congressman Saldi Co.
8: At yung ano, yung baka raw humingi ng asylum sila Loren de Garda, Senator Loren de Garda, pati yung anak. Eh.
7: Member ba ang France ng ano?
8: Ng ano?
7: Yung,
8: kung may extradition treaty tayo, mukhang wala yata tayo rito eh. O, samantalang mahiya naman kayo. Ito ang nasabi ni Defense Secretary Gibo Tudjoro sa Chinese government matapos magpadala ng bensahe sa kanya sa gitna ng forum sa Seoul, South Korea.
7: Actually,
8: nung ba nasasayta siya, pinumapin, bigay papel.
7: Oh, para sa being position niya. Very unprofessional.
8: Hindi na lang ba yung gitna?
7: Hindi, kasi ang proper forum, siyempre pagkatapos ng speaker, at sa time, kung anong mga sasabihin mo, magtanong. Hindi yun, habang nag-speech ka, biglang lalapit. Actually, lumapit nga eh.
8: Nga. Dapat binigay yung diba? Isang note. At ginawa niya souvenir yun para pakita yun. Pangaharas.
7: Pero still, ang galing talaga sumagot niya. Yun ang mga dapat maging presidente.
8: Yung mayroon mga kagad na bata kagad.
7: Hindi, ako wala nung kinakumpiyan eh. Pero makikita mo the way kung paano siya mag-deliver. Di ba?
8: Mo, statesman.
7: Hindi niya kinocompromise ang ano ba yan, yung mga ano ng Pilipino, sovereign ng Pilipino, di ba? Pero yung iba, mayroon ba binayaran ng China pumunta doon, di ba? Parang ganun, parang naging alipin ka ng China.
8: Nunta lang, Kuya Ruel.
7: Mga nagtatrabaho sa NCR, makakatanggap ng dagdag na 60 pesos sa kanilang sahod simula September 26 ayon sa DOLE.
8: Oh, sa September 26 daw, ayan ha, good news yan para sa inyo. 60 pesos daw, dagdag ha. Samantalang ito, naku, kakalungkot to ha. Lalaki malubuhang nasugatan ho matapos mahulog sa bukas na drainage canal dyan sa may kanto ng Tabora at Recto sa Binondo. Sinong dapat sisihin dyan?
7: Hindi nagnakaw.
8: Nung manol? Hindi ba yung gobyerno rin? Hindi inayos eh. Hindi, akala ko ba, engineering department ng Manila City Hall ha?
7: Hindi sila nag-inspect, di ba? Kasi kaya nga ang engineering department, meron kanya-kanya, may District 1, di ba? District
8: 2, dapat,
7: hindi ano, isa lang.
8: Pero diba? Ganyan dapat eh, pwedeng kasuhan, di ba? Parang yung sa Amerika, di ba?
7: So, sa US, pag may ginawa ka, kasuhan ng government, ang ano, di ba?
8: Government, kakasuhan mo dahil ito
7: na ba't dito, pag ginawa mo yun, ikaw pa sa sabing tanga eh. Di ba? Dahil di mo nakita. Parang,
8: di mo nakita.
7: Parang, di ba? Parang, bakit ang putik mo? Ba't yung buong katawan mo, ang dumi? Parang, ito, nakita mo yung manhole? Sabi niya, nakita ko. Ako, hindi.
8: Uy, ano ho yan ha? Dalawa na, balik pangatlo na ito ang nahulog. Rural, diyan sa ano ha? Sa may kanto ng Recto at Tabora.
7: Hindi nakita, di ba? Manila City Government nagdeklara ng epidemya dahil sa taas ng bilang ng kaso ng leptopyrosis.
8: Ayan,
7: leptopyrosis ha, hindi osteoporosis.
8: Hindi osteoporosis, sa buto yun. Leptospirosis.
7: Leptospirosis. Ihinang tagayan.
8: Yung bakterya na yun. Pero sabi, panghugas mo raw, Kuyang Ruel. Clorox. Clorox.
7: Clorox ba?
8: Oo, buhusan mo yung Clorox. Yung ano
7: ba?
8: Oo, sinabi nyo na yun.
7: Pero di ba meron yun?
8: Antibacteria.
7: Pag ikaw magtitake pa ng doxycycline, hindi basta-basta meron yan sinusunod
8: na. Kasi antibiotic yan eh.
7: Oo, may sinusunod yan. Kunwari, na babad ka sobra-sobra, baka pwede twice a week. Pag isang beses ka lang, na lumubog, isang beses lang intake. Kaya mas maganda yung magtanong kayo sa mga professional.
8: Pero doctor. Antibiotic yan, dapat 7 days yan eh. No? O depende sa'yo. Antibiotic ang leptospiro, ang doxycycline. Eh.
7: Oh.
8: Diba? Kaya sinasabi, ano bang ano. Pero sinasabi nga, sa beses ka lang, isang beses lang, o dalawang beses ka lang mag-take dapat.
7: Oo.
8: Okay, sa matalang, yung tulong panghanap buhay para sa disadvantages displaced workers o yung tupad, ang dami natin nakita ngayong araw na yan sa kalsada, nakitaan ng irregularidad ng Commission on Audit sa pamamahagi ng cash payout. May mga anomalya dyan, ang mga nag-awaris kuno-kuno raw. Pero nakita natin ngayon na marami mga, sana ang binigyan nito talagang, kunyari, yung mga namamalibos, mag-awaris ka dyan. Sahod ka.
7: Huwag ka na magmalimos, di ba?
8: Kahit
7: paano, magkakaroon ng production sila. Productive sila.
8: Kumbaga, may silbi sila.
7: Mabilis ng pagpasok at paglabas ng mga kargamento sa mga pantalan. Ipinatupad niya Bureau of Customs Commissioner Ariel ni Pumuseno para sa mabilis na pag-unlad ng bansa.
8: Magaling talaga itong kaibigan natin si Commissioner Ariel ni Pumuseno, Kuya Ruel, no? Tama naman, para hindi na-imbak doon yung mga container.
7: No? Hindi, pare, alam mo, pag yan na-delay ka, isipin mo sa isang container, million yan.
8: Yung mga products na yan.
7: Million yan, di ba? Pag yan hindi mo nipalabas kaagad, una-una, lugi na kaagad. Di ba?
8: Alam mo, kasi naka-imbak lang doon.
7: Hindi lang yun. Kung kunwari, niloan mo yung pera, di ba? Yung pag nag-umutang ka sa banko. Biro man, di mo nilalabas yung kargamento pero nagbabayad ka ng tax. Ay, nagbabayad ka ng interest sa banko.
8: Interest sa banko.
7: Tapos,
8: malaking perwisyo.
7: May tendency pa, yung iba na sumubrang dilela na pagpagkain, nasisira na. Mm-hmm. At saka meron yan tinatawag na expiry. Diba? Mm-hmm. Eh, kung kanali, lumabas after 3 months, 4 months, biro mo, expired mo, malapit na. Mm-hmm. So, ibabargain mo na siya. Mm-hmm. Diba?
8: Kaya saka misan, nagiging ano na,
7: na-spoil na.
8: No? Na-spoil mm-hmm. na. O, kaya talaga, oh, okay ito. Good job, Commissioner Ariel ng Pumuseno. Okay, Kuya Ruel.
7: Barangay at SK election tuloy pa rin sa Nobyembre 2 hanggat walang pinipirmang batas ng postponement ang Pangulong BBM.
8: Oh, ayan ha. Para sa kalinawan ho, wala pa yung mga sinasabing pasado na sa Kamara. Oh. Tapos, pero sa Senado, nasa second reading, wala pa hong third reading, fourth final reading. And then, bago ipasa kay Pangulong BBM, kung may popospon yung BSKE election ngayon November 2, ang filing na ho ng mga kandidato sa barangay sa September 28 something hanggang October 5. Sa 7 days lang yan eh. So, may umahasa pa rin na mapopospon ha. Marami. Itong controversy kasi ngayon, ano ba, di ba matutuloy oh. May merong asar na asar na sa chairman nila, gusto nila ng palitan. Meron namang isang nakabang. Meron namang iba na gusto manatili pa. Kasi no. Kung popospon ko yun rin sa 28.
7: Another ano? Another
8: 2028 pa.
7: 2028 pa, oo.
8: Natalang, oy, naku, ito ha, sa mga mahilig gano'n ha, magpa-cosmetic surgery. Sikat na celebrity cosmetic surgery yun. Ito yung nakikita nyo may iPad na nagaganong-ganong pa. Eh, pinanimbisigan na ng isang pamilya sa NBI matapos mamatay ang kanyang ina na sumailalim sa cosmetic surgery. Oh.
7: Pero problema, di ba, pagka operahan ka, may pinipirman kang waiver eh. Huh?
8: Oo, pero siguro kahit may waiver yun, actually, kahit na may
7: kasi
8: waiver,
7: may intent to kill eh, di ba?
8: Ay, mga ganun, oo. Oh. Pero kung medyo may problem, pero hindi pala dapat ano eh, autopsy, histopathology, parang ganun yung isa ilalim siya o oh. Yun ang hinihingi ng ano para bisigyan kung may kapalpakan sa surgery sa kanya.
7: MTRCB Chair Clara Soto handang i-regulate ang mga online platform kapag pinayagang umano ang ahensya ng Kongreso.
8: Oh, ito yung matagal mo nang hinihintay ah. Oh, pero dapat pag ano MTRCB may dagdag na doon dahil movie television na ang radio classification board eh. Eh ano ba? Magiging MTRC Bo.
7: Oo, may
8: online. Online. Oy, yun nga, binanggit namin. Oh, sa mga gustong ano, manood na kayo ng sine. Habang magandang panahon, 100 pesos lang ho. Ah. Yan ang sinimang inilunsad ngayon ng araw sa pagunita ng National Lata Cinema to? Day sa lahat ng sinya sa Pilipinas. Oh, National, ano eh, National Cinema Day. So, ano, 100 pesos lang sa lahat ng sinya. Kahit regardless ng foreign yan o Pilipino movie.
7: Ah, so maski na medyo ano, pang high-end yung sinya.
8: Oo, wala rin lang. Hindi, siguro naman pag mga IMAX, hindi pwede yun. Mga IMAX
7: na yun. Akala ko, sabi mo
8: lang. Yung mga regular sinihan lang na siguro yan.
7: Eh, mas maganda eh, magtanong lang muna sila kasi baka mamaya.
8: Baka madiscarin sila. Oh. Okay, Kuya Ren, siyempre, balitang yan, natin sa inyo nang.
7: Robust dietary supplement. For men, astig to dahil may isang kapitong ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa. At na nagpapalakas ng ating mga kalalakihan. At alam nyo ba, bukod sa robust, may mga product rin ng ATC gaya ng liver marine, coq10, garlic oil, fish oil, at siyempre ang omega-3. Yan, maganda ang mga produkto ng ATC.
8: Ayan, oh, thank you ah, ATC. Hoy, sa oras na 10:30 na po ng umaga, nako, ang haba ng mga binasa natin, mga piling-piling headlines. Sa aming pagbabalik, marami pa po tayong pag-uusapan at babasahin namin itong lahat ng inyong mga komento sa ating tanong na dapat na nga bang sumailalim sa neuropsychiatric examination si Vice President Sara Duterte at iba pang mga opisyal. Mm-hmm. Bago siguro sumabak sa eleksyon.
7: Pero
8: eh,
7: ako pa rin nagpa-check eh. Oh. May natin sabihin kung ano result.
8: Ah, result. Ah,
7: pagkatapos ng break.
8: Nakakatakot yan ah. Okay, sabi mong pagbabalik ha, huwag kayong alis. Sandaling sandali lang.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan. Ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
6: Ang programang ito ay teaching nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tobe, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
7: Ako po'y karaniwang tao lamang.
8: Yes, 10:34 na po ng umaga. Siyempre ang oras nito ay teaching nyo ng Tobe, the overall vanity for colored hair. Alam niyo ba, lahat ng tobe, maganda ang kulay, tumatagal sa buhok. At kung pumunta kayo sa nagpasalon kayo, sabi niya sa staff eh, gusto niyo tobe ang gamitin.
9: Yeah. Oy, batiin ko lang, Kuya Roel, ha? Nakinig yata ang mga taga-Baklaran, Paranaque. Lalo dyan yung mga titinda na sipo dyan. No? Pinsan ni Chairman Buda, si Roniel Bunda, at si Olive. Ha?
8: Pwede ba umorder dyan, pare?
9: Ito, legit to, ha? Seafood, legit supplier to. Ha? Mga gusto mo, Kuya Roel, mga hipon, supo, mga crabs.
8: Yan ba?
9: Oo. Talagang sariwang sariwa. Ha? Puro seafoods lang. Ha?
8: May konting problema. Ang bayad.
9: Ayan, umorder na ho kayo dyan. Ha? Diyan sa may Baklaran, hapin nyo lang si Ma'am Olive o kaya si Ma'am, si Sir Roniel. Yes, dito pwede rin kayo tumawag sa 0928874465. Ulitin ko 0928874465 para sa mga sariwa, legit na legit na sila'y

0: Campaign period ah, bali ano lang to, isang linggo lang ah, dahil barangay lang naman eh, October 22 to October 31, 2026. Ang election day, yung araw mismo ha, pagkatapos yung dumalo sa inyong mga mahal sa buhay, mga namayapa, November 1, bumoto kayo kinabukasan. Yung mga
1: hindi yung pagka November 2, All Souls Day.
0: Oo nga eh. Yeah, diba? Eh ba naman, baka pati yung mga kaluluwa, bumoto rin kaya kay chairman ha.
1: Di ba may mga ghosts ano nga
0: eh. Mula alas 7 yun ng umaga, ang alas 3 ng hapon ha. At ang deadline ng pagbabayad ng SOSE, Statement of Contribution and Expenditure na doon nangyari si Marcoleta.
1: December 2. So,
0: yeah. December 2, yan ang deadline, 2026 din. Ha? So, yun, hanggang wala akong sinasabing, ang dami kasi nag-ano, Kuya Ruel. Tuloy ba o hindi? Oh. Hanggang wala akong pinipirman ang Tito Bombong ni Kuya Ruel. Eh, tuloy pa rin ho ang barangay election.
1: Yan. Tawag ang tawag Tito Bongbong, pero hindi naman niya re-recognize na pamangkin niya ako.
0: Ay, kasi hindi ka pa yan nakikita ko yan. Ay,
1: kaya sabihin eh, bias tayo kasi Tito Bongbong eh.
0: Kaya sa mga nag-aspire dyan, no? Siyempre iba, gayta-gayta doon kay chairman, palitan na to. Isa naman, naka-ano, siyempre, yung nakupo, gusto niya,
1: okay, dynasty ko eh. Buo kami nandito kami.
0: Oo, buo pamilya kami, mga matitigas kami.
1: Akin na to.
0: Oo, yung ginagawang hanap buhay na yung barangayan.
1: Na yung nakapagpatayo, di ba?
0: Oo, binagit pa na naman. Isang kapitana dyan sa Sampaloc, ha? Wag yun ang iboto yan. Ha? Biri mo, ginamit ang pono ng barangayan para sa pagpatayo na kanyang sarili bahay. Pero, ang dami rin naman natin kaibigan mga matitunan ko yung Ruel na barangay chairman. Official, like si chairman Robert Buna ng barangay 659-A sa Roseros.
1: Oh, si chairman Nelson T.
0: Yeah. Di ba? Si Chairman Bong Albay ng Intramuros.
1: Oh, si Chairman Nelson T. Ang higpit eh. Maski na ako, bawal.
0: Eh, dapat gano'n.
1: Oh, dapat gano'n.
0: At iba pa, si dating chairman, ang ngayon ko siya, si Jeff Lau. Diba?
1: Oo, oh, nag-consult na.
0: Oo, at marami pa tayo. Sino ba ba? Ayun, aking kamag-anak, si Chairman Rocha, dyan sa Tondo.
1: Eh, siyempre yung chairman namin, si Chairman Bing Tising.
0: Yeah. Ayan. Mabait dyan, Kuya Roel, ha? Oh. Nagpa-part ba? Nagpa-part?
1: Sabi ni, sagutin natin yung mga ating sa poll question natin, may mga sumagot. Eh.
0: Okay,
1: sabi niya Daniel Dexter, kahit hindi na ipa-check, check up yan, kitang-kita naman na may sapi.
0: Binabasa lang ko namin, ha? Binabasa lang namin.
1: Nagbabasa lang kami, pero pwede po hindi na kakasa. Klang-klang sana ni PBBM para magkaalaman. No? Mm-hmm. Sa lahat ng baliw, si ano ang proud na proud.
0: Aha.
1: Sana nga eh magpa-neurotest siya. Ay, kanina pala, di ba regarding sa kanina, sabi ko nagpa-neurotest ako.
0: Ah, ano naman ba sa kanina?
1: Pare, wala eh.
0: Ha? Wala kang utak?
1: Wala daw ko. Wala daw ko utak, kaya di hirap na
0: yun. Hindi makita.
1: Oo, oh. Oh, di makita.
0: O sa ating fan page sa Dobola sa Radyo Bandido, eto ang binanggit naman ni Beatrice, ha? Ah, kapangalan pa. Pero ihwalay sa kanya, Beatrice. Hindi ito automatiko o kinakailangan. Ngunit, magiging makatwiran na usapin dahil sa mga pampublikong pahayag o banta at kasong kinakaharap niya. Pwede naman po siguro, pero sana si BBM din magpa-test. Ayun niya kay Joanna...
1: Maika.
0: Kay Jomar Carrasco, gusto niya yan.
1: Hindi, kaya nga lahat dapat eh, di ba? Pag-ibigyan natin, hindi na dapat si Inday.
0: Si Tres. Oh, Tres Maria Vlog. Oy, good morning ha, mga vlogger na nanonood sa atin. Kahit mataas ang posisyon, hindi mawala ang karapatan na maging privado ang impormasyon ng kalusugan, pati na ang pag-iisip. Kahit mataas ang posisyon, hindi mawawala. Ah, hindi ho, pag public servant ka, public official ka, yung sinasabit mo na yung privado mong buhay mo na maging pampubliko ho. Ang paghingi sa pagsusuway, dapat may malino na koneksyon. Kaya nga dapat nga pwedeng gawin ng comment ito sa tingin ko eh. Sana nga magpa-neurite siya ayon kay Jason. At dami pa. Oo, para masuring kanyang kalagayan ayon kay Arnel Kabuas.
1: Sabi nga ni Elben Espendido eh.
0: Oh.
1: Kahit daw ipatest yan, hindi din niya
0: ano?
1: Mag-gets yung result.
0: Ang lupit naman ni Tita Elby, oh. Si Tita Elby ba yan?
1: Elvis, Elby.
0: Ha?
1: Ah? Ito, Rogelio T. Gumapo. Sana isama pati mga DDS. Hindi, dapat lahat. Basta politi- mag- government official.
0: Oo, sa lahat kasi sa nararanasan mo.

0: natin mga mental stress ngayon. May alaking problema sa mental health. Yung alisin nga yung gamit mo sa SO unit. Mental stress na yun. Si Romel, pwede po, hindi yan nga ikakasa. Okay. Si John Enriquez, kahit wag nang patingin. Obvious na obvious daw. binabasa lung namin para malinaw, masuri, maayos ang kanyang kalagayan. Hindi. Ang makontrobersya o matinding payag ay dapat batayan para... Si Melo Chua, dapat lang. Sana malaman na. At si Frederick Franco, sinagot po niya ito at pampayag pa siya sa kondisyong live na magpa-test kasama ang presidente at iba pang mga kongresista kasabay ng drug test. Ah, meron ba siya? Ganong payag? Sinagot na raw ni... yung tanong natin, Kuya Ross, sinagot niya. Sabi ni... hindi ko pa nakikita. Yung kay Frederick Franco, sinagot po ng... Puniya ito at pumapayag na siya. Kuya Ruiz, dahil doon sa panawagan mo. Pumapayag daw sa kondisyong live na magpa-test din kasama ang presidente at iba pang mga kongresista kasabay ng drug test. May mga conditions pa kung talagang gusto mo. Huwag ka na magdamay pa ng iba. Bana ng kanya-kanya.
1: If you want to prove yourself. Oh. Diba? Parang ako, walang kasalanan. Walang takot, diba? Kapag nagtatago ka, yan ang meron siyang sense of ano. Parang guilt, di ba?
0: Nako. Yan ho, binabasa lang ho namin yan. Ha? Sa mga patuloy nyo kayo magbigay ng komento at reaction at opinion nyo.
1: Ito, sabi nga ni Paolo Miguel, tignan mo naman mga anak ni Lenny Robredo kaysa anak ni ano. Ewan ko lang ang difference kasi makikita mo Di ba? Siyempre, kung ano yung puno, yun ang bunga. Di ba? So...
0: Pero siyempre, Kuya Roy, hindi natin dadami yung mga anak dahil...
1: Hindi naman sila.
0: Dahil hindi naman sila public official. Although, may sinagot na rin Kuya Roy, ha? Si... Ang Tito Bongbong mo, dun sa banat ni Vice President Saro Dela, sabi niya, walang kang utang na loob, BBM, di ba? Nasabi niya,
1: bangag. Ito pa yung pinautang na loob.
0: Yun nga, kaya nga ito ang sinabi ng Tito Bongbong mo. Sabi, ito pala daw, kahapon daw yata to. Ang sabi ng Kuya Bongbong, may utang na loob ako sa taong bayan. Yun ay ang mga pagsiservisyo ko. Pero sa kapwa politiko, wala akong utang. Hindi pagmamayari ng kahit sinong politiko o sindikato ng ang gobyerno o ang pera ng gobyerno. If you haven't done anything better to keep your mouth shut. Ayan, sinabi niya.
1: Ibig sabihin
0: niya. Wala ka naman ba ng mabuti sabihin eh. Tigong bibig mo. Oh, manahimik ka! Sabi, pag sinasabihan ko ngayon ako, manahimik ka! Huh? Wala namang lumalabas na mabuli sa iyong bibig, di ba?
1: Hindi, pero kita mo ha, since nag-take over si BBM, hindi matay kumakampi kay BBM,
0: hindi mahalata ko yan, Ruel.
1: Hindi mahalata. Hindi, kasi tayo kumakampi sa tama.
0: Okay.
1: Almost 3 years na eh. Mm-hmm. Wala ako narinig kay BBM na nagmura siya. Nag-curse siya sa tao. Mm-hmm. Nag-curse siya sa kaaway niya. Basta, trabaho lang. Mm-hmm. Yun lang naman nakita ko. Siyempre tayo, meron naman tayo, naging observant din naman tayo. Eh. Mm-hmm. Pero, mahirap eh. Yung araw-araw eh, magagalit ka, mumurahin mo. Di ba? Gumagawa ka ng fake news, parang mali eh. Di ba? Alam mo ba, yung ginagawa natin, Windows yan, nakikita tayo ng mga...
0: Pinipick up ng mga international
1: news diba? Agency. Kayaya tayo, di ba?
0: Okay na sana kung siya lang kayahiya. Nandamay pa eh.
1: Biro mo, in public, nagmumura ka. Tayo nga, mara, pag nagmura tayo dito, automatic may penalty tayo.
0: May multa ka dyan sa KBP. Kami pa yung member ng KBP. Abide po kami ng mga rules and regulations.
1: Meron tayong privilege of speech, pero para mag-curse, magmura, parang hindi ano eh. hindi akma. Akma doon sa pagiging public official.
0: Tama. Nasa state of calamity pa lang ang probinsya ng Albay, Kuya Ruben, yung probinsya mo.
1: Diyan ba?
0: Mga Bicolano dahil nga sa taas ng dengue cases diyan. Lamok lang 'yan, ha. Biruin mo, lamok lang.
1: Pero alam mo, dengue is very ano 'yan, ha.
0: Dangerous. Kaya nga ho, nasa state of calamity ngayon na probinsya ng Albay, daming lamok diyan, ha.
1: Meron pag bumaba yung platelets mo. Babay ka.
0: Oo.
1: Di ba? Kaya kailangan talagang pag-ingatan natin. Ako nga, nagkukulambo na ngayon.
0: Ito, kuya. Outside kulambo ka.
1: Hindi. outside ko lang, bo. Eh, kaso, nagpakabait na ako.
0: Mm-hmm. Oh. Pakabait ka na ba? Ay, good news naman tayo, ha? Para naman sa Manila City Government, ang Hospital ng Manila, nag-march ng isang taon ng pre-heart procedures, ha? O, swerte ng mga benepisyaryo niya na programa ni Mayor Isko Moreno. O, yung biro magpa-angioplasty ka o heart, ano, million, di ba? Kung yung
1: oh, million yan.
0: Pero sa Hospital ng Manila o OSMA, eh, libre yan. Handog ng inyong mayor dyan, si Mayor Isko Moreno. Tatakbo ba si Mayor Isko Moreno sa highest position? Vice President ba? O ano ba?
1: Abangan.
0: Abangan ang susunod ako ba? Sa amin yun na maririnig yan. Malalaman natin yan, ha?
1: Parang usong-uso yung mga drama, ano?
0: Oo, usong-uso talaga yung mga drama ngayon. Anyway, good job, ha? Mayor Isko Moreno, ha? Ayan, ha? Baka naman naman.
1: Pero yung ano, yung nakikita ko yun sa ano, di ba? Oh. May mga nagbablog eh, yung sino bobotohin mo. Mm. Ah, sige, nito po. Oh. Ah, sige, kung yung bobotohin mo, magsabi ka kung ano yung mga ginawa niya. Wala po.
0: Basta gusto lang. Oh. Oy, batiin natin, binanggit mo yung vlog. Eh, batiin na si Darren G, kung yung Ruel. Vlogger ba to? Si Darren si G.
1: It's a yummy day.
0: It's a yummy day. Oy, good morning, Darren G. Paki-like and subscribe mo siya, di ba?
1: Ano?
0: Si Darren G, di ba? Uh-huh. Like and subscribe. Yeah.
1: Like and subscribe.
0: Ano lang yan. Pati rin kami, pati yung fanpage namin sa Double Sa Radio Bandito. Paki-like
1: and yeah, share.
0: Share, yeah. Lalo na itong live episode namin ngayon, September 12, 2026. Eh, kahapon, Kuya Rwin, naalala mo? Na-mesmerize lang ako, naalala kita kahapon,
1: birthday
0: Kuya
1: Rwin. Birthday pala niya, no, ni Apolakay.
0: Oo, oh, kahapon, oh. Oh, kahapon. At naalala ko rin ngayon,
1: yung September 11 na oh. Ano yung mga terrorist, di ba?
0: 2011 ba, Kuya oh. Ruel? Oh. Nasaan ka noon, Kuya Ruel? May natatandaan ka ba, Kuya? Ako may natatandaan ako, Kuya Ruel.
1: Mauli, alam ko parang nanonood lang ako ng TV noon eh.
0: Hindi, magkasama tayo noon. Alam mo ba yun?
1: Ah, ganun oh. Ba?
0: Wala ka ba? Wala, may anak ka na ba? Wala pa?
1: Meron na.
0: Wala pa!
1: 2011 meron.
0: Meron na ba, Kuya oh. Ruel? Tama ba
1: tatlo.
0: Ako? Tatlo na yun, 2011?
1: Oo. Oh.
0: Hindi.
1: Tatlo.
0: Tatlo na ba?
1: Oo.
0: Kasi naalala ko noon, kumakain tayo dun sa bahay mo. Bahay nyo.
1: Mm-hmm.
0: Gabi yun. Nagdi-dinner tayo. Kasama si Madam Rosana.
1: O, yung tama nga, nanonood tayo TV.
0: Oo nga. Oo, yun. Kumakain tayo noon. Tapos, kita natin, ano nga, na may terrorist attack mm-hmm. na nangyari doon. O, naalala ko kasi magkasama tayo noon sa
1: nakita bahay. Ko yung ano, yung aeroplano, bumangga
0: doon. Oo, di ba? Pinapanood natin yun na 2011, yung incidente. Kasi, nangyari yun, umaga eh. Gabi tayo nagdi-dinner kumakain natin. Mm. O, naalala ko. Kaya sabi ko, bina akong naalala, bukod doon sa 2011 na pag gano'n, eh, magkasama pala tayo noong 2011. Memory lang ha, memory lang.
1: Uy, happy birthday pala kay Miss Mayumi.
0: Ha? Miss oh, Mayumi? Birthday
1: Miss,
0: ba?
1: Kay Miss Freeze ng 1919.
0: Ah, good morning ho. Ah. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Ah. Kami po ay napapanood rin sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng mga GMA Power the Box, sa lahat ng digital TV boxes. Yan, ah.
1: Siyempre yung drummer ni, ano, ni Sean, si John Rosario, happy birthday. At saka si Jonathan Kaido. Yan. Ah. At siyempre, sabi, pakigreet daw ng happy birthday sila. Sino? Mike Villanueva, dating product manager ng Gillette, at sister si Jenny Lantion ng Taugama Sigma USD chapter.
0: Yeah. Mm-hmm. Wala, binabati natin ating mga kaibigan, mga legal luminaries, ha? Si Judge Jaime Bugain, si Atty. Vladimir Gamigaw, si Fiscal Mon Inuke ng Manila Prosecutor's Office, si Atty. Larry Galon, ha? Si Atty. Kuya Gab, ha? Ramirez, si Atty. Pat Monde, ni Arwell, di ba? At
1: siyempre si Atty. Mark.
0: Aha.
1: Oh, eh, ano yan eh. Mas gwapo ko ng dalawang ligo.
0: Si Atty. Rico. Ayan, oh, napanggit ko pa. Si, nasa abroad na yata. Si Piscal Rasa, Libertad Rasa. Oh. Ayan, mga kaibigan. Pinabanggit lang muna mo namin. Ha? At siyempre, good morning dyan sa mga Manila Real Residences. Okay, Kuya Ruel. Ikaw ba? Sa oras na 10:51 dapat ba sumailalim sa neuropsychiatric? Hindi lang si Vice President, mga kandidatong sasabak sa politika. Biro mo, ngayon, nakita naman natin yung epekto nung basta sabi mga marunong na magsulat at bumasa.
1: So,
0: at
1: alam mo na, i-resolve ko na.
0: Ito na ngayon, may nakita natin, may senador, nakita mo ko.
1: Actually, ano, para sabi? Sa akin masasabi ko yun. Regardless yung kung sa ano, ha, kung kailangan magpa-neurotest. Sa akin sinasabi ko, yung sinabi ni Gibo, magkaroon na kayo ng decency.
0: Decency?
1: Oo, di ba? Diba? Dapat eh, pagka naging public official ka.
0: Maging decente.
1: Decente ka. Pangalawa, dapat
0: professional.
1: Eh. Professional. Oo, professional. Dapat you take your institution to a step yung para magiging professional. Mm-hmm. Diba? Institution. Eh, dito nga, parang ano eh, palengke-palengke lang. O, eh, dito, pwede kayo dito. Mm-hmm. Diba? Hindi ka, marunong ka lang magsulat. Pero, alam mo, pagka naging public official ka, dapat alam mo kung ano yung mga
0: obligation, interest, mo.
1: Obligation mo, responsibility mo, doon sa nasasakop mo. Di ba? Di ba sinasabi nila, kung ano yung leader, follow the leader, di ba? So kung ang leader mo magiging salbahe, yun nagiging ganun din yung constituents. Di ba? Kaya kanila, sinasabi nila, pagka, di ba, kaya nga merong word leader eh. Wala naman sinabing word boss. Kasi ang attitude ng iba, pagka nakaposition na, tingin nila, boss sila, hari sila. Diba?
0: Tama naman. Okay. Oho. Uy, yung mga binabanggit natin na ano ha, yung nakatanggap ng mga patay, 37, yung 28 yata aron, sa DepEd. Nakatanggap ng confidential fund. Parang walang nalalayo sa mga binabanggit natin ng mga araw ko yung mga ghost employees dyan sa Manila City. Million din ang nakakulimbat nun ah, nung dating vice mayor doon ah. mga ghost employees. Walang kaibahan doon sa mga namatay, oo, na nakatanggap ng confidential fund. Kuya Roy, confidential nga, kaya dapat hindi raw ita.
1: Hindi, kaya nga, di ba pagka-confidential, pero gumawa ka pa ng mga ano eh, proof eh, na may nakatanggap, nakapirma pa.
0: At diba? Tsaka public pa siya dapat. Anyway, sa ating tanong, ako naman, sa ganang akin naman siya, sabi natin na dapat ba sumailalim? Hindi lang ho si Vice President, baka nagsisingle out tayo rito ngayon. Mm. Baka sabihin naman yun, puro kayo ano, against kayo. Hindi naman ho, eh, si Vice President Sara Duterte, may side siya pwede niyang ibigay sa atin. O anumang pahayag niya, gaya na siya sabi niyang, o basahin natin yung binabanggit niya na pahayag niya na may nararamdaman siya, hindi siya ligtas ha, dito sa Pilipinas ha, sabi niya. Kumula pa rin nung 2023, nakakaramdam na siya takot pero nanakot siya. para sa akin nga ho, dapat ho, isa batas na yun na sa ilalim, bago sumabak ha, hindi lang bukod sa marunong magbasa at magsulat, dapat isa ilalim sa, bukod sa drug test, neuropsychiatric test. O, kung sa police, eh, birma, may nakakasot pa rin kahit na dumaan sa neurotest yung mga police na yun, barumbado pa rin.
1: Diba?
0: So, matindi ho yun kasi, ano yun eh, the way niyang kumilos yun. Kung ano yung nasa isip niya, yung kikilos niya. Kung ano yung naisip niya, yung sasabihin niya. Kaya kung barumbado sasabihin niya, malaking epekto yun.
1: Tapos magsasalita ka in front ng mga bata, tapos barumbado ka. Gagayahin ka ngayon.
0: So, sa tingin ko, dapat ito talaga masusing pag-aralan. Nang Comelec, kung ang Comelec ngayon sa mga tatakbo sa barangay, sa BSK election, barangay election, hininga ng Comelec ng birth certificate. O ito, baka pwedeng kahit isama yun sa inyong order na idaan sa psychiatric test.
1: Yeah, pero sa tingin nyo, dadaan niyang Congress yan para gumawa ng batas niya.
0: Pero tingnan natin, baka pwede namang gawing requirements na lang ng Comelec. Na, although siya sabi, private nga, drug test, so mayroong ruling ng Supreme Court dyan. Pero ako, sa tingin ko, dapat isa ilalim talaga sa mga neuropsychiatric test. Ang lahat na lahat ha, hindi lang si single out na si BP Sara Duterte, lahat ng mga kandidato, lalo na sa darating na eleksyon. Kapati mga barangay chairman sa darating na eleksyon. Tuloy ang barangay eleksyon, baka kayo nalilin lang.
1: Oh, kasi kung ano yung nakikita sa... Ay, gagayain eh, lalo pag mga bata, di ba? Hmm. So, kailangan dapat pag-aralan natin mabuti.
0: Oo, hindi basta-basta...
1: Marunong lang ako magsulat, saka magsalita.
0: Oh, diba? Nakita mo na yung sinabi.
1: Magsalita ka nga, puro mura naman.
0: malilin lang ka ba? Diba? Wag raw sumurong sa baha kasi may ano... osteoporosis.
1: Oo, di ba? Hindi, ano yun eh. Kung merong typographical error, merong speech error.
0: Speech error? Ang laking error eh, ha?
1: Hindi, kasi siyempre nagkamali lang kung ano wrong choice of words. Mm.
0: Oh. Eh, pero sana sa mga ganitong sitwasyon, pumili ito tayo ng tama. Hindi lang bukod sa tama, pumili rin tayo ng mabuti. Mm. Kasi, yun nga, sabi mo Kuya Ruel, kung ano yung sinasabi niya, marami na bubudol. Diba? Mm. Kung ano yung ginagawa niya, talaga naman, Diyos ko mio, marami ho nabubudol dahil marami pa rin bobotante. O, yung binabanggit uli natin, ha? I-wrap up lang natin kailangan bang 16 votes, Kuya Ruel, 2/3 ng Senate? Kasi malapit na. Aba, baka hindi umabot ng December, mag-desisyon na. Oo. Patapos na.
1: Hindi, akala ko sasabihin mo, baka hindi umabot ng December, maubos ng...
0: Ang mga korap. Ang mga senador.
1: Ilan na lang matira.
0: Pero sinasabi, only 10 votes needed to reverse 16 vote rule. Kumbaga kahit na 10 lang sila, kung 2/3. Kung natira na lang, 15. 2/3 ko yung rin.
1: 2/3 ng 5-5. 15. So, 2/3, 15. So, 10 lang.
0: 10 lang, pwede. Oh.
1: Pag 15 sila.
0: Oh. Kasi sinasabi naman sa konstitusyon, wala explicit na word doon na sinabing bilang.
1: Correct, tatlo lang natira. Di, dalawa lang, dalawa, pwede na.
0: 2/3, pwede na. 2/3, dalawa lang.
1: Di ba? Tatlo sila. Dalawa man na.
0: Oh, wala naman sinasabi ng 16 kailangan. Oh. Although 24 ang senador, all members of the Senate, kung kanyari nagkaroon ng amendment na bawasan ng mga senador gawing 20 lang. Oh. So, 2/3.
1: 2/3 ng 20 ulit.
0: Oh, oh. So, wala sinasabi ho rin na sa, ayun kay ano, ha, dating IBP President Cuyosa, sinasabi doon na walang bilang, sinasabi na, although sinasabi 2/3, pero walang bilang, yung exact na, 16 kunwari, ba siya o hindi. Oh.
1: Kunwari, 24 ang senador, yung 8 nag-resign. O, di ba? Di wala na.
0: O, pipilitin mo bang bumoto yun? Nag-resign na nga.
1: O, nag-resign na. Pipilitin mo ba habulin, yung 16, di ba?
0: Pero, si Bato, pero si Bato, malapit nang hanapin, ano na raw, mahuli. Pero, nagtataka ko kay DG Secretary Rimuli.
1: Bakit?
0: Nasabi niya, may nagkakanon daw malaking tao. May malaking tao pa bang magkakanon doon kay Vice President Sara Duterte? Di ba? Nako, malapit daw mahanap natin yan. Si Bato. Bato, sumuko ka na.
1: Kala ko sabi mo, kakanta ka ng Bato sa buhay.
0: Okay, bumunot na tayo, Kuya Ruel, ng tatlong winners ng 100 pesos GCash load sa lahat ng mga nakishare at nanood at nakinig. Oy, Jomar. Arasco, ha? Thank you sa pakikinig. Si ako, ikaw, ba nanalo ng 100 pesos GCash load?
1: Kala ko sabihin mo, papadala ka sa lamin. Eh.
0: Bea Tribe, oo nga eh. Ano nga yung sa lamin natin? Beatrice. At si Beatrice pala yun. Beatrice, binasa na. At si Imelda Chua. O, Imelda Chua, nanalo ka. I-direct message mo kami sa aming fanpage. Ang aming fanpage, Double R, sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, magpaalam ka na.
1: Yes, sa lahat ng sumusuporta sa amin, huwag kayong magsasawa every Saturday, 10 to 11 a.m. Ako po si Ruel Aso at aking partner na si Ricky Sunga dito sa Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito, balita ito to.
0: Yan, ngayon, piliin natin maging mabuti kaysa maging tama. Okay, maraming salamat to sa pagsasama sa amin. Muli, samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Good morning, Rico! Happy weekend!
2: Ang programang ito ay teacher nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bayan? Heto na, ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan. Isang maganda at mapagpalayang Sabado po sa inyong lahat. Welcome po sa pinakabago ninyong aabangan tuwing Sabado ng umaga dito syempre sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Ito po ang programang Rekta. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Rekta po ninyong makakasama tuwing Sabado 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. Samahan niyo po ako sa isang oras na huntahan kung saan Rekta po nating pag-uusap ang mahahalagang issue na kinahaharap ng ating bayan. Rekta rin po natin na makakausap tuwing Sabado ang mga source ng balita. Hindi ba? Kaya naman, sali na po kayo sa ating talakayan. I-share na po ang ating Facebook Live. Siguraduhin lamang po na naka-like, naka-follow kayo sa official Facebook page ng Radyo Bandido. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nasa YouTube din po kami, ha? Pwede po kayong manood sa YouTube. Mag-comment din po kayo doon. I-share nyo po ang ating mga social media accounts, ang mga live streaming po natin sa ating YouTube at sa Facebook. At sa Facebook, syempre, ayan, dyan tayo active eh. Dyan natin babasahin ang inyong mga komento dahil dalawang mahalagang issue po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago ang lahat, ang tanong ko sa inyo, no, natawa ko dito kasi akala ko ako lang. May trangkaso na ba ang lahat? Ayan, di ba? Kung mapapansin niyo po, ang aking boses ay medyo halatang halatado mong ano eh. May ubot sipon, di ba? Natawa ako pagbukas ko ng Facebook. Sabi ng mga ibang Facebook friends ko eh, ayun na nga, may trangkaso na ba lahat kayo? May trangkaso na ba? Sana wala naman, di ba? Kasi ako nga, pang ano ko ba to, pang third day ko, no? At kinabahan ako kasi kung maaalala nyo, di ba, nung nakaraang Sabado lang, kausap natin si Doc Ray Salinel ng ospital ng Maynila at pinag-uusapan natin ang leptospirosis. Hindi ba? At parang Sabado yon, di ba? Sabado, Linggo, Lunes, kung hindi Lunes o Martes, nagdeklara ang lungsod ng Maynila na epidemya na ang leptospirosis. O hindi ba? Hindi naman sa sinasabi kong naging premonisyon yung ating interview, pero hindi ba? Talagang kinabahan din ako dahil nagtuturo ako sa lungsod ng Maynila, hindi ba? At sabi ko nga sa kwentuhan natin kasama si Doc Ray nung nakaraang Linggo, yung sa akin, hindi naman talaga ako nasusulong sa baha. Diba? Pero yung mga talsik ba, 'di ba, syempre kapag naka-sandals ka, halimbawa kaming mga babae, 'di ba, naka-sandals, hindi mo maiiwasan kahit hindi naman baha. Pero syempre tubig 'yun, 'di ba? Umaagos yung tubig galing sa creek, sa ano, 'di ba, sa drainage, hindi ba? So mahirap na, 'di ba? So parang hala, kinabahan ka agad ako, 'di ba? In fact nga nag-sick leave ako kahapon dahil talagang grabe, no? Talagang kailangan ko siyang ipahinga, hindi ba? At uminom naman ako ng paracetamol, hindi ba? Pero sabi nga ni Doc Ray, ang leptospirosis kahalintulad siya ng trangkaso. Diba? Yun yung dapat nating bantayan eh. Akala natin simpleng trangkaso lang, pero leptospirosis na pala. Hindi ba? Kaya ang mainam doon, magpakonsulta kagad tayo. Hindi ba? Kapag alam mo na may exposure ka sa baha, agad na tayong magpakonsulta. Hindi ba? Lalo na nga dahil aakalain natin na simpleng lagnat lang siya, hindi ba? Pero sa akin naman, may ubot-sipon kasi ako, kaya medyo inobserbahan ko pa siya. Kasi kung wala akong ubot-sipon, Yun, mahirap yun, diba? Hindi mo iisipin na, iisipin mo pa na respiratory siya eh, diba? Kasi may cough and colds ka. Pero kung wala, talagang nilalagnat ka, masakit ang katawan mo, tapos wala ka namang ubot sipon. Sabi nga ni Doc Ray, sulitin natin ang ating binabayad na buwis, hindi ba? At magpakonsulta sa ating pinakamalapit na health center. At yun, no, na nabanggit lang natin yun. Dahil nga bumulaga sa aking social media accounts yung tanong, no, pa-joke pero seryoso ha, kung may trangkaso na ba ang lahat. Dahil syempre alam natin, habagat season ngayon, sunod-sunod ang pag-ulan. No? Pero bukod po dyan, ano, dalawa po, babalik tayo. No? Rekta na tayo sa mga issue na ating pag-uusapan. Dalawang mahahalagang issue po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ha? Sa ikalawang bahagi po ng ating programa, makakasama po natin sa linya ng telepono, no? Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Dahil nagkahapon lamang po, no? Kagabi lamang po, naglabas ang dole ng panibagong wage order. Kung maaalala nyo, ang problema o ang issue po dito is nauna na pong naglabas ng wage order ang dole, di ba? Pinagmamalaki nila na historic ang dagdag sahod na ito dahil 85 pesos. Pero hindi po natuloy, no? Nagkaroon ng TRO dito dahil meron pong mga kumpanya ang humarang dito. Kaya hindi siya natuloy. Ang nangyari ngayon, dahil nga po kung nakita nyo sa balita, no, nagkasagutan pa nga si Congressman Eli San Fernando at si Dole Secretary Tolentino sa House Budget Hearing ng Dole, ang nangyari po ngayon, naglabas ng panibagong wage order. So ang tanong ngayon, anong mangyayari? May injunction kasi yung unang nilabas na wage order, no? Aalamin po natin yan mula po mismo sa Kamanggagawa Party List, ano? At ang una po natin pag-uusapan na yan, tatawagan na po natin, ano? Ang uunahin po natin pag-usapan, isa pa pong mainit na issue, ha? Dahil nalalapit na po ang buwan ng Nobyembre. At dito po inaasahang idaraos ang nakakasana na 2026 barangay at SK elections, no? Pero no, nariyan po ang muling mga panukala sa Kamara at maging sa Senado na muling ipagpaliban, ha, sa ikalawang pagkakataon ang barangay at SK elections. Hindi ba? So, alamin natin. So, kung makikita nyo po, kung mapapansin nyo po sa inyong mga social media accounts, no, sa social media, ang debate ngayon, parang, well, bukod doon kung dapat nga bang ipagpaliban o hindi. Kaya yan ang tanong ko sa inyo, ha? Kayo po ba, personally, ano po bang sa tingin nyo, dapat ba ipostpone sa pangalawang pagkakataon ang barangay at SK elections? Pangalawang pagkakataon na po ito, ha? Supposedly, noong 2025 ito. Oo, tawag-tawagan lang natin, ano? Itong barangay at SK elections. Pero, na-postpone ito dahil kasabay din ito supposedly yung BARM, eh. Diba? Na hindi rin natuloy ng 2025. At ngayon naman po, 2026 na, no? So, ang sabi sa ipinasa at nilagda ang batas ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayong November 2026 nga siya gagawin, ano? Ang lumulutang na dahilan naman ngayon is, 'di ba? Kumbaga, ang dami nating kinakaharap ngayon na issue. Andiyan yung issue natin sa budget, hindi ba? Andiyan yung kinakaharap nating crisis, hindi ba? Yung crisis na kinakaharap natin, syempre apektado. Apektado yung national budget natin doon. Syempre, although ang COMELEC ay ready. Ano? Ready ang COMELEC dito. Pero 'yun nga. Kahit yung mga nababasa ko, no, nababasa kong mga comments ng mga SK officials natin, no, yung mga kabataan natin, na sinasabi nila na may maganda, hindi ko na lang na note kung sino itong SK official, pero ang ganda ng sinabi niya na kung tutuusin daw, pabor sa mga nakaupo na, kung tutuusin na, kung iisipin mo, pabor sa mga sitting sa incumbent SK officials na mapalawig o ma-extend yung kanilang termino. Pero sabi niya, hindi siya tutol siya na ma-extend yung kanyang termino kasi nga para mabigyan ng pagkakataon, hindi ba, yung iba, at mabigyan ng pagkakataon syempre yung kanilang nasasakupan para makapagdesisyon, hindi ba, kung dapat nga bang palitan na, hindi ba, kung sino ba yung dapat na susunod. So ayun po, no, yun po yung mga pinag-uusapan. Katambal nga po ng issue na yan, napag-uusapan na din tuloy kung dapat na bang i-abolish, hindi ba, nasasama tuloy yung issue ng SK, hindi ba, kung dapat nga daw bang i-abolish na yung SK dahil sinasabi ng iba nagiging parang training ground. Ayan, i-replyan lang, ay i-text lang natin si Kabataan Party List Representative Rene Co, no? Dahil sila po yung makakausap natin. Siyempre, sino pa ba ang ating kakausapin? Dapat yung kinatawan ng mga kabataan sa Kongreso, ano? Alamin natin ang posisyon ng Kabataan Party List dito. Ano ba yung masasabi nila? Lalo't lusot sa Kamara, ha? Lusot sa Kamara itong panukala. At kung di po ako nagkakamali, nasa ikalawang pagbasa, lusot sa Senado, hindi ba? So, ayun, naong katuloy, kung pati ba yung SK ay dapat nang buwagin. Hindi ba? Yan tuloy, parang kasabay nung issue na dapat ipagpaliban yung iba ang sinasabi. In fact, dapat nga i-abolish na daw. Hindi ba? Grabe naman. Talagang yun, hindi ba? Pero, syempre, hindi naman sa ini-invalidate or dinidismiss natin yung kanilang punto doon, 'di ba? Kasi ang pinanggagalingan ng mga nagsasabi na dapat i-abolish na yung SK kasi nga katulad nga na sabi ko, is parang nagiging training ground daw sa corruption, hindi ba? Tapos ang mangyayari kasi, 'di ba? Ang mangyayari kapag na-postpone muli sa pangalawang pagkakataon ng SK elections, magiging 5 years na ang termino. Diba? Dahil naisabatas ito nung nakaraang taon, ang nangyari ngayon, from 3 years, naging 4 years ang termino ng SK. Ano? So kapag muli itong naipagpaliban at nangyari na, at mangyayari at itutuloy sa 2028, lalabas, magiging 5 taon na ang termino ng barangay at SK officials. Ganun ang mangyayari. Mas humaba pa siya. Hindi ba? So, alamin nga natin, hindi ba? Pero, pagdating doon, alam niyo po ha, pagdating doon sa issue ng pag-abolish ng SK, ako po, ito ha, aking personal na opinion ito, no? Sinasabi, lagi ko namang sinasabi sa programa natin, even before, ano? Maraming magagandang proyekto ang ating gobyerno, programa, yung ating sangay ng gobyerno, at kasama na po dito ang barangay at SK, ha. Alam naman po natin na yung barangay, hindi ba, siya yung basic unit, 'di ba? Kumbaga, dun talagang basic level siya ng governance sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, hindi ba? At maganda na bata pa lang o bilang kabataan, nasasama na natin, hindi ba? Nabibigyan na natin ng pagkakataon yung mga kabataan na makilahok, hindi ba? Kasi ako bilang isang educator, hindi ba? Lagi akong hopeful, di ba? Lagi akong positive na sa kabila ng, alam mo yun, sa kabila ng mga frustration natin, sa kabila ng disappointment natin, sa mga nangyayari sa gobyerno, sa nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Lagi akong optimistic, hindi ba? Kasi nakikita ko yung mga estudyante ko, nakikita ko yung mga student leaders sa aming paaralan, no? At tuwing nakikita ko yung mga student leader, talagang nabibilib ako at talagang nagkakaroon ako ng pag-asa. hindi ba, malaki ang pagtingin, mataas ang pagtingin ko sa mga batang leader, sa mga kabataang leader natin, sa mga student leader natin. Kung ang pag-uusapan natin ay yung sinasabi nga na nagiging training ground siya, hindi ba, para sa corruption, it's another issue. Diba? Another issue siya kumpara sa aking pananaw, ano? Kumbaga systemic issue siya, 'di ba? Kasama siya sa sistema, 'di ba, ng gobyerno. Kaya pati yung mga kabataan na dapat napoproteksyonan sana, nai-impluwensyahan o nadadamay. Hindi ba? Pero ibig bang sabihin nun, dapat tanggalin na natin yung mga kabataan pagdating sa, alam mo yon, sa mga usaping pang-political, sa mga usaping pang-gobyerno, sa nation building, hindi ba malaki po ang potensyal, malaki po ang talento, 'di ba? Ang talino, ang husay ng ating mga kabataan. Kaya I don't think na parang ang solusyon doon ay i-abolish yung SK. Kasi kung yun yung naiisip natin na paraan, 'di ba? Very drastic na, 'di ba? Parang sinabi niyo kasi na kapag may corruption, abolish. Eh di i-abolish na natin yung buong gobyerno kung ganun ang logic natin, di ba? Kasi lahat ng sangay ng gobyerno, kung ang sinisigaw natin, di ba, sistematiko o talagang buong gobyerno natin corrupt, eh di ibig sabihin ba nun, i-abolish natin yung government? Hindi ganun ka-drastic, di ba? So ganun lang din yung logic na sinusunod ko, di ba? So yun, ano? So tawag-tawagan lang natin, ano? Tawag-tawagan natin si Congressman Rene ko, hindi ba? Para mas maliwanagan tayo, ano ba ang aasahan natin? Paano kapag natuloy sa pangalawang pagkakataon itong pagpapaliban sa barangay at SK elections? Anong mangyayari? Hindi ba? Anong mangyayari kapag hindi na naman natuloy. Hindi ba? Sa mga nag-go, ayan, shout out muna tayo, no, kay Sir Paolo Miguel at kay Ma'am Maria Lourdes Barot, kayo po ba? At sa mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live, ano po bang sa tingin nyo? Dapat ba na sa 2028 pa ikasa itong ating barangay at SK election? Sa mga tagapakinig nating mga nagtatrabaho sa barangay, hindi ba? Kasi parang nung yun niya, 'di ba? Inaasahan na natin ito nung 2025, hindi ba? Tapos ngayon mauunsame na naman ulit ang barangay at SK elections natin, hindi ba? So kapag hindi ulit natuloy ito, tandaan po natin, ha, magiging limang taon na sila. Sa dating 3 years, dating tatlong taon na termino ng barangay at SK, kung ipopostpone po natin ulit, ha, magiging 5 years na sila. O, oh, diba? At ang sabi po ng Kabataan Party List, at least dun sa kanilang mga statement at sa mga nagiging panayam ng Kabataan Party List, parang ang pananaw nila dito is baka maabuso pa ito, no? Magamit pa itong muling pagpapaliban sa 20 sa barangay at SK elections, magamit pa to para sa 2028 elections. Hindi ba? Kasi kung gagawin mong 2028 ang elections, hindi kasabay na siya. Hindi ba? Ng 2028 national elections. So, diba? Baka magamit pa to. Hindi ba? Sa halip na at least, 'di ba, 2 taon yung pagitan. Hindi ba? Ako, ang ano ko kasi dito, parang long overdue na. Hindi ba? Biruin mo sa pangalawang pagkakataon, ipopostpone mo pa siya. 'Di ba? Kung nagrereklamo kayo, 'di ba? Kung hindi niyo na gusto yung pamamalakad ng inyong kasalukuyang barangay at sangguni ang kabataan, eh mas lalo, hindi ba? Kapag na-extend pa, di ba? Ang masama niya, na-extend na sila, tapos sila pa ulit yung nanalo pagdating ng 2028, hindi ba? Tsaka, ayun nga, hindi ba? Yun yung, kumbaga, eh, pangalawang oo, di ba? Na isa batas na eh, noong 2025, di ba? Na sinabi na, gawin na natin yan ng November 2026, na supposedly, dapat nga 2025. So, yun nga, pangalawang pagkakataon na yun, ano? Ngayon ulit, hindi ba? Balak ulit, hindi ba? Balak ulit na siya ay i-postpone, hindi ba? Ayun, ano kayang nangyari, no? Tinatawagan pa rin natin, no? Sinusubukan pa rin natin, although nag-confirm sa atin, ano? Si Kabataan Party List Representative Reneco, nag-confirm siya sa atin na, yan, subukan pa rin natin. Subukan pa rin natin tawag-tawagan si Congressman na Reneco, ayan, sige. Ayan, tinext lang natin ulit siya, si Kong, ano, para mas magandang marinig natin mula mismo kay Congresswoman Reneco itong kanilang posisyon pagdating nga po dito sa barangay at SK elections dahil, syempre, involved po dito yung mga kabataan, hindi ba? Involved dito dahil, oo nga, no? Naisip ko nga eh, paano kapag lumagpas na sila? Diba? Paano pag lumagpas na sila dun sa edad? Hindi ba? Sa edad ng, ano, yan yung mga nakikurious ako, mga gusto sana nating itanong, no? Ayan, si Sir Alex Fuentes. Good morning, Sir Alex. Happy listening po sa inyo. At kay Ma'am Joanna Maika. Hi, Ma'am Joanna. Happy listening po sa inyo. Ayun, ano, siguro habang sinusubukan nating tawagan si Congressman Reneco, mag-break muna tayo habang tinatawagan natin siya. At baka, ayan, at si Sir John Enriquez, ayan, happy listening din po sa inyo, Sir John Enriquez, Sir Alex Fuentes, Ma'am Joanna, Ma'am Maria, at Sir Paolo. At sa ating pagbabalik, ha, sa ating pagbabalik, makakausap naman natin, anako sana, eto naman, sure naman to si Kong Elia, no? Si Kong Elia San Fernando naman, no? Ang susubukan nating tawagan. Ito, nag-confirm din Kong, ha? Sasagot naman to si Kong Eli sa atin, ano? Ang pag-uusapan naman natin, ano? Pero kalain mo yun, naka 30 minutes na ako ng monologue doon, hindi ba? Ganun ako kadaldal, naitawid ko siya. Naitawid ko siya, ano? Ang sunod nating pag-uusapan, ayan. Ito pa, ano? Ito, mainit-init na balita, ha? At ano din to? Talaga namang pinagdedebatihan din, ano, dahil at napakahalaga, no, napakahalagang issue na ito dahil kung naaalala nyo, ha, pinagmalaki pa po ng Department of Labor and Employment yung kanilang makasaysayang pinakamalaking taas sahod o dagdag sahod para sa NCR na 85 pesos. Hindi ba? Ang kaso nga lang po, naonsyame. Hindi ba? Hindi natuloy. Dahil may humarang po na dalawa, no? Kung hindi ako nagkakamali, nadagdagan. Dalawang kumpanya ang dumulog sa korte para ipatigil po ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod dahil masyado nga raw po itong mabigat para sa mga employer. Hindi, nahiya naman tayong mga manggagawa sa 85 pesos, ano? Yung 85 pesos, hindi na nga makabili sa fast food ng ano yan eh. Hindi ba 85 pesos? Ano na lang ba? Saan na lang ba tayo? Ano, saan na lang ba inaabot ang 85 pesos? Hindi po ba? Pero inarayan po yan ng mga employer, ano? Kaya hindi po natuloy. At nito pong nakaraang linggo, kung nakita niyo po sa mga balita, eh nagkainatan pa nga si Congressman Ellie San Fernando at si Dole Secretaria Francis Tolentino sa budget hearing ng Dole. Hindi ba? Dahil nga po dito, may injunction po kasi dito kaya hindi maipatupad. Pero kagabi po ha, inilabas ng Dole ang wage order number 28. Ayan ha, ang wage number 28 kung saan naglabas sila ng panibagong kautusan na magkakaroon ng bagong dagdag sahod na 60 pesos. So mas mababa. Diba? So, ang sigaw ng mga manggagawa, ng mga labor advocates, aba teka, parang binawasan pa, nabawasan pa, anong nangyari, hindi ba? Kaya alamin natin yan mula mismo. Kaya kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, sa ating pagbabalik, mag-comment na po kayo ha, para sisikapin po nating basahin isa-isa ang inyong mga komento para maramdaman ko namang hindi ako mag-isa sa ating programa, hindi po ba? Kaya wag po kayong aalis ha. Babasahin po natin ang inyong mga komento. Magbabalik po ang programang Rekta.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Sawa ka na ba sa mga bardagulan at bangayan? Heto na ang programang puno ng mga impormasyon kailangan mong malaman, pero smooth lang ang usapan. Nagbabalik po ang programang Rekta. Kasama niyo pa rin po ako, Jessica David, at Rekta na po kagad tayo sa pangalawang issue na ating talalakayan. At ito nga po ang kahapon lamang na inilabas bagong wage order wage hike order na inilabas ng DOLE sa kasagsagan nga po nitong issue ng taas sweldo sa NCR. So alamin po natin ang posisyon dito ng ating mga labor groups, labor advocates. Makakasama po natin muli sa ating programa si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kong, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa.
0: Kong Eli, so kagabi lang po ito, Kong, ano, nung itong formally na nilabas ng DOLE itong wage order number 28. Tama po ba?
1: Yes, actually we are questioning the validity.
0: Yes.
1: Yung existence ng wage order number 28.
0: Uh-huh.
1: Para lang po masundan natin yung proseso, ano.
0: Mm-hmm.
1: Meron ng existing wage order 27.
0: Correct. Yung 27,
1: so,
0: Kong.
1: Oo, so yan pending po yung 27 dahil meron nga kaso sa korte.
0: Mm-hmm.
1: Pero malinaw sa batas na dahil hindi nakapaglagak ng bond, walang preliminary injunction.
0: Mm-hmm.
1: So walang legal impediment para ipatupad yung 27.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, dahil dinidinig pa yan at ayaw ipatupad ng DOLE, pasikreto nilang nilabas yung wage order 28.
0: Uh-huh.
1: Alam niyo po kung bakit namin kinu-question yung validity niyan?
0: Uh-huh.
1: First, wala pong konsultasyon na nangyari. And uh-huh. I am directly challenging. Pwede nyo pong i-challenge directly
0: uh-huh.
1: si Regional Director Roy Buenafe.
0: Uh-huh.
1: Walang konsultasyon na nangyari.
0: Uh-huh.
1: Second, wala rin pong NWPC meeting na nangyari sa Manila Hotel. Nandoon kami. Inaantay namin si Secretary Tolentino. Eh.
0: Mm-hmm.
1: So hindi napagtibay. So bakit nailabas yung wage order 28?
0: Mm-hmm.
1: So nagpo-produce ng mas maraming tanong at kalituhan sa mga manggagawa kaysa sa sagot. Yan ang ginawa ng DOLE.
0: Kung ano yung sagot, no? May direkta ba? Meron bang malinaw na sagot yung DOLE? Doon sa sinasabi nyo nga po na parang wala namang bond na binigay, so paano hindi siya magte-take effect? Sinasagot ba nila yun, Kong?
1: Si Secretary Tolentino kasi nagpapaka-technical eh.
0: Aha. Ano sinasabi niya, Kong?
1: Ako na, sabi niya kasi dapat korte daw ang mag-utos.
0: Okay.
1: Kasi he is an officer of the court, abogado siya.
0: Aha.
1: Kami na nga mismo na mga manggagawa, hindi kami abogado pero lubos naming naiintindihan ano nakasulat sa batas.
0: Aha.
1: Wala kang lalabagin, Secretary. Ano ka ba?
0: Aha.
1: Kasi wala nang bandi.
0: Aha.
1: In fact, even the Supreme Court Administrator during the budget hearing ng judiciary, sinabi, uh-huh. kapag wala pong bond, wala pong injunction.
0: Uh-huh.
1: So you just apply that legal theory doon sa usapin ng dagdag sahod. Walang lalabagin si Secretary Tolentino. Pero paulit-ulit niya na sinasabi, hindi po kasi kami yung korte. Hindi namin maipatupad.

0: ano nyo dito sa hindi pagpapatupad ng wage order number 27? Naidulog nyo na po ba?
1: Actually, meron kaming naka-file na petition for certiorari sa Supreme Court para bigyang kalinawan yung panghihimasok ng Regional Trial Court Pasig RTC Branch 152 over the matter ng sahod.
0: Uh-huh.
1: So pending 'yan. Pero alam niyo po, ito yung pinangangambahan namin eh.
0: Mm-hmm.
1: Dahil naglabas ng wage order 28, basically niresolba ni Tolentino yung problema ng mga petitioner. Kasi may yung case is about wage order 27.
0: Uh-huh.
1: Eh naglabas ka ngayon ng wage order 28, nalabag sa sarili nilang mga rules. So what will happen? Kaya ito po yung binabanggit ko sa lahat ng mga manggagawa dito pa lang sa NCR at sa probinsya.
0: Uh-huh.
1: Nagkaroon po ng makasaysayang wage rollback. Ang total kasi na dagdag sahod na dapat matanggap since July 25 ay 85 pesos. Yung 85. First tranche noon, yung 60 pesos, dapat natanggap na ng mga manggagawa since July 25. So, kumbaga parang metro yan, pumapatak araw-araw. Anong ginawa ni Tolentino? Niresolba niya ngayon yung problema ng mga malalaking employer.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pumapatak na yan, 2,000 mahigit, 3,000 na actually.
0: Aha.
1: 3,000 piso kada manggagawa. Yan ang utang.
0: Mm-hmm.
1: So niresolba ngayon ni Tolentino. So ibig sabihin, si Tolentino naging abogado ngayon ng mga malalaking employer at ng mga petitioner.
0: Mm-hmm. At nakapag-coin pa kayo ng bagong term doon, Kong, no? Wage rollback. Yes. Diba? Kasi parang first natapyasan, time. Kong, ano?
1: First time in history to. Ito yung kasi binabanggit nila at ito, hindi dapat tayo malito sa sinasabi ng Dole.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi nila, para daw maipatupad na yung dagdag 60 pesos na pinaglalaban ng mga manggagawa, mula doon sa first tranche ng 85.
0: Uh-huh.
1: Kalokohang malaki po yan.
0: Uh-huh.
1: Kasi mawawala na yung retroactivity.
0: Uh-huh.
1: Hindi na mag-a-apply yung retroactive na pagbabayad, yung back pay,
0: uh-huh,
1: mula pa noong July 25. Sinong magbabayad nun?
0: Tsaka, hindi na siya 85, Kong, di ba? 85 yung... Kasi
1: yes.
0: kung tama yung pagkakaalala ko, Kong, parang ipinagmalaki to ng Dole na very historic daw dahil ito daw yung pinakamataas na taas sahod sa history sa NCR, di po ba?
1: Siya nagsabi niyan eh.
0: Oo. Oh, oh.
1: In-announce niya eh. Pero ito very... Kaya... kulang yung salita para talaga i-describe yung pagsisinungaling at yung deceit na ginawa ng Dole.
0: Mm.
1: Alam niyo po, dun sa wage order number 28, may nakasulat sa pangatlong whereas clause.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakasulat ho doon, whereas the wage order number 27 did not take effect or never took effect.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba?
0: Uh-huh.
1: Nananaginip ba tayong lahat para
0: never took effect.
1: Never took effect. So, ibig sabihin ba nananaginip tayo? Sino nag-announce? Si Tolentino. Saan niya pinublish? Sa lahat ng mga media outlets. Sinabi na yun eh. Narinig ng lahat. Nasubaybayan ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sasabihin nila ngayon, wage order number 27 never took effect. It took effect.
0: Uh-huh.
1: They just need to read the rules. Pero kakaiba nga eh, nasa rules nila mismo, binabali nila. Nasa proseso mismo, di nila sinusunod.
0: Kung saan nakalagay yan, yung never took effect, saan nakalagay yan? Sa wage order 28?
1: Wage order 28, pangatlong whereas clause.
0: So, okay.
1: Kaya po, yung pinapakiusap po namin sa mga kaibigan sa media,
0: mm-hmm,
1: to directly question this. In fact, mm-hmm, I have posted my views about this. Kagabi, nung pumutok na yung issue ng wage order 28, uh-huh, sinasabi ko, kailangan sagutin mismo ito ni Secretary Tolentino at ni Regional Director Roy Buenafe.
0: Uh-huh.
1: And I am telling you po dito sa inyong programa,
0: uh-huh,
1: I am directly challenging Regional Director Roy Buenafe. Humarap siya, magharap kami kahit saan niya pa gusto,
0: mm-hmm,
1: and I will prove to the entire Filipino workers,
0: mm-hmm,
1: that the Department of Labor and Employment is deceiving, niloloko yung mga manggagawa because they will hindi nila mapoproduce yaang mismong pagpapatibay na nagkaroon ng public consultation. We were there. Tago nga yung meeting na yan eh.
0: Meron pa bang solusyon dito, Kong? Halimbawang

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan ng pandaigdigan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa, ang bagsak na ekonomiya ng ating bayan, pagtaas ng datos ng kawalan ng mga may trabaho, pati na po yung pong kulang na sweldo ng ating mga kababayang may trabaho, ang mataas na inflation natin na nagtutukoy po na ibig sabihin ay mataas po ang mga presyo ng mga produktong biya, ikang may pangunahing produkto, ano po? Kaya ikang ay titingnan natin ang sitwasyon ng ating bayan ngayon, kagulo-gulo talaga, di ba? Pero siga nga, may mga kasama pa nga po na ika-epekto ng mga sakuna, no? Dulot po ng mga kalamidad. Ako, sadya talaga kung titingnan natin sa kabila po ng mga pangyayaring mga yan, ay nako, totoo lamang ano po, talagang sadyang wala sila mga patawad at ang titindi talaga nila dahil ang nakikita po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue to sa pinambayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta
na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po ang envelope at expandable envelope, pati na po ba paper bag na sinasabi po ang laman po ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera po ang mga laman niyan. Na kumbaga, ilan po bang mga ganyan ang kanilang mga tinanggap o hindi tinanggap, dala po ng kanilang mga ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po ay basura, pero literal po ang laman ay pera, pero ang literal na mga tumanggap ang maituturing pong basura ng ating lipunan. Ano po? At syempre, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po ay araw po ng Biyernes, weekend na naman po tayo. TGIF po tayo at TGIRJ po. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. At kamusta muli sa ating mga kababayan at ating mga kakampi? Ikalabing isa po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami po natin tatalakayin ano, na mga kaganapan na ganap ngayong araw na ito. At syempre kasama na yung mga nakalipas na araw ng linggong ito. Di po ba? Unang-una na sa lahat ay ang pagdalo ng ating pangalawang pangulo diyan po sa Quezon City Hall of Justice, no? Sa RTC Branch 98, no, ng QC. At para po sa kanyang arraignment, ano? Marami siguro ang nagtatanong na, eh bakit ka pa dumalo ng arraignment? Ano po, ba't pa kaya dumalo ang ating pangalawang pangulo samantalang siya po ay naghain na nga po formal kahapon, ano? Sa Korte Suprema at tumihingi nga ng temporary restraining order at injunction para ipatigil po ang mababang korte, no? Diyan po ang lower court ng RTC Branch 98 sa pagpo-prosecute sa kanya. Diba? Ano po? Pero siguro nagtatanong ang iba, ba't ba siya dumalo kung naghain naman na po siya ng petisyon? Ano po? Well, magkaiba po yun dahil yung kanya naman pong hinain na protesta o itinatawag na petisyon, ano? Ay without prejudice naman po dun sa kasong nandoon na mismo sa RTC Branch 98. Kung saan siya po inisyuhan na nga po ng warrant of arrest, no? Nung pang nakalipas na Biyernes, di po ba? At kung titingnan natin ang kanyang pagdalo bilang sa arraignment na yan, ay dahil hudo sa proseso na hinihingi po yan, no? Na proseso ng korte na matapos kang mabigyan ng piyansa, di ba, na-issue ng warrant of arrest, ikaw ay voluntaryong sumuko sa korte, kaya hindi mo na-aresto eh, ang ating pangalawang pangulo dahil siya ay voluntaryo pong pumunta sa korte para po maglagak ng piyansa. At pagka hindi ho siya sumipot, ano po, maaaring bawiin yun, ano? Halimbawa, hindi siya sumipot kanina, ay pwede, no? Na gawin po nung judge doon sa Branch 98 na i-issue yung bench warrant at ipa-arresto siya. Diba? Kasi nga, nakalagay dun sa iyong pagpiansa na anytime na patatawag ka ng korte, ay ikaw ay pupunta. Diba? Yan ang mga dahilan para bawiin ang isang piyansa, no? Ang isang bail. Kaya pinuntahan pa rin ang ating pangalawang pangulo. Ang kagandahan dito ay napakarami po na ating mga kababayan ang nag-abang sa kanya at nagpunta doon. Ano po, may kaayusan naman, walang magulo. At pagdating po niya doon sa paglabas, ano, paglabas po niya doon sa Hall of Justice, naghiyawan na po ang kanyang mga taga-suporta at sumakay po ang ating pangalawang pangulo sa kanyang sasakyan at nagpunta po doon sa isang maliit na entablado na ginawa sa harapan po ng Quezon Memorial Circle sa tapat ng City Hall. Ano? At doon ay nagpaunlak ang ating pangalawang pangulo na magbigay ng pahayag, ng ilang pahayag doon sa ating mga kababayan na nagpunta doon para siya suportahan. Ano? At doon nakikita niyo kung gaano kapalaban ang ating pangalawang pangulo dahil ibang klase po ang mga binitawan niyang mga salita, no? Hindi kagaya ng mga ikangay mga pahayag niya noon. This time, po, talagang palaban ng ating pangalawang pangulo, no? At tayo po ay nag-transcript ng kanyang mga sinabi, kaya babasahin natin 'yan maya-maya, no? Dahil napakarami po nating nagustuhan doon sa kanyang mga sinabi, no? At direkta na po niyang tinawag na bangag ang ating Pangulong Marcos, no? Dahil sinasabi niya, siya daw po yung pangulo na hinding-hindi o ayaw magpasailalim sa isang hair follicle test samantalang ang kapatid niya na mismo nagsabi na malala ang kanyang problema patungkol sa paggamit ng illegal na droga. Ayan, ano, di ba? Paano din niya magustuhan yun? Ano po? Kaya nga, yun po sinasabi, pati po yung tinawag na niyang direksyon na ang Pangulong Marcos daw po ay sinungaling.
Di ba? Ano po? Tina, wag niyang sinungaling. Ano po? At lalo na tigit sa lahat, nung sinabi niyang wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa taong bayan na nagpunta sa mga presinto nung araw ng eleksyon para siya ay iluklok sa panguluhan. Di po ba? Yan po ang mga banggit ng ating mga ng ating pangalawang pangulo. Hindi na po natin ito ikinagulat, ano po. Ito ay malamang nakakinkim sa kanyang kalooban matagal na, no? Alam niyo yung taong nagpipigil magsalita, di ba? Ngayon lang nagsabi, di ba? Na ibig sabihin matagal na to na nakakinkim sa kanyang kalooban, na para baga nga siyang tumutulay sa alambre dahil una, nung unang mga pagkakataon ay siya po ay sakop pa ng administrasyon dahil member pa siya ng kabinete noon, ano, bilang Department of Secretary, bilang kalihim o secretary ng Department of Education. Ano, na ngayon nga nagbubunyi, no, ang administrasyon na ito dahil tayo daw sa PISAT. Ah, ito yung pagsusulit sa buong mundo, no, sa antas ng edukasyon ng mga kabataan sa bawat bansa ay nagkaroon tayo ng malaking improvement. Malaking improvement pero nasa hulihan pa rin tayo. Pero nakikita yung ano, improvement, no. Eh siyempre nung panahon po ng ating pangalawang pangulo, nag-institute na po siya diyan ng mga reforma, no, sa education. Kung maalala ninyo, ginawa pa nga po siyang Minister of Education ng buong Southeast Asia. Siya po ang ginawang head, di ba? Kasi lahat po ng asosasyon ng Southeast Asian o ASEAN, meron pong asosasyon ng mga Department of Education o Ministry of Education, ano? At pumipili sila ng tatayo bilang leader, ano po? Diba? Bilang leader nila. Pero may hangganan yan. May term yan. Siguro kung taon-taon, di natin masabi. No? Parang walang pinagkaiba pagdating naman sa antas ng kalusugan. Diba? Nung kalusugan, sa panahon na nagkaroon tayo ng COVID-19, aba, yung pong asosasyon din ng ASEAN, ano? Yan naman ay patungkol sa mga Department of Health o Ministry of Health. Ano? Eh, ang hinirang po nilang maging puno o pinuno nila nung panahon na yan ng mga department secretary ng ASEAN, ano, na countries, ay si Secretary Francisco Duque III. O, oh, di ba, ano po, na dito ay binubuliglig ng iba't ibang kritisismo, di ba, ng mga nasa kumokontra sa administration ng Tatay Digong, samantalang hinirang si Secretary Duque para maging head, no, ng Ministry of Education o Department of Education sa buong ASEAN. Bakit siya nilagay doon? Eh kasi nga may preba, no, na natalo pa natin ang Singapore noon, 'di ba, doon sa mga nai-infect, kung maalala nyo. Dahil tayo ang nung nagsimula ang COVID-19, ano, tayo ang parang nakitaan ng World Health Organization na naku, mamumblema ang Pilipinas kasi wala silang angkop na nakagandahan ng kanilang healthcare system. Wala silang kapasidad, kulang, ano po. Pero magagaling ang mga doktor nila, di ba? Ang nakalimutan ng World Health Organization, magaling

At nagbabalik ang inyong kakampi, pasensya na po. Ang aming internet po ata bigla nagka-problema, 'di ba? Pambira na tiyempo pa. Pero di bale patuloy tayo. Bigla daw ako nag-freeze. Eh. Sige, sa pagpapatuloy natin tulad po ng aking binabanggit kanina, ano po, ang ating pangalawang pangulo ay nahirang noon nung panahon na siya po ay sabi ko nga, nung pagkakataon niya siya department head pa, no? Bilang secretary ng Department of Education. So yung kay Secretary Duque Caco, na ganun din dahil may association din ang Southeast Asian nation patungkol sa mga department heads din, ano, patungkol naman sa kalusugan, ano. Kaya ang nahirang ay si Secretary Duque, di ba? Na noon ay sa panahon ng COVID, no, ay ang ating bansa ay pinangangambahan ng World Health Organization na tila dito sa bahaging ng ito ng mundo ng Southeast Asia, eh baka tayo ang pinakamalala pag nagkataon, no? Dito sa COVID, ano po? Dahil hindi daw tayo handa ang bansa natin. Wala tayo angkop, no? Na ika nga ay ang ating pangkalusugan, ano? Na programa ng ating bansa ay hindi gaanong angkop sa ganyan at mahina pa ang ating mga sistema pangkalusugan. Totoo naman, di ba? Kaya lang meron daw tayo na abilidad at kakayanan kasi magagaling ang ating mga doktor at healthcare workers. Totoo yan dahil pinag-aagawan tayo sa iba't ibang bansa, kahit ang bansang Amerika. Gustong-gusto nila kunin, ano, ang ating mga doktor, ang ating mga nurses, ang ating mga medtech, no? Kasi hindi lang po magagaling sa trabaho kung hindi may puso. 'Di ba, totoo 'yan? 'Di ba, very compassionate, ano po? Mabigat ang kanilang antas ng empathy, 'di po ba? No, marunong maki-empathize sa ibang tao, sa problema ng ibang tao. Kaya ultimo nga caregiver ang gustong-gusto nila, yung mga Pilipino. 'Di ba? Mm-hmm. So ayun na nga, no, binabanggit ko lang yung kahalintulad, no. Sa bahagi ng Department of Education, may ganyan din, no. At yun nga pala, bago ko naputol kanina, sabi ng World Health Organization, delikado kanya ang Pilipinas. Given the facts na mahina ang kanilang healthcare system, tapos yung NCR, ang Manila, National Capital Region, ha? Dikit-dikit, composed of 16 cities, ano po, municipalities and cities. So sabi na kung nakapakadami ng hawaan yan pag nagkataon. So lahat puro negative ang tingin sa ating bayan. Ano? Ang pinuri lang nila ay magaling ang abilidad at kakayanan ng ating mga doktor, medtech at healthcare workers. Kahit kulang tayo sa kapasidad. Kapasidad yung po yung mga kagamitan, wala tayong pan-testing. Di ba, naalala nyo noon, nagpapatest pa tayo sa Australia, naabot ng 14 na araw o 2 weeks bago natin malaman ang resulta kung positive o negative. Wala tayong makinang ganun eh. So lumalabas na yun ang forecast sa atin, ano? Tayo magiging pinakamalala. Ang nakalimutan nila ay ang magaling ay ang liderato, ang presidente namin magaling, di ba? Kaya napaayos po, napaganda pa po at pinuri pa tayo ng World Health Organization. Sabi nila, kahit sa kawalan ng kapasidad, kahit sa kawalan ng preparasyon at ng mahinang healthcare system, eh nagawa, natalunin pa natin noon ang Singapore at iba pang mga ASEAN countries pagdating po sa pagkukontain o pagpigil ng pagdami ng hawaan. Diba? Kasi hodang mag-lockdown tayo, sabi ng Tatay Digong, may ECQ, GCQ, di ba? Alala niyo yung mga yun, di ba? Tayo nag-adjust bigla, ano? Tapos siya, doon na nagsimula ang ayuda, di ba? Dahil sinigurado naman yung mga nawalan ng trabaho dahil nag-lockdown, bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, parang classroom lang yan. Pag sinabing bawal lumabas, pag nakasagot ka na sa teacher, pwede ka nang lumabas. Hindi ganun yun. Ha? Pero bawal daw lumabas. Pero ano nangyari? Aba, nabilib sila ang World Health Organization dahil nga ang ating Tatay Digong ay pakagaling na liderato at kinuha niya mga eksperto, no, ng mga doktor at doon siya nakinig, di ba? Hinayaan niya
yung aspeto ng rekomendasyon ng mga doktor, dahil sila po ang nakakaalam, dahil ito ay healthcare problem, eh, di ba? Pero sa antas ng seguridad at pagpapaayos ng kaayusan sa ating lipunan, si Tatay Digong po ang nanguna ron, ano? Kaya naging maganda po ang pag-address, ano po? At noon magaling pa si Vince Dizon. Di ba? Nandun siya, di ba? Pati si Carlito Galvez, magaling pa sila noon, ano po? Di ba? Magagaling sila noon, ano po? Totoo yun, pagka magaling ang literato, gumagaling din yung mga nakapaligid at sumasabay, di ba? Dahil kung hindi, wala, tapon sila, di ba? Ano po? Pero sa kaparehas na kagalingan ng mga taong ito, napunta sa administrasyon na to, tingnan nyo ngayon ang mga itsura nila. Hindi lang po yung kagalingan na nawala, pati sa physical nila, tingnan yung itsura. Ang laki na itinanda. Parang 10 taon, mahigit ang itinanda. So anyway, ganun nga. Ibig ko lang sabihin, sa antas ng edukasyon, may ganyan din samahan, ano, ng mga asosasyon. At yun nga pala, ulit, ha, sa dalili lang. Kaya sa galing ng ating bayan, sa ginawa ng ating Pangulong Duterte sa pagtugon ng COVID-19, ginawaran ang kanyang kalihim na si Francisco Duque III, no? Hinirang tuloy siya bilang head minister ng association ng Southeast Asian Nation patungkol sa mga samahan ng mga Department of Health o Ministry of Health, no? Sa kabilang banda naman, yun nga yung sinasabi ko, ang ating pangalawang pangulo, kahit po sa maiksing termino niya bilang DepEd Secretary, siya po'y hinirang, no, ng Association of Southeast Asian Nation Ministry of Education, Department of Education, bilang head, di po ba, nung unang taon niya ng pagkakaupo. At doon nakakuha ng idea ang ating pangalawang pangulo dahil nagpupunta siya sa mga Southeast Asian Nation, nakapwa niya yung buong counterpart niya ng mga Department of Health, Department of Education, Secretary o Ministry of Education na minister, at doon niya inaalam ano ba ang ginagawa ng mga kapitbansa natin, di ba? At doon ngayon nakita ng ating pangalawang pangulo, kailangan mabilis ang ating pagreforma. May mali, no, sa antas ng ating curriculum. At the same time, pati nga yung mga classroom dati, di ba, pinatanggal niya, no? Pinatanggal niya yung mga walang kwenta daw na mga nakapaskil sa mga pader dahil nakaka-distract daw yan sa mga kabataan. Doon lang daw tinitingnan, dapat wala raw makaka-distract sa loob ng classroom. Tapos nagkaroon siya ng yan nga, yung catch-up day, ano? Yung Biyernes sa mga subject nga na yan, nag-improve sa PISA, di ba? Eh siyempre yun ang kanyang tinanim. Nung umalis siya roon, hindi naman pinalitan niya ni Angara yung pumalit sa kanya, no? Si Sunny Angara. At katunayan, nung nag-turn over nga tulad ng akin nabanggit kahapon, pinurihan pa ni Sunny Angara ang ating pangalawang pangulo. Dahil sabi niya, wala na ako halos gagawin dito, susundan ko lang yung mga sinimulan ng ating pangalawang pangulo na maganda naman ang direksyon at tiyak na magkakaroon ng mabilis, no, na resulta. At ito nga ang nangyari. Ito na nga ang nangyari, di ba? So, ngayon, matapos po yan, ano po, na magkaganon nga po, dito natin titingnan sa antas na ang ating pangalawang pangulo ngayon ay kumbaga yung kanya pong hinain, ano po, kahapon, ano, dito sa Korte Suprema ay patungkol nga po dito sa sinasabi nga pong naghain siya ng certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with an application for a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Yan po yan, ano? At ito pong petition na ito names the Department of Justice and the National Prosecution Service, so DOJ at NPS, and NBI Cybercrime Division as respondents. No? Ito pong tatlong ito ang nagsampa ng kaso sa kanya. Namantalang siya po yung impeachable official. Yan po yung ibig natin sabihin. At wala rin po complainant itong kasong ito patungkol sa grave threat. No? So sabi dito, in her petition,
Duterte is asking the Supreme Court to immediately order the respondents and those under their authority to cease and desist from prosecuting the informations for grave threats filed against her while she remains in office as vice president. No, she is also asking the court to make the injunction permanent while she remains in office and to declare the question resolution and informations void, citing an alleged violation of her limited procedural immunity. Yun na meron siya eh. Yung limited procedural immunity bilang isang impeachable officer, no? So the petition also asks Supreme Court to grant other reliefs deemed just equitable and consistent with the case. Ano po? Kaya ito pong sinampa ng ating pangalawang pangulo, baka sabihin ng mga ibang tao, eh wala nang kwenta yan dahil umuusad na ang kanyang kaso. Yun nga, precisely, ang dahilan, ano, na sinasabi niya sa Korte Suprema na siya ay may, yun nga, yung tinatawag nating bilang isang impeachable official ay hindi pwedeng magkaroon ng pag-usad ng anumang kaso laban sa kanya habang siya po ay nakaupo bilang pangalawang pangulo. Di po ba? Ayan nyo, no? Dahil nga sa kanyang tinatawag nga natin ditong limited procedural immunity. Di ba? Kumbaga, yan po ang kanyang dahilan, ano? Para yung korte ay huminto. Dahil kung ang korte ang aantay niyang huminto ng kusa, mukhang wala siyang balak na gawin yan, ano? Kahit na po ilabag na sa ating konstitusyon, dahil oo nga, pwede niyong sampahan ng kaso ang aming pangalawang pangulo, dahil tama naman ang sinabi ni Secretary Bida, dahil nagpa-press conference siya, no? Na sinasabi ni Secretary Bida ng DOJ na tanging ang pangulo lamang daw po ang may immunity from suit. Di ba nasabi ko na rin yan? Na oo, ang ibig sabihin ng immunity from suit ay hindi mo pwedeng kasuhan. Di ba? Hindi mo pwedeng kasuhan. Pero ang mga iba pang mga impeachable official maliban sa pangulo ay pwede niyong kasuhan pero hindi uusad ang kaso niyan. Uusad lamang pagka po na-expire na yung kanyang termino. At hindi, o kaya, yun na nga, maalis siya sa pwesto via impeachment, o kaya nag-resign siya, doon uusad ang mga kaso. Kaya nga, pwedeng kasuhan, kapi ko nga, kung mahusay sana yung judge ng Branch 98, meron siyang diskresyon para sabihin niya na i-archive muna namin to dito sa korte ko. Hindi muna uusad to dahil impeachable official ang respondent, no? At kasalukuyang humaharap din sa kasalukuyan na kaso yung grave threat under Article 4 naman, ano. Kaya pwede yan pagka siya na-impeach na, uusad ang kaso, o di kaya pagka hindi na siya vice president, uusad na. Parang ganun, ano. Eh, pero kung hindi siya vice president, pag

wala tayong magagawa. E kumikilos lang naman din siya na ayon sa batas, may kapangyarihan siya mag-issue ng warrant of arrest. E imagine nyo kung hindi pumunta ang ating pangalawang pangulo kanina. E kailangan personal kang humarap eh. Lalo na kung ikaw ay i-arraigned. Ano ba ang arraignment? Yan po, ibabasahan ka ng sakdal. O hindi ka pwedeng hindi dumating. Pag hindi ka dumating at ikaw ay under, nag-post ng bail, ano? Knowing itong judge na to na nag-issue nga ng warrant, eh pwede niyang bawiin yun, ano? At yung bench warrant niya, isabihin niya, i-activate ko ulit yung warrant of arrest. At baka mamaya, yung binail mo ay i-forfeit pa niya. Na? Tanggalin niya. Ang kumbaga, hindi mo na mababawi kasi lumabag ka kanya. De, dapat kasi kaya ka pinayagan mag-bail, nangako ka na sa tuwing tapatatawag ka ng korte, ikaw ay darating. Diba? O ngayon, hindi mababago ang isip ng judge na yan. Kaya itong injunction na to, itong petition na to sa Korte Suprema, malamang ang makapagbabago ng kanyang isip. Dahil pagka naglabas ng kautusan ng Korte Suprema at pinahinto siya sa kanyang ginagawa, itong judge na to, no? So masususpend, mawawala ng hearing doon sa korte niya at walang na ipatatawag mula sa kanya sa pangalawang pangulo dahil nga siya ay impeachable official at hindi ho pwedeng sumailalim sa paglilitis sa kapanahunan ng kanyang panunungkulan. So parang impeachable, ano na rin siya, parang masasabi nating immunity from suit na rin, ano? Di ba? Ang presidente, automatic immunity dahil hindi ho pwedeng kasuhan. Ang mga iba, pwedeng kasuhan pero hindi uusad ang kaso. So baka pwedeng gawin na rin lahat na lang sila. Diba, no? Eh gano'n ang ating constitution eh. Kaya maliwanag naman. So kung ikaw yung impeachable official, kung pangulo ka, meron kang blanket na protection ng immunity from suit. Hindi ka talaga maaaring kasuhan sa panahon mo na ikaw ay pangulo. Kung vice president ka, member ka ng korte, ng Supreme Court, ng mga justices, kasama ng chief justice, at pagkatapos member ka halimbawa ng Constitutional Commission, no? Commission on Audit, Civil Service Commission, Commission on Election, na ganun, ano. Pwede kayong sampahan ng kaso. Kaya lang, hindi nga uusad yan. No? Pwedeng magpatong-patong yan, nakabimbin. Uusad lang pag wala ka na sa pwesto o di kaya ikaw ay napaalis, in-impeach o nag-resign ka. Siguro ang kagandahan dun, nandun pa rin at alam mo nang may kaso ka na. Pambirang buhay yan. Parang alam mo na, no? Diba? Pero hindi yan uusad sa panahon mo. Yun lang pagkakaiba nila ng Pangulo. No? Samantala, kanina, no, nandun na po ang ating pangalawang Pangulo at siya ay kumaway-kaway nga, no, sa kanyang mga taga-suporta at pagdating nun sa kanyang sasakyan dyan sa may doon sa may labasan ng gate mula City Hall, po yung sa may underpass, di ba? Meron doon maliit na parang open na sasakyan, ano, na ginawang entablado. At doon po ay nakapagsalita ang ating pangalawang Pangulo. Nagbigay siya ng ilan mga pahayag, ano po. At ang kanyang mga nabanggit ay ating pong tinanscribe. Dahil nga sabi ko kanina, sa umpisa natin, marami siyang nasabing magaganda at tila palaban, ano po, na nagbigay sa ating lahat, pare-pareho, ng kahit papano'y pag-asa na meron tayong lideratong lumalaban. Diba? Minsan nakapapagod din, sa totoo lang. Diba? Lalo na, tignan yung lalang posisyon natin. Ano? Ilan ba ang mga kagaya lang natin? Di po ba? Kaya kahit papaano, diba? Sa 10 media, di po ba? Baka isa lang po ako doon, sa siyam po. Ang mga naratibo ay pare-parehas. Tama? Kaya pag bigla kayo nakinig sa akin, ang narinig nyo siyam. Siyam na istasyon, siyam na media, pare-pareho po mga sinasabi. Ako lang ang iba, baka isipin nyo, ay, naku, bakit ikaw ang iba? Ba't iba ang sinasabi mo? Di ba? Ano po? Pero kung marunong kayo magkaroon ng diskresyon at pakinggan ko ang mga sinasabi ng mga yan, sa sinasabi ko, eh baka magising kayo sa katotohanan. Oo nga, no? Di ba makikita nyo? Aba, oo nga. Bakit ito sinasabi? Ba't sinasabi ng siyam? Ang puti ay itim. Di ba? Pinipilit tayong paniwalaan natin na yung puti, itim. Di ba? Eh, nung nanood kami ng kakampi, diretso niya sinabi, itim yan. Di ba?
nang walang ka.

0: Kagatol-gatol, di ba? No? Ito na po ang speech ng ating pangalawang pangulo. Ha? So sabi niya, mga kababayan, sabi niya ganun, ano? Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pasasalamat o pagpapasalamat, marami sa inyo ang maaga pa ay nandito na. Ha? Kaninang madaling araw upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado. Diba? Ano po? Marami sa inyo ang nagbiyahe galing sa iba't ibang lugar sa Mindanao, sa Visayas, at sa iba't ibang parte ng Luzon upang ipakita na walang ginagawa ang administrasyon ni Marcos kundi habulin ang mga taong nagsasabi ng totoo. Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Ngunit meron drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayong niloloko ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Meron nag-aproba ng proyekto. Meron nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Yan. Yan ang totoong drama. Diba? Kita niyo ang ating pangalawang pangulo. Ha? Ang totoong drama ay ang mag-file ng impeachment ng walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno. Oh, kita nyo? Ha? Mga kababayan, akala nila 100 lang tayo. Akala nila 200 lang tayo. Akala nila nakalimutan na natin ang pagkidnap nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Huwag ninyong kalimutan ang pag-amin ni John D. Crimulla kung sino ang gumawa sa pagkidnap kay Tatay Digong. Siya mismo ang umamin. Itinuro niya si Gilbert Teodoro. Itinuro niya si Eduardo Anyo. At tinuro niya si Marcos. Huwag ninyong kalimutan si Tore. Di ba? Huwag ninyong kalimutan ang panahon kung saan binabali ang batas ng harap-harapan. Huwag ninyong kalimutan ang korupsyon na pilit tinatago hanggang ngayon. Napakarami ng maleta, maletang puno ng pera, kinuha ng mga politiko na hanggang ngayon kahit isa wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa baha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politiko kumuha ng pera ng bayan. Ang ginagawa niyang pilit na pagpapatahimik sa ating lahat. Makikita ninyo ang kaso ng kanilang ifinail sa iba't ibang kaalyado natin. Makikita ninyo ang paghaharas sa mga senador. Halos ubus na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan na impeachment. O, di ba nga mag-uusap na next week patungkol doon sa threshold? O, di ba? Ano po? Huwag ninyong kalimutan na ang administrasyong Marcos ay ipinanganak sa kasinungalingan na 20 pesos ang bigas na meron mananagot, ngunit ang inilagay lang sa kaulungan ay ang sumulat ng project at ang nag-distribute ng pera. Pero ang nagbigay sa kanya ng pera, ang nag-approve ng project, ay nasaan? Nagpa-party gabi-gabi. Huwag ninyong kalimutan na ito ay isang presidente na hanggang ngayon ay humihindi sa pagpapadrug test. Huwag ninyong kalimutan na ang namumuno sa ating bayan ay isang adik. Mismong ang kanyang kapatid na ang nagsabi malala ang kanyang kalagayan sa kanyang adiksyon. Marcos Bangag, Marcos Sinungaling, Marcos Corrupt. Ngayon lang niya nasasabi to, ha? Kita niyo, ha? Walang drama sa kalagayan ng bayan natin ngayon. Halos hindi na magkasya ang inyong pera para sa pagkain, para sa kuryente, at para sa tubig. Walang dala si Marcos kundi pahirap sa taong bayan. Ha? Kaya ako nandito kasi ayon sa sinabi ko, nahihiya ako sa inyo. Nahihiya ako na maging opisyal ng gobyerno kung saan inuuna ng mga politiko ang kanilang sarili. Inuuna nilang protektahan ang kanilang kasakiman. Mga kababayan, ang laban natin ay hindi natatapos dito. Ang pagpaparesign sa isang adik ay tuloy-tuloy hanggang pumasok sa siraan niyang utak na siya ang problema ng bayan. Tulad ng ama niya na sinira ang ating bayan, ganyan din ang ginagawa ng anak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yun ang sinabi niyo. Sabi ng pangalawang pangulo, mahal ko kayo. Hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang tumahimik na lamang dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Dahil nakikita ko kayong hirap na hirap para sa inyong pamilya. Dahil nakikita ko mismo sa mga mata ko ang abuso ni Marcos. Tandaan ninyo, patuloy tayong mananawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka! Abusado ka! Corrupt ka! Hindi pa malinaw to, ewan ko na. Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganoon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik at sa mga korap. Mga kababayan, ito ay hindi laban natin, kundi pakikipaglaban natin para sa ating mga anak. Dahil hindi tayo tulad ng mga politiko na may mga bahay sa iba't ibang lugar sa mundo na kung lumubog ang bayan ay napakadali para sa kanila na umalis at iwanan tayong lahat dito. Iwanan ang ating mga anak. Tandaan ninyo, ang bumili ng pera ng mga bahay nila ay pera ng taong bayan. Ipaglaban natin ang ating mga anak. Sila ang lalangoy sa baha kung hindi natin tapusin ang korupsyon, ang pag-aabuso at pagsisinungaling. Ulitin ko ang aking pagpapasalamat dahil lahat kayo hindi naghanap buhay ngayong araw na ito. Lahat kayo hindi nagtrabaho para lamang ipakita sa buong mundo ang abusado na administrasyon na ito. Mga kababayan, hindi maubos ang aking pasasalamat sa inyo. Huwag nating kalimutan ang laban na ito ay laban natin para sa ating mga anak. Ang laban natin wala sa social media dahil ang kalaban natin ay nasa loob ng mga gusali ng gobyerno na araw-araw nililimas ang pera ng bayan. Huwag ninyong kalimutan ang budget ng 2023, ang budget ng 2024, ang budget ng 2025, at ang darating na uubusin na naman na budget ng 2027. Dahil ang isang korap ay hindi magbabago. Patuloy natin ng paglabanan o patuloy natin ng paglalaban para sa ating mga anak, para sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta. Shukran, no? Shukran. Allahu Akbar, sabi ng ating pangalawang pangulo. Allahu Akbar, no? Ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, opo, yan po, Ekwan. Ang ibig lang po sabihin ng Allahu Akbar, Ekwan. Sinerch ko kasi. Ang ibig sabihin nun ay, God is the greatest. No, God is the greatest. Yun po ibig sabihin ng Allahu Akbar. Ano po, na? Kaya yan, ano, yan po ang nabanggit ng ating pangalawang pangulo kanina. At kumbaga, ang meaning niyan sa Tagalog ay ang Diyos ang pinakadakila. Di ba? Ano po? Yan po, no? Kaya ito, ang ating pangalawang pangulo na nagbigay ng pag-asa sa ating lahat, na nawawala na ng pag-asa sa ating bayan. Ha? Yung bang akala nyo wala nang katapusan, no? Na para bagang kayo ay nawawala na ng pag-asa. Siguro itong mensaheng ito ng ating pangalawang pangulo na siya na mismo nangunguna para sa atin laban sa katiwalian. Palagay ko naman, ano, para tayong pare-parehong na boost, nabigyan ng boost at ika nga lalo tayong nagkaroon ng tinatawag nating dahilan kung ba't natin dapat ipaglaban ang ating bayan. Dahil wala tayong mga bahay sa ibang bansa, no? Sila lang ang meron. Samantala, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa, kay bilis talaga. Pero di bali po, padadaanin lang natin ilang saglit lamang ang ilang mga paalala dyan po sa aming studio, sa aming studio sa Makati. Pero siyempre, magbabalik po yung kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: at nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po po kayo at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko naman po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil fourth week lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. At sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at masasabi na itong mga klase ng mga komento at opinion na ito ang mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ang suka yan. Di ba? Ano po? At syempre, ako po'y natatawa na rin sa inyong mga biro. Kaya ako'y tawa ng tawa na lang bago pa po maghapunan. Eh, nabusog na ako, katatawa mag-isa. Di ba? Ang galing din ng inyong mga banat. Kahit kung hindi nagpapatawa, matatawa ka na lang. Eh, no? Sapul talaga, di ba? Yung mga sarkasam ninyo, panalo. Di ba? Salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Nabuo na naman natin ang isang linggo, Biyernes ngayon, kaya sa Lunes tayo magkikita-kita, di po ba? May hearing ulit ng impeachment, no? Sa Lunes, kaya abangan natin yung kanilang ipipresenta. Dati yatang parang retired justice po ng Sandigang Bayan, no? Na si Kabotahe Tang, no? So tingnan natin kung ano ang kanilang napapag-usapan doon, dahil parang lumalabas como ito daw po ay expert witness na para bagang como ito ay judge sa Sandigang Bayan, di ba? At ang pag-uusapan po ay patungkol na po doon sa yung unexplained wealth, ano? Siguro yung expertise nung judge ang kanilang tatanungin ng prosecution, ano? Pero may cross-examination naman yan mula sa depensa, kaya manood tayo mabuti para makita at matutunan din natin kung saan gustong dalin ng prosecution yung naghihingalo nilang kaso. Di ba? Tingnan natin sa totoo lang. Maging tapat na tayo sa ating sarili, di ba? Saan ka ba naman nakakita na bakit humantong ngayon sa question ng threshold? Samantalang nung una, nag-desisyon na ang presiding judge, no, nung inappoint nila si Senator Chis Escudero bilang presiding judge, eh naglabas na siya ng kanyang panuntunan, ano, na ito ang gagamitin natin sa impeachment na ito at yung grounds para po magkaroon ng conviction o ng acquittal ay ang batayan natin ay all members ng 24. Kaya kailangan may 16, no, para ho i-convict ang ating pangalawang pangulo. Malinaw yun, ano? So, nung umpisa, syempre, walang pumalag kasi nga, magsisimula pa lang ang pagdinig, eh, di ba? So, nung tumagal-tagal na at nung nangyari na nga nung isang linggo na nakita na rin malamang, ano, ng mga ilang mga senador doon na hindi pa nila malamang kung paano sila boboto ng conviction kung wala pa rin na ipipresinta ang prosecution, naturalmente, eto na. Biglang may nag-question, ano, patungkol doon sa threshold. At ang nag-question ay si Bending Dalo. Di ba? No? Siya nagpauso talaga dito, itong Bending Dalo na to. No? Samantalang di pa niya maipaliwanag yung kanyang pangalan, alias din ba yon? Erich Sylvester Tulfo? Alias ba yon? So anyway, yun nga ang ibig sabihin, biglang napasok sa usapin yon, ano? At ang dating pa, para bagang nag-aalala pa siya na matatapos na. So ibig sabihin, ma-acquit ang Vice President by default? O di parang inamin mo na wala kayong 16 na bilang? Diba? Para mo na rin in-expose kung ano ang bilang mo. di ba? Kung ano ang boto mo. So para bang nag-aalala ka, parang tano to, ma-acquit siya by default. Ibig sabihin, hindi namin maaabot yung 16, di ba? At kasama ka doon, malamang, ano po, Diyos ko, sa totoong buhay lamang. Nabali, nanonood naman ng taong bayan, di ba? Sana maging matalino tayo. Pero yung pagiging matalino natin, hindi yung kagaya ng sinabi ni Manny Pacquiao, ha? Yung pinarinig ko sa inyo, di ba? Nung isang gabi, sabi ni Manny Pacquiao, ha? Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion na ang mga ninakaw sa atin. Iboboto pa natin yan. Ang tatalino naman talaga natin, ano? Napakatalino talaga natin. Siya may sabi niya, ha? O ngayon, nailuklok na siya bilang ano po, anti-poverty czar, di ba? Ang galing, ano po, Sus Marianong Garapon, di ba? Eh, kung di pa kain suka yan, kain ano? Ay, wag. Opo, parang ano lang yan, may tawag dun eh. Ano ang tawag sa kapirasong, wait lang, para malinaw. Kung kain suka yan, kung literal, daig pa nito. Dahil ang tawag dun, mas malala pa sa kain suka, ano po? Ano ang tawag dito sa isang papel? Ha? Sheet. Di ba? One sheet of paper, di ba? Di ba? Ano po? So, sa Tagalog, kain, yun na yun. Ganun eh, na? Ay, nako, sa totoong buhay lamang. Huwag ganun, ha? Balala na yun. Ano po? Para naman din nila nakita. Parang ginagawa talaga tayo isang tangat kalahati, no? Ang taong bayan. Parang ginagago tayo ng harap-harapan. Ano? Meron pa pala akong ano, nakita niya na kagabi lang, nag-scroll ako sa aking Facebook. Tapos napansin ko, may nag-post po, parang si Kuya Jason sa po ata ang nag-post. Ano po? At sabi niya rito ay, same people, different sides. Ano po? Their words before, their actions now. No? So parang may before, may after, no? So eto siya, comparative ha, parang isang tao ha. So sabi ni Manny Pacquiao, former senator, 2022 presidential candidate. Then, 2022, noon, 2022, may bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon, walang moral ascendancy to lead because of the Marcos corruption issue. Hindi rin malayong magkaroon ng martial law ulit kapag nanalo si Bongbong. Ayan, sinabi niya to noong January to March ng 2022. No? So ngayon, eto na siya. So may pelikula dati, mga 70s. No? Parang si Lino Broca po ata yan. Ganito kami noon, paano na kayo ngayon? Yan yun din. So eto na ngayon, ang sabi ni Manny Pacquiao. Same tao ito ha. Same Manny Pacquiao, bukod doon sa pinarinig ko sa inyo kahapon. Now, 2026, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos Jr. as head of the National Anti-Poverty Commission. We will work together for a better Philippines. Yan ang sabi niya noong September 8, 2026. Di ba, no? O eto na tayo, ang pumapangalawa. Ping Lacson. Di ba? Ping Lacson. Pink Lacson o Ping Lacson? Pink Lacson o Ping Lacson? Ping Lacson. Dati, ito po yung former senator noong 2022, naging presidential candidate. Okay. So itong sinabi niya noon, then, 2022, huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Never ako nagsabing magnanakaw si Marcos. Now, if they feel alluded to, that's their problem. Na, ganun pa, tigas ha. Okay ha. Push for the collection of the 203 billion Marcos estate tax. Ayan ang sinabi niya noong February hanggang March ng 2022. No? Ngayon, eto na. Kaparehong Pink Lacson o Ping Lacson. Now, 2025. Let us support the president and work together for the country. Critics should be silenced by his actions. September 7, 2025 niya to sinabi. Tatahimik daw ang kritiko sa mga aksyon ng Pangulong Marcos. Paano nangyari yun? Di ba? ano ikatatahimik ng kritiko sa kanyang inaaksyon. Di ba? Tuloy, ang Pangulo tuloy, may napanood akong reel kagabi, pero matagal na pala to, noong June pa niya to sinabi, no? June ba ng 2025, para bagang noong nagpunta siya ng Mindanao sa Zamboanga, sabi data ng Pangulo sa kanyang talumpati, buti pa kayo dito, nakangiti kayo lahat doon sa Maynila, nakasimangot sila. Siguro marami silang problema ron. Malamang ikaw ang problema, tulad ng sinabi ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Direkta ka na nga po tinukoy eh. Di ba? Ikaw ang problema namin. Di ba? Sus Mariosep. Kaya sabi ng Pangulo, pangalawang Pangulo, di po ba? Mag-resign ka na. Di ba? Yan lang po talaga, wala pong iba. At pumasok sa isip mo ngang, yun nga sa isip mo, nasira, di ba? Ano po? Ikatatlo ay ito pong si Senator Soto, no? Na noon, 2022, no? We are offering a different kind of government. The Filipino people deserve better than the Marcos-Duterte tandem. Run against the Marcos-Duterte ticket as Lacson's running mate. Di ba nga, silang tumakbong dalawa. Pero fast forward, pagdating ng 2025, makalipas ang tatlong taon, tumakbo ng senador ang dalawang ito sa ilalim ng administrasyon ng bagong Pilipinas. Di po ba? Naalala nyo? Asan ang mga disposisyon? Nasan po ang mga paninindigan ng mga taong to? Di ba? O ito, ang sumunod, si Kiko Pangilinan. Noong 2022, sabi niya, we will never allow a Marcos return to Malacanang. O, di daw siya papayag. Ha? We cannot allow the past to be erased. Hindi natin pwedeng payagan o hindi namin papayagan, ha? Ang nakaraan na mabura. Ha? Ngayon, actively campaigned against Bongbong Marcos in 2022. Actively campaigned against noong 2022. Di ba tumakbo nga siyang vice president? Tama ba? Ni Lenny Robredo. Di ba? Okay. So noong 2025, after 3 years, eto na. Marami palang pwede mangyari after 3 years. Ano? Yung sinabi mong habang buhay na hindi natin makakalimutan, paglipas ang tatlong taon, limot mo na. Di ba? So lumalabas now 2025, we will work with the administration in the Senate while remaining independent and continuing to hold the government accountable. We talaga lang, ha? Ay nako. Pero Senate majority black ang kanya sinamahan. So majority means kaanib ng Malacanang, na di ba? Ano po? Siyempre, ang sumunod doon ay last but not the least. Ano po? I see Bam Aquino, no? Yung kunokopya si Ninoy na napakalayo, di ba? Hindi o. Pwede sa salamin, pwede sa itsura, pwede pag nakalumbaba, no? Pero pagdating sa disposisyon, sa paninindigan, napakalayo mo sa tiyuhin mo kay Ninoy, di po ba? So sabi nitong Bam Aquino, no? Noong 2022, sabi niya, a Marcos presidency is a step backward. Ang isang pangulohang Marcos ay isang hakbang paurong. Di ba? Step backward eh. We should not allow history to be rewritten. Hindi natin pwedeng payagan ang ating kasaysayan na maisulat ng maisulat ito, parang ganun ano. O magkaroon ng pagbabago ng pagsusulat ang ating kasaysayan. Actively campaigned din against Bongbong Marcos in 2022. So February to May ng 2022 niya ito mga sinasabi. Ito na tayo ngayon, 2025. We are part of the nanalo siya, 'di ba, bilang senador, 'di ba? We are part of the Senate majority to help move the country forward on key reforms while remaining independent and true to our principles. Nasaan ang principles? Pakisilip, baka nahulog. Ha? Asan? Baka nahulog yung principle, pulutin nyo nga. Diba, ano po? At itong Kiko Pangilinan, naalala ko pa sinasabi niya, sa kanya nagmula yung ipahuhukay ang tatay ni Bongbong Marcos dahil wala raw karapatan mailibing yan sa libingan ng mga bayan. Diba, sabi ni Kiko? Kaya itong mga nabasa ko lang bilang comparison lang of the same people, parehong tao, ito ang sinasabi nila noon, pero ito na ang sinasabi nila ngayon. Ano? Kaya pala wala silang kibo nung kahapon lamang ay lumabas po ang utos ng Korte Suprema, pinablicize po ang utos ng Korte Suprema para baligtarin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan noong 2018 para i-convict ng 7 counts. Di ba? Ng corruption and plunder itong nanay ni Bongbong Marcos na dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, na on bail pala siya kaya hindi na rin siya nakapag-serve ng kanyang pagkakakulong. Ilang taon inantay. Pagdating sa dulo, binaligtad din ng Korte Suprema yung naging desisyon ng Sandigan Bayan dahil sa kakulangan daw po ng ebidensya, hindi daw napatunayan ng prosecution, hindi naging sapat para umabot daw sa conviction ng dating unang gina. Ilan years yun? 2018 hanggang ngayon ng kanyang conviction? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years! Siguro nabuhayan ng loob si Martin Romualdez, ano? Ito na ang sinasabi ni Sanpit. ang pwede ko lang hindi maiwasan dito, kahihiyan. Oo, lahat sila siyempre magagalit sa akin, lahat ng kahihiyan ibabato sa akin, ano po. Pero this too shall pass. Malalagpasan din natin 'to. Ay buhay, sa totoong buhay lang. Ano po, 'di ba? Ano po? Kaya kanina doon po sa press con, ano, ni Boying Remulla, ang ombudsman, ano, may nakapagtanong sa kanya. Ewan kung napanood niyo yung press con, ano, pwede niyo panoorin sa YouTube. Nagtanong na mukhang masaya ang ombudsman dahil Friday, no? Sabi niya, TGIF. Happy weekend! Di ba sabi niya? Ang sabi po niya, eh ganire. May nagtanong kasi patungkol sa yung restitution, no? Mababawi ba natin? Ha? Kaya alam ba ni Speaker Martin na isa sa layunin ay restitution, na mababawi ang mga perang nakuha sa atin. So, meron na ba pang pag-uusap o nandun ba sa pagsampa ng kaso na yan, no? Sa korte, na mapag-uusapan ba yung pong pagbabawi ng mga pera at maibalik sa atin, di ba? Ang sagot po ni Boying Remulla ay ibang-iba. Noon sa naunan niyang mga sinagot, nung unan niyang sinampahan ng kaso, ang mga diskaya, ang mga tauhan, mga district official ng DPWH, kasama na si Yusek Roberto Bernardo, sino-sino pa ba po yung mga yon, yung mga casino boys, na nagsabi nga na nagbalik ng sasakyan, nagbalik ng ilang daang milyon o ilang milyon, ano po. Kasi nga, para maging kabahagi ka ng witness protection program, magsasauli ka, parang gano'n, ano po. So ba't kabaligtaran ito? Diba, ba't kabaligtaran ito? Dahil kung gagamitin ngayon, kung kayo nag-aalangan pa na oferan si Martin Romualdez na maging state witness, no? Siyempre, iba magagalit, no? Bakit mo naman o-offeran ng state witness? Kung ang dahilan ng kung ang premise po na isinampahan nila ng kaso noon si Secretary Manny Bonoan ay sa kadahilan ng binawi na nila, binabawi nila nung una ni-reject ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan sa ombudsman, ay hindi mo pwedeng bawiin 'yan. Malaki ang kasalanan ng taong yan. Hindi niya kailangan tumayo bilang witness para mapatunayan ang mga nangyaring nakawan sa gobyerno. Di ba? Pero kalaunan, aba, pumayag na rin ang Sandigan Bayan, ano, na maging testigo na rin si Bonoan, at i-cancel na o i-drop yung mga kasong isinampa sa kanya. Kung ngayon kayo nakakita live ng ano, milagro, it's a miracle. Bakit? Si Manny Bonoan na tinutulak sa wheelchair, biglang nakatayo, ang galing niya, di ba? Tumayo, di ba? Nakatayo, oh. Pambirang buhay ito. Nung siya ay akusado, nando sa kaso, nagpa-hospital din yun eh, di ba? Opo. Tapos nung dumalo sa Sandigan Bayan, alos lulugulugo, naka-wheelchair, ano po, aba, nung binawi na yung mga kaso at gagawin na siyang testigo, kaninong wheelchair yan? Sabi niya, kaninong wheelchair yan? Sa'yo, di ba? Hindi akin yan, di ba? Mabilis pa sa alas 4, nakatayo eh, di ba? Sus Marianong Garapon, ano po? Kung siya ginawang witness, kung ito po ang premise ha, ito ang premise. Kasi natanong na rin kasi kanina kay Ombudsman, yun na nga, no? Na alam ba ni Speaker Martin na magbabawi tayo ng ninakaw na pera? Sagot niya, hindi pa namin napag-uusapan niya. Oo, paano nangyari yun? Samantalang noon, yung umpisa pa lang, nandun kayo sa restitution eh. Nung kinasuhan si Yusik Bernardo, itong sila District Engineer Henry Alcantara at kung sino-sino, di ba? Kailangan, patay mga diskaya, di ba? Kailangan ng kondisyon. Magbalik kayo, magsoli ka. Di ba? Magsoli ka, baka gumaan ang kaso mo. Parang ganun, ano po? Eh, para tayong ginagawang tangat kalahati at gago eh, no? Ilan ang sinole? Ilan daan? 80 plus million, ha? Wala pa 1 billion na naisole. Ang ninakaw nga sa atin, 1.3 trillion pesos in the span of 3 years. Hindi ba naman insulto ang tawag doon? Di ba? Insulto sa ating lahat yun, ano? Sa katalinuhan natin, ano? Sa pag-iisip natin. Ano to? Para kang batang umiiyak, binigyan ka lang ng candy, tumahimik ka na? Ganon? Yun talaga kababa ang tingin nyo sa amin lahat? Diyan kayo nagkakamali, no? Diyan kayo talaga nagkakamali, no? Kung mababasa nyo lang yung mga nagkokomento sa programa ko, doon nyo makikita matatalinong mga Pilipino na hindi kumakain ng suka at hindi kumakain ng, diretsyon ko na, ng tae. Di ba? Ano masama doon? Ang suka parang tae rin yan, di po ba? Ang diferensya lang, ang suka sa bibig lumalabas, ang tae sa puwet, di po ba? Yan pinang malala, doon na, sa puwet, ano po? Oh. So game, sensya na. Lalong tumapang ang akampi nyo dahil nga nakita ko ang pangalawang pangulo eh, di ba? Sus Marianong Garapon, sa totoo lamang, ano po. At eto na tayo. Sabi ganun. Kung yun ang premise, ano po, kung yun ang premise, na ginawa mo ngayon state witness, ayun sinagot niya kasi, hindi pa namin napag-uusapan yan kung mababawi. Pero palagay ko, alam naman niya yun. Alam naman niya yun? So hindi niyo pa napag-uusapan? And layo-layo niya sa mga kondisyon mo noon. Na kinokontra nga ni Senator Marcoleta na paano nangyaring restitution? Eh ang restitution, korte ang naglasabi niyan. Korte ang nagsasabi kung anong ibabalik, magkano ang ibabalik. Pag nagkaroon na ng pagdinig, kasi natiyak na kung magkano ang ninakaw. Hindi pwedeng sa simula pa lang. Tingnan mo ang binalik sa ating bariya. Di ba? Hindi man lang umabot na 1 billion, tapos ginawa niyo na ng state witness yung iba. Tama, mali. So insulto sa pagkatao natin bilang mga Pilipino. Parang pinagkaiba sa yung mga vital statistics ni Martin Romualdez, yung oxygen level niya ay okay, pati yung blood pressure niya okay, pero nakalatay siya, maganda oxygen level, pero may host dito. Ha? May host dito, no? So paano nangyari yun? Eh okay ang oxygen level mo. 'Di ba? So eto na, para tayong ginagawang tanga talaga, 'di po ba, no? So kung di yan ang drama, ano pa? Sabi nga ng ating pangalawang pangulo. So eto ka na. So sinabi nga, alam naman niya siguro yun, ano? So darating tayo doon, no? So, ang maganda may nagtanong. Sa palagay niyo po ba, kasi ang sabi po ng DILG chief, yung kapatid na si John Bicrimulya, eh big fish, etong si Martin Romualdez. Aba, kahit ako, payag ako. Kung literal, size ang pag-uusapan, ha? Big fish talaga yan. Literal, di ba? Oh, big fish na po. No? Ang tanong ngayon na nagtatanong kay Boying Remulla, kay Ombudsman, sa tingin niyo pa ba mayroon pa pong bigger fish? Ta? Sa palagay ko, wala na. Yan ang sinagot niya. Nadulas siya. Sa palagay ko, wala na. Pero, sabi niya, biglang bawi, no? Pero titingnan natin, di ba? Titingnan natin. Sa ngayon, siya ang pinaka mataas ang ranggo. Kasi for the first time, nakakita na ba kayo na speaker na nakasuhan? Na umabot dito? Sa antas na to? Wala pa, ngayon pa lang, di ba? Sabi niya, no? So sa ngayon, siya pala, ngayon pa lang na may ganyan. So far, siya ang pinakamataas. So abot tayo, tingnan natin kung saan tayo makarating. Diba? Tingnan natin. So para may pahiwatig na yung nagtatanong, eh, diba? Na wala ba kayong planong silipin yung pumirma ng budget, yung nag-implementa ng mga programa, ng mga proyekto? Yan po, ginagawa ng ehekutibo, hindi po ng Kongreso. Kaya sa party na yan, walang kinalaman si Martin. Diba? Totoo naman, diba? Kagaya nung kanya mga sinabi, nung siya'y palaban pa. Nung palaban pa si Martin, naalala nyo, I will not go down alone. Diba? Sabi niya. How can I be the mastermind? It is the executive who implements projects. Who bids the project. We don't have any hand. Wala kaming kinalaman dyan. Ang executive din po ang nagre-release ng budget para bayaran ang mga contractors. Ha? Tama ba? Oo. At siyempre, saan ba galing ang pera? Diba sa National Treasury na nanggagaling po pag-release ng DBM o Department of Budget and Management na for the record, hanggang ngayon, may hindi napatawag kahit sa ICI, kahit sa Kongreso, kahit sa Senado na nag-imbestiga patungkol sa fraud control, itong si Secretary Amina Pangandaman. Wow! Where pa talaga? Di ka napatawag, di minsan. Kasama na ang dating Executive Secretary Lucas Bersamin kahit nabanggit na rin ang kanyang pangalan. Di ba naalala niyo? Patungkol kay Trigib Olivar. Magkaiba yun eh. Di ba? At yun lang yun, yung kanyang pamangkin. Opo. Di ba? Na ika nga, nasabi, opo, na nung panahon na sinasabi ni Yusek Pangandaman, ano po, kay Saldico na nagpapalaan ng 100 bilyon ang Pangulong Marcos. 100 bilyon, ha? Doon sa budget, no? Hiwalay yun, ika nga, sa kanya lang yun, 100 bilyon, ano? Kahit itanong mo pa kanya sa pamangkin ni Lucas Bersamin na si Adrian Bersamin. Pati si Olivar narinig din yun, sabi ng Pangulo. Kaya nung nalaman niya na hindi lang si Amina ang nagsasabi, may dalawa pa nagpapatotoo, ay tinanong niya ngayon si Speaker, ano gagawin ko rito? 100 billion ang hinihingi ng pinsan mo. Ano sagot ng Speaker? Kung ganyan po. Speaker na nakaratay ngayon sa ospital, kung ganyan, wala tayong magagawa. What the President wants, the President gets. Na? At nagkaroon din po ng kumpirmasyon sa isa sa mga video rin, Saldico. Ha? Nung sila po ay nagkita-kita sa tapat ng Malacanang, di ba pinapunta siya ron ni Speaker Martin, sabi niya, ni Saldico. No? Dahil may ipinadadagdag pa pala na another 50 billion ang Pangulong Marcos, pero hindi daw kukunin doon sa 100. Iba daw po yung 100. Siguro sa loob-loob ni Saldico, itong 100 billion, di ko nga malaman paano ko bubuuin eh. Dadagdagan pa. Diba na? So totoo lang, di po ba? Di umano yan ha, sabi ni Saldico. So ano nangyari doon? Sila nagkita-kita sa tapat ng Malacanang sa Aguado. No? Aguado na lumang bahay na heritage house na po yan. Ano? Pag-aari na rin pala ni Martin Romualdez. Na? Doon siya nagkita ni Speaker, dumating ang Pangulo at may dalang yung brown envelope nga, brown leather case, briefcase, ano po. At doon ay nagsabi na nga, no? Nandun din si Amina Pangandaman, etc. Doon niya ngayon nakumpirma na totoo ang mga sinasabi ng mga tauhan ng Pangulong Marcos na alam niya at siya talaga ang humihingi. siya talaga ang humihingi. Ganun po, kasimple. Ha? Di umano, ha? Sabi ni Saldico. So doon niya nakumpirma. Nung una, parang bantulot pa siya, no? Siguro, hindi ka naman makapaniwala. At yung mga delivery, di ba? Isa pa hindi pa napapatawag. Yung Yusek Jojo Cadiz ng Department of Justice na di umano ay bagman daw po ng Pangulong Marcos. Di umano. Di po ba? Alam ko nag-leave of absence yun, nag-resign, nag-leave of absence. Ngayon, bumalik na naman sa DOJ. Di ba? Tahimik na eh. Di ba? Pag maingay, aalis. Ano? Parang si General Torre. Di ba? Matapos siyang lumabag sa batas trapiko, umalis. Di ba? At nag-iisip na daw siya mag-resign. Ano po? Parang ganyan. Ano? Wag natin siyang kalimutan, sabi nga ng ating pangalawang pangulo. At lalong wag natin kalimutan yung famous line niya, hihilahin ko yan. No? Wag natin kalimutan. Dahil darating ang panahon, tayo na hihila sa kanya. Di po ba? At lalo na yung mga binanggit niya noon, eh kung sa tatay nga, di ako natakot eh. Sa anak pa. Ah, talaga lang ha. Tingnan natin, isang taon mahigit na lang po yan, sir. Antay-antay ka lang ha. Huwag kayo aalis ang bansa ha. Huwag kayo aalis. Sus Marianong Garapon, baka pagdating ng paniningil na wala kayo lahat ha. Huwag naman. Huwag naman, please lang. Ano po. Pero kung ganun man din, parang pabor na rin sa aming sambayanan, ano? Na lahat ng salot sa bayan na to, malis na. Di ba, ano po? Di ba, sana rin, pwede rin, ano po? No? Kaya nako, sa totoong buhay lamang, ano po? At kumbaga, dyan din natin mapapagtanto, ano po, na dito nga sinasabi natin na mangyayaring pagdinig sa September 16. No? Pwera po yung Monday, no? Na pagdinig ng impeachment court. Pero pagdating ng September 16, ay nag-imbita nga sila, di po ba, ng Amici Corray o Amicus Corray, no? Ang impeachment court, no? At ito ay sa katauhan ng apat na retired justices, no? Tatlo po ay chief justice, dating mga chief justice, at yung isa po ay associate justice, no? Ang tatlo pong justices ay si Hilario Davide, si Artemio Panganiban, at si Reynato Puno. No? At ang associate justice po ay Rodolfo Ascuna. No? Sila po napiling Amicus Corray o Amici Corray, Friends of the Court, para pag-usapan yung pong nakasaad sa ating konstitusyon patungkol sa threshold. Dito pa lang nakikita na po ng taong bayan na parang gusto nilang pabilisin ang proseso na matapos bago magpasko, pero ang mga pinag-uusapan ay kung papaano nila ikukunvict ang ating pangalawang pangulo. Bakit? Kasi hindi sila dapat namumblema doon sa threshold. Bakit? Pagpalagay na po natin, di po ba, 24 na senador ang naanan dyan, ano po? At kung pagpapatuloy po natin yung argumento nila na hindi sila makaboboto kasi wala sila rito. Pagpalagay na natin, ha? E di apat po yung nawala, di ba? Si Jinggoy, si Bato, si Marcoleta, at saka si Loren na nagpapagamot ngayon, ano? Loren Legarda. At maaring baka pagdating ng botohan, makabalik. So nakatingin tayo sa mga 20 hanggang 21 na mga senador. Tama? Okay. So kung hindi nyo papayagan bumoto yung wala dyan, pero all its members pa rin ang bilang, 24, pagpasok po ng 20 o 21 na matitirang present, kaya pa rin naman abutin ng 16. Tama ba? Kasi 20 kayo o 21 eh. Di po ba? So pag, ibig sabihin, kaya nyo gustong mapababa, dahil nakatuon na kayo doon sa 13, para pag naibaba ng threshold ng 12, edi pasok na pasok sa banga. Majority lang ang boboto ng solid. Impeach ang aming pangalawang pangulo. Ganun ba? O kung 13, edi pasok din. Ano? Kung 14, isa na lang ang tatakutin nyo para lumipat sa inyo, para bumoto rin to convict. Tama? Parang ganun, ano? So, yun lang ang nakikita ko kasing dahilan kung bakit gusto nyo mapababa. Kasi kung 16 ang pinag-uusapan, kahit huwag nyo nang payagan bumoto, halimbawa, yung tatlong nawawala. Si Bato, na hindi nga malamanasan, At teka nga pala, yung kay Bato, ha, naglabas po ng salita. Itong si John Vic Remulla, no? Na alam na daw nila kung nasan si Bato. At alam na rin daw nila, kinakausap daw nila yung mga may hawak kay Bato, okay? At iniiwasan daw nilang dumanak ng dugo. Wawa. Oo, kaya meron pong statement dyan ng abogado niya, si Attorney Israel Itotorion. Basahin natin mamaya. Eh? So, ibig ko lang sabihin, kung wala si Bato at wala si Jinggoy at saka si Senator Marcoleta, at sabihin na lang natin, nagpapagamot pa si Senator Legarda sa panahon na magkakaroon na po ng pagbobotohan at hindi nyo sila papayagan bumoto dahil hindi nga sila naka-attend. Kahit si Senator Loren eh naka-attend partially. Eh pero kung sasabihin, eh wala siya rito, nasa ibang bansa. Okay. Eh meron pa rin kayo sapat na bilang ng 16 para i-convict. Kung ang pagbabatayan ay 24 pa din. Diba? 24 except hindi ika-count yung boto ng 4 bilang abstain. O hindi papayagang bumoto. Limbawa lang. O di kayong boboto to convict ang may problema. Kasi you still need 16 votes. Kaya you are trying your darnest best. Sinusubukan niyo talaga. Kahit na bumend na yung batas. Kaya pala siya ang tumindig doon. Ano? Kasi talagang sometimes you have to bend the law in order to please hindi the people, to please yourselves. Kayo-kayo yun. No? Kaya siya nag-question yan eh, di ba? Sipin nyo napunta lang yung dalawang tulfo na yan sa Senado. Naku, bumaba na po ang kalidad ng Senado natin. Naging ganyan na. Naging ganyan na po. Parang palengke na siya. Parang wala na. May institution na nire-respeto natin before. Wala na. Tapos sipin nyo, para pagtalunan nyo yan, eh ang usapin eh, constitution? Kita nyo na. Ah, di ba para mag-steer ka ng ganyang issue? Di ba? Walang ibang pwedeng gumawa niyan. Yan mga yan lang. Kaya huwag nyo rin silang kalimutan. Di po ba? Ano po? At bago natin basahin yung kay Bato, ganito po. Sabi po ni Boying Remulla, dun sa kanyang press con kanina, aba sila daw po ay pupunta sa France. Di ba? Nabanggit na niya yan eh. Pupunta sila sa France kasi sila daw po ay masusi ng makikipag-usap sa French government. Ano? Patungkol kay Saldico. Na? Yun ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla. At may bilin din ng Pangulong Marcos kay John Vic Remulla naman, ano? Ha? Get Saldi home, ano? Get him home, ha? Bring him home. Palay ko si Tatay ang i-bringing home niya. Si Tatay Digong ang dapat yung i-bringing home, 'di ba? Sabi niya, get Saldi ko, no? Parang ganoon ang sabi daw ng pangulo kay John Vic. So parang baka magsama pa 'yung magkapatid pumunta ron, ano? So ang sabi kasi ni Ombudsman Boying Remulla, well, una ang sabi niya, ganito muna. No? Ang sabi niya, may nagtanong kasi sa kanya na ano ang masasabi niyo patungkol kay Martin Romualdez. Sabi kasi ng kapatid mo na si John Vic, masama daw sa loob nila dahil kabrad nila yan. Kabrad niyo nga naman, tama, di ba? Tapos malapit na kaibigan na pamilya, ganyan, pero kailangan gawin ng trabaho, gano'n, ano po. Okay, so siya naman ang tinanong, ano masasabi mo? Sabi niya, gano'n din, no? May malungkot din, medyo mabigat, pero sinabi ko naman sa kanya na, well, I have to do this, no? I have to do my job. Yan daw sinabi niya kay Martin. At ang sabi naman ni Martin, naintindihan ko. Wow, ganda ng drama. Hindi ko ma-imagine eksena, di ba? Mm-hmm. So yun yung sinabi, no? Tapos ano mensahe mo, no? Sabi niya, ang mensahe ko sa kanya, face the music. 'Di ba? Face the music, na? Man up to it, yan daw sabi niya. No? Well, kahit di mo sabihin face the music, the fact na nakakulong na siya, may order na po ang Sandigan Bayan na ililipat siya sa BJMP pag nag-okay na siya. Hindi din pinayagan yung PNP General Hospital. Pero ngayon pa lang, pinalilipat na po siya sa PGH, which is a public hospital. So hindi doon sa private suite, dyan sa Cardinal Santos Hospital. Na? So antay natin, ililipat siya sa PGH, at pag pwede na siya, nasa ilalim na ng konsilyan ng BJMP, dadalhin na siya diyan sa Payatas. Na? So eto na, nung tinanong patungkol dun sa France, anong gagawin niyo ron? Ano po? At ito ang kanyang binanggit. Sabi niya, yung France, marami kaming kakawin.

So, may nagsabi daw sa kanyang banker. At ang sabi daw sa kanya, di ba, ang ating bansa natin, nasa gray area po, patungkol sa money laundering. Eh ngayon, wala na daw tayo sa gray area. Okay? Kasi nga doon, nasa gray area tayo dahil nakita ang bansa natin na pugad ng money laundering sa iba't ibang aspeto. Nilalaban na maruruming pera, nandito daw sa atin. Ha? So ang sabi niya, pagkakataon na to, kung pupunta ako ng France, kasi mahigpit ang FATF doon. At yun po ang tinatawag na Financial Action Task Force. Na? So mabigat yun. Ano po? Yun po yung doon pala ang pinaka-opisina, no? Nang nagmo-monitor ng money laundering. Ano po? So sabi niya, yun yung sabi ng banker. Kaya pala pumasok sa idea niya yan. Banker lang pala ang sagot. Diba? Buti hindi siya nag-call a friend. Diba? Ano po? Ibang laro na yun. Diba? Who wants to be a millionaire na yun. So pupunta siya ron dahil kakausapin na rin lang daw niya ang FATF, no? Ang Financial Action Task Force. No? Hindi lang yan dahil pati daw po yung EU, European Union. So anong pag-uusapan kanya? Ang sasabihin ko sa kanila, huwag pabayaan ng France na magamit sila ng mga taong nagtatago ng mga illegal tulad ng nakaw na pera. Yan daw sabi niya. Kasi kung mahigpit sila sa panuntunan ng mga money launderers sa ibang bansa, ganyan, ano? So, lalapit ko sa kanila ngayon na ngayon may nagtatago sa bansa ninyo. Parang gano'n, ano? Na ito yung pinaglalaban niya, di ba? So, ito ngayon, may taong nagtatago dyan, taga sa amin yan, maraming ninakaw na pera. Parang gano'n ang dating. Ano po? Sa mga binanggit niyang yun, at gano'n din daw ang sasabihin niya sa EU. Kasi sa EU daw, dahil kung maalala niyo, di ba si Saldico, sinubukan pumunta ng Portugal, di ba? Di ba? Kaya lang hindi siya pinapasok doon. Ayun nga, kaya siya binalik sa France, eh, di ba? Kasi nga hindi siya pwedeng umalis doon. Kasi nga meron siyang application ng asylum, political asylum. So hindi ka pwedeng umalis doon, ano? So sabi ni Boeing Remulian, ni Ombudsman, ang mga bansa kasi sa Europe, one ride away lang 'yan, one car away, one car ride a day o train. Pagka lumayo ka ng konti, ibang bansa na. Parang NCR lang. Pagtawid mo ng Quezon City, nasa Mandaluyong ka na. O di kaya, nasa San Juan. O kaya, nasa Maynila. Di ba? Ganon. Hindi sabihin. Magkakalapit. So, kakausapin na rin daw niya, sabihin niya na huwag niyong pabayaan ng mga bansa niyo na pinagtataguan ng mga kriminal. Mga ganun daw. Ano po? Well, napakadaling sabihin. Pero ito mga bansang ito kasi, kaya nga sila nag-exercise nung mga tinatawag natin nag-a-apply ng mga political asylum sa kanila, hindi ko para kanlungin ang isang kriminal. Pinag-aaralan po nila kung bakit ka humihingi ng asylum. Kaya kung pupunta ka roon, at lalong malalaman nila yung kagustuhan mong kunin sila, eh lalo pong bibigat yung pong ebidensya at saka dahilan kung bakit sila humihingi ng political asylum. Baka hindi alam ni Ombudsman Boeing Remulla, yan po ang sinabi ni DOJ Secretary Vida. Frederick Vida. Yan po ang sinabi niya. Kasi may nagtanong sa kanyang reporter. Di ba? Sasama po ba kayo doon sa France? At kung sakaling pupunta kayo doon, sasabihin niyo po ba yun na itong mga to, may mga kaso sa amin to, ganyan, ganon. Ah, hindi. Hindi ganyan ang gagawin pag-uusap. Kasi pag ganyan ang ginawa, eh all the more maiisip nga nila na totoong may, eto nga, political persecution, ha? At totoong ginigipit itong mga to, at baka lalong mapabilis, mag-grant. At yung kanilang hinihiling na asylum. Di po ba? Apo. Kaya ang ibig lang natin sabihin, kasi ang mangyayari daw, ang pag-alis daw po ni Kwan, eh, baka isa ma rin daw schedule ng, kaya nga matagal pa to, dahil kailangan magtugma-tugma daw schedule nila. Kasama daw dapat dito ang AMLA. No? Ang AMLA. So, maaring late October to late November pa daw po ito. Di ba? Sa amin, wala akong problema. Kahit na ito ay
early December mo

paggawin o anong petsa nyo gawin, wala problema. Ang pinuproblema namin, pera po ng bayan yan. Ano po? Sa tagal niyang wala dito si Saldi ko, panahon na hindi pa nakakapag-apply ng asylum, hindi niyo po ginawa itong gusto niyong gawin. Tama? So kung ngayon niyo itong gustong gawin at siya'y nakatali na doon na may application ng asylum, parang gagastos tayo ng walang kapararakan. Para naalala ko tuloy, pinadala ng Pangulo ang Department of Justice Secretary Frederick Bida at iba pa, na, pati yata National Prosecution Office, no? Pinadala doon, di ba, sa Portugal. Naalala niyo, nung nagpunta po sa Prague, etong si Saldi ko. At ang sabi nga ng Pangulo, nahuli na. Nahuli na, aresto na si Saldi ko, di ba? Nakalauna na pag-alaman, hindi pala, di ba? Na-stop lang, di ba? Ayong kay Claire Castro, di ba? Ano po? So ibig lamang po natin sabihin na kaya pala hindi nila maipaliwanag. Ah, eh natural, ang jurisdiction ay France. So kahit na naglabag siya, nag-cross-border siya, sinita siya na ng Prague, no? At sinabing, "Uy, ng Prague Police, no?" At sinabing, "Ay, hindi kumpleto ang dokumento mo." Ha? At lalo na nung nalaman, kaya nga sa opisina siya dinala, hindi sa kulungan eh, di ba? At nung nalaman, "Ah, meron ka pala political asylum application sa France?" At baka di pa natin alam, baka sinundo pa siya, di ba? Ng French government. At sinabing, "Ba't ka kasi lumayo? Hindi ka pwedeng umalis. Oh, meron kang pending application dito sa amin. Hindi ka pwedeng lalayo rito. Parang si Harry Roque lang. Hindi nga makapunta ng dahil si Harry Roque. Kasi nandun siya sa Austria." Bago ka makapunta ng dahil, magpaalam ko muna. May clearance, no? Kung papayagan ka ng Austrian government, lalo na ng justice system doon, ano? Na bigyan ka ng pass. O sige, punta ka ng dahil. Pwede. Pero yung aalis kang ganun, di ka malaya. Kasi meron kang pending application. Diba? O kaya, pag all the more tugisin mo, all the more na marirealize ng country, host country, na aba, oo nga. No? Lalo na kung magte-tell all siya ron. No? No, ano ba ang mga nalalaman mo kasi? Ba't ka nila hinahabol? Mga ganun. No? So, sige. Ang problema lang namin gagastos ng walang kapararakan. Dahil yung naging biyahe po noong dating sa Prague nila Frederick Bida na nagsimba lang na doon sa isang antigong simbahan doon, eh gastos din po ng gobyerno yun eh. Diba? Samantalang meron po tayong ambassador doon, meron tayong embahada doon, no? So sa panahon ng makabagong panahon ng teknolohiya ngayon, hindi na uubrang pumunta ka roon para sabihin mo siya. Sabihin mo sa kanya, hindi na. Text lang, tawag lang, Viber, Messenger, napakadaming dahilan. Napakadaming paraan, no? Email mo, i-Zoom mo, tawagan mo. Di ba? Mag-Zoom ka din dalawa. Di ba? Ano po? Gusto niya makakita ang dokumento? Okay. Hindi na nga ginagamit ang fax eh. Wala na, obsolete na ang fax. Fax ko sa'yo, wala na. Hindi na. Anong gagawin? I-Viber namin sa'yo? Or we will email it to you. Email, ha? Di ba? Ano po? Ibig sabihin, yung komunikasyon magagawa nang hindi tayo kailangan gumastos ng malaki. Di ba? Para personal pang pumunta ron. So uulitin pala ito ni Ombudsman. No? Na parang sigurado siya na pag-uwi niya, kasama niya si ano, di ba? Kasi may Interpol pala po, nakakausapin din. No? So yung bag na asahan nila, na pag-uwi nila, kasama na. So teka lang, itong group effort na ito, kung nagtagumpay kayo kay Tatay Digong noon, na dito nyo ginawa, palagay ko, hindi po East Timor o Timor-Leste ang France. Pati na po ang EU. Na? Hindi ubra yung bubulihin mo sila na, paano kayo, nagtatago ba kayo ng kriminal? Mga ganon. Hindi ubra sa kanila yun. Anong ba malay namin doon? Yun lang isasagot. Ang concern namin, itong taon to, dumulog sa amin, nag-file ng political asylum. Noon lang kami. No? So walang bisa itong mga kung ano man ang i-issue nyo. Kasi sa France, wala tayong extradition treaty sa France. Kaya wala tayong where pa ron. Wala ni kahit pakiusap. Ano? And speaking of France, nung isang araw po, kung di ako nagkakamali,
yung pong French ambassador ay tapos na ang kanyang tour of duty, no? Tapos na po ang tour of duty niya dito sa ating bayan. Ano po? At dahil po doon, tapos na po ang tour of duty niya, siya po ay tumawag at nakipag Zoom sa ating pangalawang pangulo para po magpaalam, no, na siya ay nire-recall na yung kanyang appointment, ano po, at nagpaalam pa sa pangalawang pangulo, no po. So isipin niyo po kung gaano niya pagpahalagahan ang ating pangalawang pangulo. Hindi lang po itong French ambassador na to, ha, kasi meron pa pong mga iba, no. So eto po, nabasa ko po ito mismo sa post ng ating pangalawang pangulo. Farewell call of Her Excellency Marie Fontanelle, Ambassador of the French Republic to the Philippines, no? Masaya nating tinanggap ang farewell call ng Ambassador of the French Republic to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanelle, sa pamamagitan ng isang Zoom meeting noong nakaraang buwan. Nagsimula ang kanyang tour of duty noong August 10, 2023 at formal na nagtapos noong August 18, 2026. Naging mahalagang katuwang si Ambassador Fontanelle sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at France, lalo na sa usapin ng depensa at seguridad, ekonomiya at infrastruktura, edukasyon at kultura. Sa pamamagitan ng Blue Nations Initiative, higit pang pinalalim ng Pilipinas at France ang kanilang pagtutulungan sa climate action, pangangalaga ng karagatan at yamang dagat, pagpapaunlad ng blue economy at pagpapalakas ng maritime cooperation. Ginamit din natin ang pagkakataon upang ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Gayon din sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Davao, bukas naman ang Office of the Vice President sa kanyang magiging kahalili bilang ambassador of France sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Na? So, lumalabas na, okay, parang ganito rin, no? Siguro, imbis na pumunta ang French ambassador sa Davao, pwede naman sila mag-zoom. Na? Ganun din, eh, di ba? So, yun po ang ating binabanggit lang, no? Nakakaiba, no? At yun pong kaninang nabanggit ko na kung sakasakali man na yung pong mismong naging mensahe po ni Attorney Israelito Torion, no, patungkol po kay Bato de la Rosa, eh parang ganito lang po yan. Kasi yung pong sinabi na na statement ni John Vicrimulya, sinagot lamang po niya, no, na sabi niya, statement of counsel for Senator Ronald Bato de la Rosa. We have taken note of the statement attributed to DILG Secretary John Vicrimulya that the government supposedly knows the whereabouts of Senator Bato de la Rosa and that there are negotiations, huh, with his powerful protectors, huh, because the situation allegedly involves body bags. Ibig sabihin, patayan pag pinilit nilang kunin si Bato de la Rosa, no? And that the secretary does not want bloodshed to happen. Wawa. With utmost respect to Secretary Rimulya, we have no personal knowledge of these supposed powerful protectors of Senator de la Rosa. What we do know is that Senator de la Rosa is a deeply prayerful man who places his faith in Almighty God, his one and only protector. It is therefore unfortunate that the language of body bags should enter the public discourse
concerning a sitting senator of the Republic. Words of this nature, particularly when coming from the head of the Department of Interior and Local Government, carry enormous weight and may understandably cause apprehension among the senator's family, supporters, and the Filipino public. We respectfully submit that if the Philippine government believes that the Senator De La Rosa committed offenses punishable under Philippine law, then the appropriate course is to bring the proper cases before the Philippine courts, where he may answer the accusations against him under our constitution, our laws, and the safeguards of our judicial system, rather than devote the resources and authority of the Philippine government toward apprehending a Filipino citizen for surrender to a foreign tribunal. We respectfully hope that the same determination will be exerted in defending the sovereignty of the Republic and the integrity of our judicial institutions. We continue to hold Secretary Rimulya in high regard. It is precisely because of the importance of this office and his influence within the administration that we respectfully appeal to him to exert whatever lawful influence he may have upon the president to reconsider, and we hope make a detour from the present policy of facilitating the surrender of Filipino citizens to the International Criminal Court. This is not a call for anyone to evade lawful accountability. It is a call for accountability to be pursued in accordance with the Philippine Constitution and Philippine laws, before Philippine courts, and with full respect for our sovereignty and the rights of every Filipino citizen. We remain hopeful that this difficult national issue can be addressed through law, reason, and respect for our constitutional institutions, not through rhetoric about body bags or the specter of bloodshed. Yan po ang sabi ni Attorney Israelito Vitor Yon, counsel for Senator Ronald Bato De La Rosa. Nako, ang bilis ng oras, naubusan na po tayo ng oras. Pasensya na po, ang bilis talaga. Nako, di bali po ah, magkikita-kita muli po tayo sa darating na Lunes. Salamat po sa pagsama niyo sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at siyempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po muli sa inyong lahat. Ingat po tayo over the weekend. Kita-kita ulit tayo sa darating na Lunes. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa samot-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay buong ningning, buong giting at buong tapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at kaparungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban. Kaya laban tayo, mga kakampi. Laban sa tiwali. Everyday, I fight. Kakampi! Kakampi! Sa totohanan, sa kaunan, sa kaunan, may pagkakitinan, sa totohanan.

0: Okay, magandang nga po mga kaibigan. Sabado na naman. Siyempre, kasama na naman ninyo yung lingkod, Sunny Ilustre, dito sa ating programang Salimasa. Kasama po natin si AJ Austria dito po sa ating programa. At ngayon po ay napakasayang Sabado sapagkat ano na ba to? Ilang araw na lang, Pasko na naman. Di po ba? Ay, nako, may nagpo-programa ako. May nag-text sa akin, mga kaibigan. Program. Yan. Sige, sinasagot natin kasi baka akala ano eh, suplado tayo. Yan, mga kaibigan. So, yan. Ang ating po mga ginagawa ngayon, mga kaibigan. Ating po pinag-aaralan lahat ng mga anong nangyayari sa mutsari dito sa ating, sa ating bayan. At napakagulo ng bayan natin ngayon. So ngayon, unahin natin. Ilang senador ang umalis ng bansa? Hindi natin sinasabing tumakas. Ang sinabi natin, umalis ng bansa. At nagkataon naman na meron silang mga hinaharap na mga kaso. Si Senadora Loren Legarda, nakakatatlong po niya, hindi naman siguro, napakarami ng sick leave extension doon sa Senado. Meron din yata kinukuha yung sweldo. Hindi naman nila kailangan, marami naman silang pera na. So ngayon ganito, ang problema, si Ombudsman Boyeng Rimulya, medyo parang uneasy. Uneasy dahil ayaw niyang dito lang siya sa Pilipinas. Nagsabi na siya ay pupunta sa Frances, sa Pransya. Yan. Bakit? Umano nando doon sina Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na batang-bata, bilyonaryo. Magaling. Kung hindi lang sana sumabit, eh yun. Anong tawag dito? Ang yaman-yaman sana. Ang pangyayaring ito ay nung una, hangang-hanga ako doon eh. Yung batang Legarda. Kumita ng 54 billion. Doon naman sa mga, siyang parang pasimuno nung una nung mga ano eh. Nakakuha siguro siya ng contacts abroad. Yung mga ilaw ba na sa araw lang. Ano ba tawag dyan? Tumatanda na tayo. yung mga solar lighting nung una. Nakakuha siya sa gobyerno. Eto sina, may pinangako siya. Hindi ko alam kung anong pinangako. Sila lang magkausap doon. Wala tayong pakalam doon. Hindi niya na daw natupad. So ngayon, hinahabol siya. Hinahagad siya. At damay si Senator Loren Legarda. Pero parang hindi naman dapat madamay kasi na-influensyahan niya lang daw yung mga ibang tao sa gobyerno bilang siya senadora upang kandungin yung anak niya, yung negosyo ng anak niya. Eh wala namang masama dun kung nirekomenda mo. Diba? Diba? May kilala akong tao, sabi sa akin, pwede mo ba akong tulungan dito sa bakit pag mag-ano ako? Magkokontratista ako sa Department of Public Works and Highways. Example lang. Ulitin ko, example lang. Kaibigan ko yung secretary. O secretary, pwede bang mag ano tong kaibigan ko magkontratista sa iyo? Eh gumawa ng kalokohan. Ano kasalanan ko? Wala. Bakit? Morally, meron. Kasi ni-recommend, ako nag-recommenda, tapos walang niya pala yung ni-recommend ako. Magnanakaw. Bakit ako wala, hindi ko masyadong kukonsyensyahin? Because, nung ni-recommend ako kay secretary, siya na ang bahala na mag-safeguard. Tungkulin niya na pangalagaan ng kabangbayan ng Department of Public Works and Highways. Nung nagkontratista tong isang ito, on my recommendation, gumawa ng kalokohan, hindi ko nakasalanan yon. Kasi, yung tauhan niya siguro, nakipagkontsabahan. O sila rin mismo, sila-sila. Dapat yon, nag-safeguard sila, yung ito yung wala, para walang kurakot, ito yung gagawin nila. Which is also the reason why inirekomenda ko yung tao na yon. Bakit? I presume na hindi korap yung mga lahat doon. May mga korap na yung mga tatsyempoan nung inirekomenda ko hindi korap, magbibusiness. Kikita naman sila, bakit pa sila mangungurap? Meron naman sadyang kita dyan eh, may ilang percentage na gagawin mo yung mga yung construction, for example. Then, you will have also earned malaki eh, million-million. Kung million-million ang ano, ang project, million din nakikitain mo, malaki din. O hindi man million, malaki. Daan libo. Eh, bakit ka ba maghahangad ng masama? Magnegosyo ka ng maayos, tapos dire-dire-dire-diretso lang, malinis ang konsensyo mo, makakatulog ka ng maayos, wala kang niloko. Meron lang konting, ang tawag doon, taga. Sipag at taga. Yan, ha? Inaalala tuloy ako. So anyway, so that is what we are saying now. That corruption will only progress, it will only be successful if people in government are corrupt talaga. And mind you, marami talaga. Eh bakit marami? Eh pera pinag-uusapan eh. Maraming nasisira talaga sa salapi. Ha, ngayon, so balik tayo sa pinag-uusapan natin. Hindi malaman kung tumakas na o nagpalamig lang itong mga magkapatid na Cayetano. Umalis din. So sabi ni Boyeng Rimulya, sabi ni Ombudsman, pupunta ko sa France. Hindi naman siguro mamamasyal lang siya. Nabas nga siya eh. Bakit ba ikaw? Umaga, dal-dal-dal-dal mo. Nagsasabi ka pa, umalis ka na lang. Hindi. Maganda naman yung purpose ni Ombudsman Rimulya. Maganda yan. Bakit? At least ipinapaalam niya sa ating lahat na nagtatrabaho siya. Kaya wag, yung mga nagbabas, huwag na naman nating masamain siya na, bakit sinasabi pa, pupunta siya roon para habulin. Hindi naman niya sinabi exactly habulin. Basta pupunta siya doon to speak with the leaders doon. Yung parliamentary doon na parliamentary, yung mga leader doon na para pakikisuyuan niya na sana wag naman na maging haven o taguan niya ng mga nangungurakot sa Pilipinas na pag nakapungurakot dito, mag-asylum dyan, tapos dyan na magtatago sa Pransya. Ang sarap ng buhay nila, isipin mo. Ang dami kayang gustong pumunta sa France. Magagandang mga lugar. Eiffel Tower yata. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ah. Kung talagang magandang mga tanawin na makikita mo. Pero sinabi, marami talagang tanawin na a world renowned. Itong mga kilalang tanawin sa buong mundo na gustong punta ng mga tao. Tapos itong mga magnanakaw dito sa Pilipinas, pupunta doon, magpapakasarap doon, ang sarap-sarap ng buhay. Hindi sila nakukulong. Yun ang... So, di umano ay si Saldico nag-iingi rin doon ng asylum. So, ano yan ha? So, mga kaibigan, ganun lang ha? Ang ating bansa ngayon, naharap sa kung saan, ano-ano na eh, napakadami ng ano. Pero mamaya, hindi ko makakalimutan, mayroong isang ospital na medyo hindi talaga maganda yung mga ginagawa. So, dyan sa Cavite City ha, hindi maganda mga patakaran. So, medyo ibubulgar natin yan, mga kalokohan ng mga yan. Ha? So, yan, nandito po tayo ngayon sa ating programa. At siyempre, tatalakayin natin ang mga samot-saring pangyayari sa ating bansa. No? Tulad nito. Yon. Isasama ni Senator, Ombudsman Boyeng Remulla, siyempre kasama yun, meron siyang mga kasama taga Department of Justice, tapos kung ano-ano, maraming ano, ha? Ang problema lang, maraming maanghang na salita na binitawan itong si Sara Duterte. Pati si Boyeng Remulla medyo na consume. Kasi sabi nung sinabi yung warrant dun sa yung bang nagsabing kapag ako ay ano mapatayin mo si ano gano'n. Yung mga gano'n sinasabi. Nagkaroon na ng resulta na nangyari na warrant na siya doon at ayun nga, nagpiansa. 120,000 bawat isang threat. Tatlong tinreten niya, so tatlong 320. Tatlong 120. So 360. Bali wala naman yun. Daming pera nila eh. So yun ang nangyari. At ang daming senador. Meron na namang papasok daw, umano. Yung kay Robin Padilla, obstruction of justice. Yung mga ganun-ganun ba? Pinatakas umano. Pero parang inamin naman niya na sumakay si, ano dyan, nihatid ko lang. Parang ganun na sinabi. Kaya nga ang sinasabi ko, yung bibig ba, sa bibig na huli ang isda, tinda mo, si Senator Marcoleta, hindi dapat yun makukulong eh. Nag-online, nag-dal-dal-dal-dal, inamin, ginastify ng ginastify yung kanyang, huli. Meron pang isa, kaya nakulong din. I will kill you. Hindi nga dapat ganun po sana. Dapat, if ever you will speak, you speak according to what is right, kagaya nitong isa. Ha? Wala po tayo, hindi po tayo anti-Sara, hindi po tayo anti-ganito, wala po. Balita lang po ito ha, balita lang. Ang sabi niya, si Bongbong Marcos, sinungaling, corrupt, abusado, walang utang na loob. Ano po tayo, parehas tayo dito ha, nagbabalita lang, binabalita ko lang yung mga napapanood sa TV na sinasabi. Okay. At kawawa nga rito si Bongbong eh. Siguro yung sinasabi pa rin na kaya walang utang na loob kasi pinayaga na yung isang dictator, former President Ferdinand Marcos, who was considered as a dictator, ay ipinalibing sa libingan ng mga bayani. And that was also one of the reasons why parang close sila nung time na yon. Isipin mo, pinayagang ipalibing ni Sara Duterte, ni former President Duterte, si Ferdinand Marcos, sa libingan ng mga bayani. Which is, well, it should be given a big fuss. Why? Because whatever a president does, it is within the nasa proseso na kapag ang presidente ay nawala, namatay, doon siya talaga sa libi ng mga bayani. May aso nga doon na nakapagligtas ng amo, inilibing sa libingan ng bayani. Tapos presidente, siguro, I don't know, it is debatable. Regardless of what you did, ganun ang bayani. Yung mga pope natin sa simbahan, basta naging pope, nagiging saint. Ganun lang naman yun eh. Meron pa mga example na hindi natin na masyadong ha. So anyway, ngayon, rumesbak na si BBBM. Nakonsumi din. Ayaw nagsalita, ang tagal-tagal. Kung ano pinagsasasabay, yan, kurap yan, walang yayan, ganyan, walang utang na loob. Hindi siya nagsasalita. Pero napiko na, nagsalita na, sabi niya, eto sabi niya, may utang ako sa taong bayan. Yan, sa taong bayan lang. Doon sa mga, sa pagsiservisyo ko. Pero sa kapwa ko politiko, wala akong utang. Gumante si BBBM. Bakit daw? Hindi pagmamayari ng kahit sinong politiko ang sindikato. Ang lupit pa ng sinabi, sindikato eh. Ha? Ang gobyerno, hindi nga doon ang pag-aari ng kahit sinong politiko. Ang gobyerno, o pera ng gobyerno. Tapos, mahirap intindihin to ngayon. Bakit? In English ni PBBM eh. Sabi niya, if you haven't done anything, better to keep your mouth shut. Buti hindi niya ginawa yung mga Amerikano na merong laging sinasabing, pag nanood ka ng sine, mabubuisit ka minsan eh. Meron lang yung sinasabing, what the? Ganon. Buti hindi ganon na sinabi ni PBBM. Yung mga sinasabi ng mga artistang Amerikano pag may pelikula. Yung mga matatapang. Ha? Don't you with me? Ganon sila. Meron siya sinasabi, bawal dito sa TV eh. Ha? What the? Are you doing? Ganon sila. Meron silang ganon eh. Mabuti si PBBM ang sinabi lang, better keep your mouth shut. Ibig sabihin, sarado bunganga mo. Pangit mo yung bunganga, bibig. Sarado mo ang bibig mo. Kung wala kang ginawa na maganda, shut up. Buti sana ko sinabi, shout out. Ay, hindi, shut up eh. Ah, gumante na, napikon na rin, napikon. So anyway, yun namang si kumpare natin, Erwin Tulfo. Sabi niya, the only authority is the Supreme Court to interpret judicial review. Yun yung sinasabi niya. Yan, tapos yun nga daw, yung sinasabi ni Attorney Raymond Bato, acquittal by default. If we insist in the voting, that the voting is based on at the 24, the absence of those senators, whether we like it or not, will result on acquittal by default. Kasi absent nga sila, sina General Bato ay, ang tawag dito, nag-Houdini, nagtago. Yun namang si Marcoleta, si Mike Defensor, nakakulong naman. Si Bong Rebillan, nakakulong din. Ano bang nangyayari sa Senado? Delikado makakulong din si Loren Legarda. hindi ako nag-imbento ha. Sabi kasi ng Ombudsman Boyeng Remulla, anong gusto nila? Uuwi sila. Uuwi sila na kaposas. Matapang din itong kapitenyo kasi ito si Ombudsman eh. Baka daw maging Chief Justice pa eh ha. So anyway, yan. Ito namang si, ito maganda rin nangyari. Maganda, tinan mo ang taong ba, ang mga tao ha. Nung si Romualdez, hindi kinakasuhan. Former Speaker Romualdez. Tinan mo ikaya mga yan. Eh, mga chismoso, ganito eh. Tinan mo yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Ganyan ang mga sasil. Porket pinsan. Ang kanyang inay si Imelda Marcos, Romualdez Marcos. Kapisa nila yan si Speaker Romualdez. Speaker Martin Romualdez, kaya hindi yan makulong. Hindi yan makasuhan. Kahit na ang dami-dami nang nagtuturo, marami ng ebidensya na ganito, ganon. Eto ngayon, siguro sabi ni Bongbong, dami ng basher dito, ang dami ng basher. Bakit daw ganon? Yung flood control project na binastos, ha? Yung mga scam dyan. Ang administrasyon, hindi kumikilos. Hindi mo kumikilos. Ang administrasyon. Ngayon, dinampot dun sa hospital bed. Hindi man dinampot. Hindi yan dinampot kasi dinampot ganun. Inisyuhan ng warrant. And nilinaw ni Ombudsman Boyeng Remulla, his rights were read doon sa bed. Ang right na yon sinasabi yung ano mismiti na tawag doon eh. Yung sasabihin na ito po yung warrant of arrest. Lahat na sasabihin mo laban sa iyo, ganun ay maaring lahat na sasabihin mo. Hindi ko alam exactly, hindi kasi ako pulis eh. Anyway, parang ganito eh. Maaari kang manahimik o kung magsalita ka, parang ganun eh. Anything you say will be maybe held against you. Maaari maging magamit laban sa'yo. Yung Miranda right ang tawag doon. Yun daw na iserve yun. So ang sabi ni, ang malinaw na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, ang sabi niya, he is now considered a PDL, a person deprived of liberty. So, pinaganda pa yan, no? Ang sabi doon, nung una, accused. Ang sinasabi niya ba, criminal. Kasi hindi kaya hindi pa pwedeng tawagin kriminal. Because ayon sa batas, lahat ng tao, everyone, is considered innocent unless proven otherwise guilty. So, kahit dinampot, nasa pina, ganyan-ganyan, na-convict na sa lower court, doon sa RTC, regional trial court or municipal trial court, na-convict, may appeal pa sila sa DOJ, Department of Justice. Kinumpirm ng Department of Justice, can you say he's already a criminal? He was convicted. But it is not yet properly, it's not yet proper that he's already a criminal. Why? Because he still has another step to go to the Supreme Court. Yan yung tinatawag na legal process. Yung mga pwede niya pang gawin para isalba ang kanyang freedom. So, mag-aapil siya sa Supreme Court. Pag siya ay na-convict uli, yun, sabihin mo ng criminal siya, Eh, convicted na eh. With finality ang tawag doon. Kaya yung sinasabi ng iba, bakit nakakatakbo pa itong si ganito? Ay may kaso, nakakumbik na. Hindi pa nakukumbik sa Supreme Court. Meron po tayong commercial, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Maganda talakayan natin. Magbabalik po tayo. We'll be back in a few minutes.
1: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang Salimasa. Siyempre, mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Ngayon, unahin na natin, Idol, yung mga pictures kasi baka makalimutan natin ulit, ha? Ayan na, ang bilis talaga ni Idol. Alam mo itong ating kasama. Yan po si Miss, yan po sa Meralco, no? Si Miss Joanne yung nasa left side, yung matangkad. Malaki pa sa akin. Miss Joanne, diyan po naman sa Meralco sa Rosario, Cavite. Yan po, mabilis yung umaksyon. Pagka merong poste, ilaw, may, itong si yung nasa right side, nasunog yung kanyang kontador. So it took time. No? But nung kinausap natin si Miss Joanne, napabilis. No? Ngayon meron ng ilaw. Ha? So salamat Miss Joanne ng Meralco. Mabuhay ka. Okay. Yan naman, si Kuya, no, ay nagkasakit po yan. Ha? Mahirap yan. Ha? Mag-ingat kayo, ha. Yung kid natin, na dialysis po siya at yung kasama niya kanyang misis, nandiyan, dinalaw po natin. At nais po natin tulungan din siya kasi may mga ibang ospital po. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng ospital niya. Eh. Palagi ko naman matino yung ospital na yan. Eh kapag po walang pambayad ay in-hostage, bawal po yan. So tutulungan natin yung tao. Kasi malaki yung bill. Subalit, babayaran naman yan. Marami po tayong mga paraan sa pamamagitan ng mga government offices para yung bill nila mabayaran. At hindi naman natin mainis o maasar yung ospital. So, yun po. So, pagaling ka agad, kuya, ha? Sige. Vice Mayor Benjo Bernabe ng Parañaque City. Yan po ay anak ni dating Mayor John Bernabe. Naging ASIC din po, undersecretary naman sa hindi ko na matandaan kung sa dito kay John Bicrimulian na DOJ. Yan. So si June Bernabe. So mabuhay ka, Vice Mayor Benjo Bernabe. Yan naman, no? Yan, mga taga-Parañaque yan, na mga dyan po naman yan sa Vice Mayor's Office. Ito po yung Chief of Staff na kapatid po ni Vice Mayor Benjo Bernabe, no? Yan, si Juan Carlos Bernabe. Ganda naman ang pangalan, ha? Juan Carlos Bernabe, chief of staff. Si Kagawad Barry Kuray, yun nasa left. At si Jimel Labarda, artista po yan, yung kumpare ko yan. Asawa ho yan ni Rochelle Barameda. No? At artista po yun, si Rochelle Barameda. Yung po nasa right na, tinan mo, guwapo rin. Ano? Medyo artista din po kasi yan. No? So, mabuhay po kayong tatlo. At sana dumami pa ang lahi niya mga pogi kayo eh. Ah, sige. At ako po naman yan. Oh, kanina lang po yan, no? Tayo po ay nakikiramay dahil po sa makabilang buhay po ang ina. Nito pong nakakulay black, no? Si Dr. Camerino. Remigio, Gio Camerino, kumparin buo natin po yan. Yan po ay dating medical director ng Salamanca Hospital. Ha? At yung nasa kanan, yung kanyang kapatid, no? Nasaan ba ito? Remigio Camerino. Kanyang kapatid na galing sa US, no? Magagaling din na ito. Na tao, mababait na tao yan, no? Yung mga kasama niya. Puro kapatid niya po yung kasama niya. So nakikiramay po tayo sa pagpanaw po ng kanyang magulang, kanyang ina. At ano yan, if it will console, nakagraduate na po. Nakagraduate na po siya at nasa langit na. Yung lagi natin iniisip, no, sa ating mga mahal sa buhay. That's why, pag All Saints Day, in a celebration, kasi we want also that our loved ones are saints, no? So, condolence po, our deepest condolences kay Dr. Remigio Camerino at ang kanya pong mga kapatid po. Yan naman ang magandang dalaga. Artista po si, isa po sa mga kinikilalang magaling na artista, magandang artista, si Marisa Delgado. Eh, kaya ko naman nailagay, nakita ko eh, Happy Saturday! Ay, siyempre naman, Saturday ngayon, kailangan happy tayo. So, mabuhay ka, Miss Marisa Delgado. Yan naman, si Rudy George Ilustre, at sinabi niya, Happy Birthday, Pope Father Ferdy. Alam mo, malapit ang kalooban natin sa mga pare, ano? Yan eh, magmimisa sa umaga, magmimisa sa tanghali, sa gabi, may patay sa hapon. Napakahirap kung sa atin, mahirap ang trabaho. Subalit, dahil sa sila naglilingkod sa Panginoon. So, happy birthday po, Father Ferdy. At yan, binabati kayo ni George, Rudy George Ilustre. Ilustre yan. Pinsang buo ko yan eh. Yan, tinamapogi din eh. Ha? So, mabuhay po kayong dalawa. Darna! Ano ba yan? Darna ba yan? Ito mga Batman ba yan o Superman? Yan po si Hana Adano Carandang. Former secretary po yan nung mayor pa si Eric Olivares. Ngayon, ay nandito na po siya sa Congress. Yan siya po din ang executive secretary po ni Congressman Eric Olivares ng Parañaque. Ng kapatid niya, yung Mayor Edwin Olivares. Mabuhay po sila, mabuhay din po kayo. At mabuhay po ang pamilya ni kabayan Hana Adano Carandang. Mabuhay po kayo. At yan po naman si Sunny Ilustre, tuloy-tuloy ang ating pagtalakay sa mga samot-sari nangyayari sa ating bayan. Babatiin ko na agad, baka makalimutan ko. Colonel Anselmo T., na Ground Commander naman ng Philippine Air Force. Mabuhay po kayo, Colonel Anselmo T. Si Sergeant John Paul Laurelia ng Philippine Marines. Yan, ang Philippine Marines. Mabuhay po ang Philippine Marines. Ay, wala po kayo.

Mersini. Ha? Yuka Mersini, dyan po naman sa precision, high precision, dyan po naman sa kawit. Si Yuka Mersini. At siyempre si Mark Jerome Timkang. High precision dyan naman po sa kawit. Kavire. Yan. Yan, nabati na nating lahat. Ngayon, dahil nawala na yung kanitang binanggit natin na medical director na si Remigio Gio Camerino, nawala na dun sa Salamangka, ang pumalit, medyo magulo-gulo ng konti. Dati nga dyan, may mga bastos na nurse. Tapos yung isang doktor na napakabastos din. Bakit ko sigurado? Sigurado ko, ako binastos eh. Isipin mo, may sinamahan ako na naaksidente sa motorsiklo. Mamaya natin tatalakayin yung ngayon palpak pa rin. This happened, matagal-tagal na yung nangyari, kaya lang sariwain natin. May nabangga sa motor, dinala doon sa isang ospital sa ayaw tanggapin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi daw kaya ng mga doktor o kaya mahirap, walang pera, hindi natin alam. O ito sa public, supposedly Southern eh, public hospital yon. So ang ginawa ng tao, lumapit sa atin bilang nasa media, pakialam meron tayo sa ganyan eh, kailangan tulungan, tutulungan natin. Dinala ko, sabi ko, sige, kita ko may tama dito, may mga plaster dito, may mga bali yung... Siyempre, motorcycle accident. Ano pang ma-expect? Dinala ko doon sa Salamangka that time. Pagdating doon, sabi ko, may kasama akong ano, dyan muna kayo sa labas. Grabe. Emergency yun. So, siguro mga 15 minutes. Pagpasok, tinanong, sino nag-recommenda sa'yo dito? Kailangan pa ba tanongin yun? Ang daming tama nung tao, motorcycle accident. Ako na sumagot kasi hindi niya alam kung sino nag-recommenda sa kanya. Sabi ko, nirecommenda po yan nung dating medical director niyo rito na si Dr. Gio Camerino. Ah, wala na yun dito. Ang bastos talaga nung nurse, di ba? Medyo na consume ako doon nung sumagot siya ng ganun. Wala na yun dito. Una, bakit kailangan ng recommendation? May tama. Pangalawa, yung sagot na yon, ang tawag sa amin sa Batangas noon, balagbag na sagot. Yung sagot ng isang taong walang utak. Ah, walang utak yon. Yung walang respeto sa dating boss. Ang sagot na maganda-ganda siguro, maaaring ganito ang maganda sagot. Sino nag-recommend sa'yo? Ang sinabi ko, si Dr. Gio Camerino, yung dating director niyo rito. Opo. Boss po namin yung dati. Mabait po yan, mabait po. At saka, anyway, kahit naman po walang rekomendasyon niya, trabaho lang natin. Sikasuhin po natin yan. Yun ang sagot ng isang tao may utak na hindi gaya ng nurse na yon na... Hindi ko na nakita eh, nung bumalik ako kahapon eh. Kanina ako bumalik doon, nagpunta ako doon. Eto na ngayon, ang magandang kwento. 4:44, may oras pa tayo. Pagpunta ko doon, sabi ko magpapacheck up ako. Kasi, nag-lab test ako, meron o, yan laboratory. Nag-fasting na ako kagabi. Kaya lang, yung palang ang kumpare ko na tinex ko na bigyan niya ako ng request for the laboratory test para ma-approve yung aking card. Namatay nga pala yung mama, yung binati nga natin kanina. So, hindi siya naka-respond sa akin. Which is, ako nagpapasalamat na every time dati na ganon ay nagre-respond.
Kaya lang, naunawaan natin, siyempre, namatay yung mama. Okay.

So, pumunta ako ngayon. Sabi ko, naalala ko, wala, hindi sumasagot si pare, no? So, wala akong request. So, requirement yon para ma-claim mo yung dun sa yung medical card. So, pumunta ako. Sabi ko, papacheck up, hingi ako ng wala ka kasing ano dito, sabi nung nurse. Hindi ko nababanggitin, kakilala ko yun eh. Matagal ko na kilala. Wala ka kasing record. Ako, di bigyan mo ako ng record. Interviewin mo ako. Sabado ngayon, walang check-up. Ito po mga kaibigan, kung may nakikinig po dyan sa DOJ, tatanong ko lang, tama ba yon? Salamangka Hospital sa Cavite City, dati po yung tinatawag na Katayan. Naijaryo ko na yan dati na yan ay slaughterhouse. Bakit? Ito hindi kwentong kutsero. Di umano, may buntis. Pumunta dyan, in-injection na ng kung ano, namatay eh. Mga nganak buntis, namatay. Kaya slaughterhouse, pumunta ka dyan ng may sakit ka, pag uwi mo, patay. Oh. Isipin mo, simpleng-simple lang ang hinihingi ko. Request for yung mga CBC, yung bang sa laboratory test, ilalagay lang doon. Request, CBC, potassium, yung ganun lang. Yung isang doktor doon, na laki-laki ng katawan at ang itim-itim, hindi ko po sinisiraan yung pagkatao niya. Gusto ko lang pong i-describe kung sino yun. Ha? I-describe ko kasi, doktor, kung payat siya, kung gwapo siya, sasabihin ko kung ano yung description ko. Ayan. Naririnig niya na yung request ko. Ako normally po, pag akong involved, hindi ako matapang eh. Except today, kasi health na yung concern. At hindi ako ang iniisip ko. Yung mga mahihirap na tao na hindi masyadong nakapag-aral, lalong kayang-kaya nilang sabihan ng ganito. Saan ka nakakita? Sabado raw at Linggo. Emergency cases lang. So, Monday to Friday, pwede magpa-check up. At yung mga doktor, yung doktor dati dyan na isa na nambastos sa akin, akala mo sila yung mga boss doon, they forgot they are public servants. Sumisweldo sila sa pamahalan. Hindi ko naman sila nilalait. But public servants, according to Republic Act 6713, particularly Section 5E. That the public servant should render prompt, courteous, all capitals, courteous, all caps, and adequate service to the public. Prompt, hindi mo paghihintayin. Eh kung hindi naman ako pasyente, pinaghihintay yung ang daming tama, may wasak yung mukha, may bali sa... Ano ba naman yung ospital na yan? Kanina hiningi ko lang, request for laboratory test. O sabi ko, at saka i-diagnose mo rin ako. Kung, eh wala nga Sabado nga, hindi ka ako ganito. Itinan mo lang naman. Sabi ko, inuubo ka ako. Nag-ubo-ubuhan na nga lang ako eh. Para ma-check up ako ng doktor, di da-diagnose niya ako. Para may diagnosis ako. Tapos yun nga, magre-request ako ng ano. Ang sabi ko naman, kung pag Sabado at Linggo, emergency cases lang, paano ka ako yung mga may hirap na tao, construction worker, mga nag-iempleyado, hindi maka-absent. Yung konting nila, may sinat, masakit ang ulo, o may nararamdaman masakit ang bigi. Any medical concerns, titiisin nun. Halimbawa, Webes, wala akong panahon kasi pag umabsent ako, wala akong kikitain.
Dadating yun galing Maynila, dadating ng Cavite City. Alas 10 na ng gabi, pagod na sa biyahe, pagod na pagod sa trabaho. Hindi na pwedeng magpa-check up. So Sabado at Linggo, wala silang pasok. Magpa-check up. O ngayon, ito senaryo. Bawal. So pag pumunta doon, o naramdam mo, boss, sakit po ng ulo ko eh. Tsaka may konti po akong sinat dito. Baka ano po kayang, example lang to ha. Ay naku! Bumalik ka sa Lunes kasi emergency lang kami pag Sabado at Linggo. Pagbalik ngayon sa Lunes, nanginginig na. Yung sinat, naging lagnat na. At yung ubo-ubong aso na. Anong klaseng ospital ka? So ito, pinagbibigay alam po natin sa DOH, Department of Justice. Secretary, dadalawin ko po kayo dyan sa office nyo. Bibigay ko po itong kopya nitong ano, papakita ko sa itong programa ko. Sana naman, entertainin nyo ako dyan kasi mahalaga po ito. If the policy of hospitals ay iniimbento ng mga doktor doon at wala sa totoong patakaran ng isang ospital na dapat 24/7 ang isang ospital, and you should qualify what you mean when pag Sabado at Linggo, emergency lang. Anong emergency? Yung mamamatay na? Gano'n ka emergency? Yung emergency nyo? Paliwanag nyo. If not, you put it in writing. Kapag nabali yung tuhod, hindi pa emergency yan. Pag yung leg ang nabali, yan ang emergency. Linawin nyo. Because sinesweldo kayo ng gobyerno. Yung doktor kanina, sinasabi ko sa iyo, kausap ko yung nurse, andyan yung doktor yan, ganyan lang layo. Text ng text. Naririnig niya yung sinasabi ko unless bingi siya. Hindi man lang, sir, check upin na kita, sir. Oh, may protocol lang po kami, kailangan po, may record kayo. Oh, sige, dito lang ako, ano pangalan ko? Pinalista nga nila yung pangalan ko, ganun. Anong edad ko, address ko, ganun. Yun lang naman ang record eh. Oh, o baka wala silang maanong record kasi hindi sila bumibili. Ano, pati ba naman yan? Tanong lang ito ha. Pati ba yung mga pinagre-recordan, hindi kayo bumibili, sinusunog nyo yung pera? O wala talaga yung gobyernong ganun? O hindi, tatanong lang ako. Ngayon, kung nagagalit kayo, isa lang sasabihin ko sa inyo, may batas bang nagbabawal sa magtanong? Tatanong lang ako eh. Oh, sino may kasalanan? Ba't mainit ang ulo ko? Kayo. Hindi sarili ko. Kaya ko eh. Kaya lang, kung pupunta ako kanina sa doktor na private, sisingilin ako noon 1,000. Hingi lang naman ako ng ano. Eh, yung 1,000, pwede ko nang ibili ng gamot yon. At kahit sinong tao na may sentido common, common sense, meron namang hospital na public. Certificate, ano lang? Request lang for laboratory test. Yung doktor tatamad-tamad, nagsitiks lang. Ano ba naman yun, sir? Lab test lang ba? O, sige. O, naka-lab test ako eh. Bandang ulit, binigyan ako ng ano, ng request. Pero, dahil nga, medyo nainis na ako. Ang tanong, the hospital is a public hospital. Normally, people, napabalita pang katayan. Kaya yung mga may pera, hindi nagpupunta doon. Ako kasi walang pera. Kaya nagpupunta ako doon. Hindi naman, common sense. Pupunta ka sa private, re-resitahan ka, ibigyan ka ng request, 700, pinakamahina. Maraming gamot na yun eh. Maraming gamot na common sense lang. Doon naman, hingi ka lang. Ano bang problema ng doktor doon? Wala namang ginagawa. Di ba? I don't think this it is right.
pagpasensya na akong may nakikinig dyan sa Department of Health, please. Please enlighten me. Baka ako'y pinagdidimlan lang ng isip. Pero ako, ngayon lang ako nakakita ng ospital na bawal magpa-check up pag Sabado at Linggo. Ano, bawal magkasakit pag Sabado at Linggo? Emergency lang daw. Oh, natapilok. Bali yung buto. Ay, hindi po yan emergency. Bakit? Sila ang magdi-decision kung anong emergency o hindi eh. Wala naman doon nakalagay. Dapat ito kung talagang yan ang policy nila at pumapayag ang DOJ dyan. Sa palagay ko, hindi papayag naman. Halimbawa pumayag, sige, every Saturday, emergency lang. Ilagay nyo yung ano, oh, sinampal ng asawa na magayong mukha. Emergency ba yan o hindi? Oh, di ba? Inihulog ng asawa sa hagdan. Napila yung paa. Is that an emergency or not? Would they rather tell the patient go back on Sunday, on Monday because yung sugat mo hindi an emergency? Bakit? Buhay ka pa eh. Ganun ba? Kabastos na itong mga ospital na to? Nasa lamang ka-ospital, I'm only asking, huwag kayong magalit. I am not protecting only myself. Pero siyempre, nainis talaga ako. Nainis din ako kanina. Simple request for lab test. Yung doktor text lang ng text. At yung chief doctor, wala yata doon. Hindi natin alam kung anong oras pumapasok. But no one is above the law. Even if you're a medical director, may oras yan. 8 to 12 ka o 8 to 5. Kailangan 8 o'clock napasok ka. Pansin ka. No one is above the law. Ngayon, sasabihin, eh ba paano yan? Misan gabi. May emergency. Madaling araw. Kasama sa trabaho mo yan. Ah, yung mga maid, yung mga helper sa bahay, hindi kasama yung minumura yan, pero minsan nakakasama na yung mura. Ikaw, inday, napakatanga mo. Sasabihin ni inday, opo. Yung marunong, sasabihin, ma'am, yan po bang sinasabi niyong yan? Doon sa sweldo ko, kasama ba yan? Sa trabaho ko? Eh, kaya nga po ako, ano eh, helper eh. Hindi po ako matalino eh. Sasabihin niyo pang bobo ako. Eh, kung matalino po ako, di doktor ako. Hindi ako katulong. Di ba? Yan, ganyan. So, sa Salamangka Hospital, di pa ako tapos sa inyo. Pag-uwi ko mamaya, pagkatapos ng mass, pag-uwi ko, susulatan ko ang Department of Health. And then I will ask, inquire lang ako, inquire. Again, there is no law, walang batas na nagbabawal magtanong. Magtatanong lang ako sa Secretary of Health. Baka naman entertainin ako. Kasi, ano naman eh, senior citizen. O mga kaibigan, huwag po kayong alis. Susunod na po ang Power to Unite ni Sister Elvira at Mother Father Mike Garcia. So ito po ang lingkod sa Anilustres. Ang alam po ng ating mga kasama rito, si AJ, si Jericho, at si Ariel. Ito po ang lingkod sa Anilustres. Pansamantala nagpapalo, pagsama-sama po tayong muli sa ating programang Salima sa dito sa DCRJ. At ako po nag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive?" "As many as 7 times." Jesus answered, "I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, I will pay you back in full.' Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now, when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servants as I had pity on you?' Then, in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart." The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ.
1: Let us pray. God our Father, you are always merciful and kind. Through your goodness, you call us to imitate your qualities of mercy, kindness, and compassion. We seek your forgiveness for the times we have focused on our own hurt and feelings without being willing to look beyond our selfish interest and our pain. You sent your Son as an example of one who forgives. Even as he hung on the cross dying, he prayed to you, asking you to forgive those who had crucified him. By the power of your Holy Spirit, give us the strength, wisdom, and patience to look beyond ourselves, both to you as you forgive us and to those who have harmed us. We thank you and praise you for your mercy, compassion, and forgiveness. May we truly extend the same kindness to others so that we will be able to treat them as just as you treat us. We make this prayer in the name of the Lord Jesus, who taught us to pray to you, who is living and reigning with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Magandang hapon po sa lahat naman nakikinig dito sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Kasama po ulit ng iyong lingkod si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, kung saan isi-share po namin aming mga personal reflection o opinion dito sa Gospel for Tomorrow. It's already the 24th Sunday. Yeah. Ang bilis, no? Ilang buwan na lang, magki-Christmas na. Sa everyday, pag nakikinig ka sa radio o sa TV, may countdown na. As if this Christmas will bring something positive. Eh, kaya lang with the way the weather are coming in, parang malabo eh. Kasi, di ba, ang dami pa dyan. Di magkakaroon ng, sabihin natin, no? Adjustment. relocation, lalo naman hanggang ngayon, ilang buwan na nagbabaha, di ba? But anyway, pasalamat tayo, sana wala na pong typhoon na darating. Eh, tingnan mo, yung nasunog na barko, no? So, yeah. Hindi na nakita yung 80 people more. So, I'm sure either nasunog sila, tumalon. It's very weird and very rare na biglaan ang pagsabog. Nobody knows, di ba? Unless they carry oil, mayroong nagsigarilyo. Hindi natin alam eh. Ang hirap pag ganun, no? I mean to say, Father Mike, sa panahon ngayon, nobody knows what will happen tomorrow. Di ba? So, kailangan po araw-araw, be good. Do something good. Yeah. And be very positive, constructive in the way you talk, in the way you deal with people, in the way you handle your life every day. Magpasalamat po sa Diyos na until now, we are still here. Kasi kahapon, they commemorate yung September 11, no? Ngayon, sa Amerika, di ba? If you see the horror of the September 11, na-witness ko yan, that was morning sa atin, how the airplane binaksakan yung building, you know?
1: Binangga
2: talaga yung ilan building dun sa Pentagon, pala dun sa, hindi lang isang building, tapos yung matao, talagang kala mo movie eh, pero yeah. Totoo pala, ganun ang grabe na September 11 noon sa ano sa Amerika nung it happened, di ba? That's why yung terrorism was really naging mahigpit lahat, no? Pero talking about it na ngayon, another kind of deluge yung nangyayari sa atin, no? Sa ating bansa, no? Getting worse because of the war in Middle East, di ba? Hindi matapos-tapos. Kaya yung affected ma-ASEAN country because of yung kanilang oil reserve, no? Kaga sa bansa natin, hindi nakapag, sabihin natin, hindi nakapag-reserve ng oil dahil walang depo raw, something ganun. So maraming problema ang bawat bansa nararamdaman, no? Hindi lang yung bansa natin, but other countries, no? Like in Singapore, sabihin natin, akala natin normal. People are finding it hard because napakataas ng standard of living. No? Kaya kahit sila, mas mataas ang antas nila sa atin, pero sila din ay hirap na hirap dahil sobrang taas ng kanilang bilihin, di ba? Kaya nobody knows kung saan ang perfect napuntahan, pero dito makikita natin, sa kwento dito, sa Gospel for Tomorrow, the best is always to be with God. Sundin mo yung kanyang pinapagawa sa atin, no? At dito pinakita ng Diyos na siya ay mahabagin, very compassionate, di ba? Kasi tinanong siya ng disciple niya si Peter, how many times are you going to forgive, di ba? When your brother or sister or friends sins against you, sabi niya, hindi lang 7 times, 77 times. Sabi ko, grabe naman patient ng Diyos. Pero, patient siya, binigyan ka niya ng chance. Pag hindi ka pa rin magbago at ginawa mo sa iba, talagang meron retribution, di ba? Kaya yun sa ending, makikita mo dito. Oh, di ba? Nakita niya na sinabi niya, humingi ka ng tulong sa akin, naawa ko sa'yo, nahabag ako sa'yo, tinulungan kita. Kasi, gusto niya ibenta yung kanyang asawa, pamilya, property. Oo. Nagdrama siya. Pero yung pala, mayroon pang nangutang sa kami niya na kapwa-alipin din na maliit lang halaga yung trato naman niya, no? Yung kanya attitude, yung trato niya, which is so different when he faced the Lord, di ba? Kaya dito, may naka-witness. Kaya dito, nakita ngayon ng Diyos na totoo, mahabagin tayo, pero sa tamang paraan, sa tamang eksena, hindi yung lolokohin. Kasi ang ayaw ng Diyos, yung parang niloloko siya. Di ba? You ask forgiveness, pero you keep on doing that and you're doing it to others, which is worse. Yun ang ayaw na ayaw niya.
1: Yeah.
2: No? Yun ang sinasabi dito. So it's a lesson to all of us here. Diba, na makikita natin, no, yung nangyayari sa ating bansa, yung flood control, yung mga nagnakaw, diba? Hanggang ngayon, lumalabas halos lahat from barangay level up to ano, lahat may ginagawang kalokohan. Diba, nakita ko, barangay chairman, nung nagbibigay siya ng nakalagay doon, 5,000 yun pala. 1,000.
1: Bawas na?
2: Oo, bawas na. Meron din raw ganun mga sa ano local government, ganun ginagawa. Eh, may nagsumbong. Di under investigation din yan, di ba? So, yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Di ba? Ang dito, ang lesson dito, Father Mike, sa nakikita ko. If you are appealing for help from God Himself, be sure you are very sincere. At totoo na humihingi ka ng habag, humihingi ka ng patawag because hindi mo kaya. Kasi, sabi ni Jesus, ang kanyang ama ay maawain. Very compassionate, they forgive. Pero pag umabuso, wala na. Yan ang ay na ayaw niya na nag-abuse tayo at dinadamay niyo pa yung iba. Yun ang hindi nagugustuhan ng Diyos. Yung idadamay mo yung iba na pareho din naman sitwasyon niyo, pero why do you have to act that way as if ikaw ay malinis? Mm-hmm. Di ba? Yung nangyayari sa mga, sa gobyerno natin, no? Akala mo, hindi linis nila. The way they talk, the way they act, yun pala. Sila pala ang gumagawa ng mga gulo, di ba? Mm-hmm. So, kailang maging maingat tayo, no? So, at least dito, magkapagnilay-nilay tayo, bakit itong gospel na ito, angkop na angkop pa rin sa panahon natin. At ano ang mensahe para sa atin, di ba? Malinaw eh. God will forgive you if you are very sincere in asking for forgiveness. Yeah. God will be compassionate to you. Will be very fair. Very fair and just ang Diyos dito. Mm-hmm. Di ba? Huhusgahan ka niya sa tama kung ano yung ginawa mo. Pero kung ang ginawa mo ay mali, don't expect na tutulungan ka niya. Kasi ayaw niya, yun niloloko siya. Ayaw niya na binigay lahat sa iyo para matulungan ka, tapos yung iba, hindi mo matulungan. I think that's the key. Ayaw na ayaw niya na yung ginagawa niya sa iyo ay hindi mo gagawin sa iba. For example, he forgives him. Hindi niya siningil. Gusto niya, pag may ganung incident, ganun din gawin niya, magpatawad, mahagin, mahabagin siya. Mm-hmm. Kasi, di ba, yung master niya, which is the Lord Himself, pinorgive siya, bakit hindi niya magawa doon sa iba? Mm-hmm. Doon makikita natin character problems. Mm-hmm. Kaya maganda, pag-usapan to later, Father Mike, so usap, from your points of view, sigong ganda, ituloy mo yan, no?
1: Oo. So, bukas po ay 24th Sunday na in ordinary time. At ang tema, no, yung mga magsisimba, maririnig po natin sa mga readings na ang tema ay tungkol sa pagpapatawad, no? Pagpapatawad ng Diyos sa atin, pagpapatawad natin sa kapwa. Yun ang flow ng mga readings, no? O, madaling sabihin ng pagpapatawad, magpatawad, pero napakahirap po talagang gawin ito. Pero sabi nga ng ating Panginoon, si Peter na naman yung nag-approach kay Jesus na dito na. Ang sa mind po kasi tita ng mga Hudyo, meron silang parang certain number lang, parang tatlong beses lang ang pagpapatawad sa kanila. So si Peter, nagdagdag na siya lang tatlo, dinagdagan pa sa niya ng isa to make it seven, na akala niya yun na ay sapat na, no? More than enough. Tapos yung 7 kasi sa Biblia ay perfect number. Kaya yung 7. Kaya sabi niya, tinanong pa rin niya, binerify niya kay Jesus kung ilang beses pa talaga dapat patawarin. Kaya ang sagot ni Jesus, itong 77 times na ito ay more than perfection. Ibig sabihin, walang bilangan. Hindi ka dapat nagbibilang sa pagpapatawad. Ibig sabihin, talagang kaabang buhay ka, lagi kang magpapatawad kasi yun, ganun din ang Diyos sa atin. Kaya nagbigay siya ng halimbawa dito sa talinghaga.
2: Magpapatawad siya sa iyo kung sincere ka, na talagang humingi ka ng tawad dahil alam mo mali ka at hindi mo gagawin ulit. Mm-hmm. Pero Huhingi ka ng patawad tapos gagawin mo sa iba. Sa yan iba. Ang ayaw
1: yan
2: niya.
1: Yan ang ayaw niya.
2: Yan ang ayaw niya. Oh. Na parang ginamit mo lang. Ginawan mo, tanga si Jesus oh, eh. Oh. Diba? Yun, eto, naano din siya, nasaktan din siya. Diba? Oh. Parang sinasabi niya, I have been nice to you. How come you cannot be nice to other people?
1: Oh. Exactly. Diba? Yun yung ano dito, yun yung gist dito. Kaya, yun ang palaging challenge sa atin actually. No? Na hindi lang tayo dapat hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, kundi palagi dapat nagpapatawad. Kasi kapag tayo naman lumapit with sincerity, lumapit tayo sa Diyos, lagi tayong pinatatawad 100%. Hindi lang pagpapatawad, kundi pati yung kasalanan natin, kinakalimutan, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob, hindi niya tinatandaan, hindi niya nililista kung ano yung mga ginawa mong kasalanan. Kaya, kapag lumapit tayo at sincere tayo sa paghingi, pinatatawad tayo with, yun nga rin, dapat magawa natin ng paraan na huwag na i-avoid natin gawin ulit. Huwag na natin gawin ulit. Kaya, kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos sa pagpapatawad, ang hinihingi sa atin, magpatawad din tayo sa kapwa.
2: Kulang na lang sabihin niya, you hypocrite. Diba? Oo. Kasi, makikita mo yung nangyayari sa atin, no? They never admit what they are doing is wrong.
1: Mm-hmm.
2: Kundi ituturo pa yung iba as if ang linis-linis nila. E yan ang hindi nagugustuhan ng Diyos. Mm-hmm. Ayaw na yun na nakikipaglokohan. That's the word. Mm-hmm. He doesn't like people to cheat each other. Diba? Lalo na when He forgives you with sincerity. Tinutuhanan mm-hmm. niya, dahil mahabagin siya, tinutuhanan niya yung matulungan ka. Pero mm-hmm. yung gagawin sa iba, yung hindi tama at gagawin mo sa iba, parang, di ba, ano ito?
1: Yeah.
2: Lokohan, di ba?
1: Mm. Kasi di ba, nalala mo yung mga huling habili niya nung bago siya umakyat sa Ama, ilagi niya pinapaalala sa atin, magmahalan kayo.
2: Mm.
1: Oh, kaya, yung challenge sa atin na magpatawad tayo sa isa't isa, actually, magagawa natin yan kung talagang nagmamahalan tayo. Walang ni isa man sa atin na makakapagsabi na, hindi ko kayang patawarin ng taong ito. Pero in the first place, dapat yung pagmamahal ang dapat natin gawin at sa bawat pagkagawa ng kasalanan sa atin o pag-offend sa atin, kung mahal natin ang kapwa natin, mapapatawad natin. So yun ang laging susi. Kasi nga basically, ang panawagan sa atin, paalala lagi sa atin ng ating Panginoon, love, magmahalang kayo.
2: Pero yan ang napakahirap. Mahirap gawin. Madaling sabihin, Father Mike. Tignan mo, si BP Sara, when they were campaigning, labi-dabi sila, very close sila. Nung meron ng hidwaan, di ba ngayon, puros mga salita, maanghang lahat, kung ano-ano na pinagsasabi, di ba? Yun ang ibig sabihin ng Diyos, no? Na you have to be, if you really want to be forgiven, don't use any more words that can hurt one another. Yeah. Kasi kung tinutuloy-tuloy yung pagtutulig sa iba, hindi kayo magpapataw. Walang katapusan yan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Tingnan mo yung iba. No, yung mga nakulong, yung iba mga sabihin natin, gumawa ng hindi maganda, tumahimik.
1: Yeah.
2: They never said anything against. Di ba? Mm-hmm. Eh, itong isa, may ginawa na, malaki ng preba na ang kanya maginawa ay mali. Ang tapang pa niya. Uh-huh. At kung ano pang pinagsasabi. Tapos, di ba, sasabihin pa sa taong bayan kung sino siya. Yun ang ayaw ng Diyos na may ginawa ka nang mali. Sana tumahimik ka na lang at magbago.
1: Uh-huh.
2: Di ba? Eh, kabaliktaran eh.
1: Yeah. Dapat i-humble herself.
2: Oh, yung humility. Wala.
1: Mm. Yun ang actually isa pang essential na katangian natin mga Kristiyano eh. Kasi pinakita ni Jesus kung paano tayo dapat mamuhay, kung ano yung ganyan ginawa. Imaginin mo, nung siya nakapako sa krus, di ba?
2: Sakit nun.
1: Oo, tapos pinatawad. Iniling niya sa Ama na
2: oo,
1: patawarin mo itong mga...
2: Kasi hindi nila alam ang kanilang ginawa. Grabe
1: imaginin
2: yun.
1: Mo, oo. Kung saan nanggagaling yung lakas ng kanyang pagmamahal. Terrible, no? So, yun din yung ating, ano, yun ang challenge sa atin. Palagay ko, hindi sasabihin ito ng ating Panginoon na basta na lang sasabihin sa atin. Alam niyang mahihirapan tayo. Kaya, yung tulong niya, kailangan natin. At hindi rin naman natin magagawa ito kung tayo lang. Yun din naman ang sabi niya na, tutulungan ko kayo, pero you have to do your part.
2: Tama.
1: Gawin mo yung magkakaya ninyo.
2: Pakita natin sa Kanya na totoo tayo ay nagsisisi,
1: yes,
2: na tayo ay nagkamali, na aminin natin may pagkakamali, at kung gusto natin magbago, gawin natin, pakita natin. Hindi naman ganun mahirap eh, di ba? Ang hirap kasi yung iba, gagawin yung mga eksena ngayon sa ating politika, mali na kung ano-ano pang sinasabi laban sa isa't isa. Hindi na lang nanahimik, hindi na lang nagpakumbaba, 'di ba? Tuloy, imbis na magkaroon ng kapayapaan ang bansa natin sa dami ng problema, eh na nagkakaroon ng hiwalayan ng opinion.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Pero ang ganda pag-usapan 'yan, Father Mike, sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang hapon po ulit sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM Radyo Mandiyo. Kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament kung saan itutuloy po namin itong aming mga magandang discussion for the gospel for tomorrow, no? So, isang magandang pahiwatig na we need to forgive one another. Kung hindi naman kasi lahat sinasadya minsan yung kasalanan. Mm-hmm. Minsan kasi ang kasalanan dala ng kagipitan kaya nakakagawa ng hindi maganda. Iba din kasi yung kasalanan na sinadya, kasalanan na may alam, may awareness, o kasalanan na hindi naman sinasadya, pero dala ng circumstansiya, gumawa ng hindi maganda. Di ba? So, dapat intindihin natin. Kaya lang, nga, from the part of those who was hurt, parang tayo, nasaktan tayo sa nangyayari sa ating bayan, iintindihin natin yung magumagawang hindi maganda, which is what Jesus is trying to show to us. He is very compassionate. He understands you. At sila sa, sige, papakinggan ko ang reason nyo kung bakit nyo ginawa. At ako na magdidesisyon kung tutulungan kayo o hindi. Di ba? Yun ang unang hakbang niya. No? So, parang tayo, yung mga nangyayari sa ating bansa, tama, nasasaktan tayo. Pero lahat yan may dahilan. Pero makikita nyo, tama ba ang ginawa nila? Makikita mo, niloko na tayo, nagkurakon matas, nagkakasino. Mali yun, di ba? Yan ang ayaw ng Diyos na gagawin ninyo, gumawa kayo ng masama para lang sa layaw ng sarili nyo, layaw ng katawan nyo, sa mga bisyo nyo, maling-mali po yun.
2: Tsaka pa ulit, diba?
1: Diba? Kaya how can you ask forgiveness when kung nakikita ang ginagawa mo ay hindi tama?
2: Yeah.
1: Para yung nangyari dito, nung may nagsumbong dun kay Jesus sa master na yung isang kasama nila, sinakal pa nga, ang litlit lang ng utang. Hindi ka ganyan, laki ng utang niya dun sa Diyos, di ba? Hindi niya ma-forgive, di ba? Yun ang nakikita mo, sabi nga ng Diyos, dito, nililinaw niya, lahat tayo ay makasalanan, tama. May degree, pero dapat, pakita naman natin, we are sincere in asking for, di ba, forgiveness. Eh kung ganun pala, ikaw lang ba may karapatan gumawa ng masama? Ikaw lang ba may karapatan na habagin ganun just because presidente, vice presidente, governor ka, hari ka, prime minister ka? Wala, walang ganun. 'Di ba? Hindi pinakita ng Diyos dito na just because you are in a position, no? Pwede ka ma-absuelto. Tingnan mo 'yung nangyari sa Japan. Pag sila nagkaroon ng kaso ng corruption, lahat nagre-resign. Sa Korea, ganun din. Di ba? Lahat sila napapaya, even yung presidente, when he declared martial law, kinasuhan siya, yung asawa niya, dahil may nagregalo ng mamahalin, bag, kinasuhan din. Di ba? Yung mga ganun, no? Na hingi tayo ng kapatawaran ko ang kasalanan natin ay masyadong magaan. Eh ito kasi, yung sinasabi natin kanina, Father, di ba, may degree of awareness. Yung merong gumawa dahil hindi alam, merong gumawa na alam na tinanggap pa. No? Para yung sa First Lady ng Korea, alam nila bawal tumanggap na ma-bribery. Ginawa pa rin niya. Tinanggap pa niya. Di nga, kulong sila. Pero ang point dito ng Diyos, you deserve what you get based on your action. Pero kung hingi kayong tulong sa Kanya, He might forgive you, pero yung masinaktan mo, how can they forgive you? Gusto ng Diyos na tayo ay gumaya sa Kanya, pero mahirap. Kasi dito sa ating bansa, sa buong mundo, may rule of law. May kaso ka may ginawa ka, ayan, harapin mo sa korte. Iba naman ito kay Jesus. It's really more on spiritual aspect, no? Dahil dito pinapakita niya, mas malalim ang matutulungan niya, mas malalim ang tulong niya dito kasi talagang ginaguide ka niya, binibigyan ka niya ng pagkakataon magbago.
2: Na pinakinggan niya, di ba? Dito ayon sa kwento, pinakinggan yung side nung
1: servant
2: na humingi ng, actually hindi naman niya hiningi na burahin yung utang.
1: Oo.
2: Ang hiningi niya, give me more time.
1: Mm-hmm.
2: Para yung time na yon para makapag ano siya, raise siya ng funds para mabayaran niya yung utang. Pero nakita ng master yung sincerity niya nung servant, di ba? Mm. Nakita yung sincerity, nakita yung humility. Kasi nga lumuhod, nakita yung yung pagmamakaawa. So talagang nahabag yung master, kaya ibinigay niya na hindi lang niya parang binura lahat na utang. Okay, wala ka ng utang. Ngayon, yung kagandahang loob na yon, yung kabutihan na yon na binigay ng master sa kanya, hindi niya nagawa dun sa kapwa niya, servant. Naging cruel pa siya doon sa naging servant. At talagang exactly the opposite
1: of what Jesus is expecting you to do, di ba?
2: So yun ang ayaw ng Panginoon na gawin natin sa ating kapwa. Kasi ang talagang palaging pinapaalala sa atin, be good to your neighbor, to your brothers and sisters.
1: Parati ang sinasabi, love one another, di ba? Love thy neighbor, no? Kaya makikita mo, tama nga naman si Jesus eh. No? Mapatawad siya, very compassionate siya.
2: Mm-hmm.
1: Nakita niya yung una, sincerity, na kala niya magbabago by giving him, sige, hindi na kita papabay. Akala niya magbabago ito, maging example sa iba. Mm-hmm. And naging worse.
2: Yeah.
1: Nakarating din sa kanya. Kaya dito makikita mo, ang makasalanan, hindi mo matatakasan. Oo. Lalabas at lalabas din. Kasi may mga witness na magsasabi kung anong pinaggagawa mo.
2: May
1: diba?
2: Mga nakakakita.
1: Kaya tignan mo, yung mga sabihin natin, no, yung mga kaso noon, yung kay Napoles, di ba, may man nakulong. Meron mga nakasuhan. Imbis na magbago, nagpakumbaba, nakulong na, nung lumabas na absuelto, ginawa pa ulit.
2: Gumawa pa rin.
1: Oh, di para ehemplo nung servant na humingi ng patawad tapos gumawa ulit, mas mahigit pa. Iyan ngayon ang warning ng Diyos. Na pag binigyan ka na yan ng laya na okay, I forgive you at gumawa ka ulit, you will deserve what you get.
2: Yeah.
1: No? May kaparusahan yan. Di ba? Kasi nung sinabi niya, di ba? You wicked servant, I forgive your entire debt because you begged me to. Should you not have pity on your fellow servant, so yes. I have pity on you. Di ba? Then, in anger, his master handed it over to the torturer until he should pay back the whole debt. Di ba? So will my heavenly Father do to you.
2: Yeah.
1: Unless each of you forgive your brother from your heart. No?
2: Minsan, tita, may mga lumalapit na nagtatanong, Father, ano ba yung palatandaan na napatawad ko na yung taong nakasakit sa akin? That's a common question. Kasi minsan, isa pa nilang mga tinatanong, kailangan ko bang patawarin ang taong ito? Doon pa lang sa tanong na yon, hindi dapat itinatanong kasi dito nga eh. Kailangan talagang patawarin mo, no? Kahit hindi yan humingi ng tawad, patawarin mo rin from your heart. Ngayon, ang tanong nga, paano, ano ba yung senyales, Father, na sign na napatawad ko lang ang kapwa ko? Kasi minsan, sinasabi ko na, halimbawa ka kung nagkasalubungan kayo or nandun kayo sa isang social event, accidentally, di nyo alam na

0: Hirap magpatawad. Samantala, kasi sabi nga nila, di ba, time heals the wound.
1: Yes, correct.
0: Antayin natin yung time, tamang panahon na masasabi mo, pinatawad mo na siya. That is, the best way is to avoid one another.
1: Muna.
0: Oo. Para walang masasamang pumapasok sa isip mo. Yung makalimutan yung mga ginawa, hindi maganda. Ako, nakikita ko. That's it, one way of healing. After a certain time, mawawala na yan.
1: Oo.
0: Kasi hindi na kayo nagkakasakitan. Wala ka nang sinasabing masama, wala din kang naririnig masama sa kanya, nakakaroon ka ng peace of mind.
1: Yeah.
0: No, yan ay isang ano ko, yung ma-advise ko, stay away. No? Tapos kung nakita, kung pwede umiwas, umiwas. Kundi, yung matipid ng ngiti.
1: Uh-oh.
0: Pero wag na magsalita, wag na mag-usap.
1: Wala nang, uh-oh.
0: Just smile lang. Yes. Tapos get out, di ba? Yes. Yan ay isang nakikita ko. Diba yung tanong mo, paano mo malalaman na pinatawad mo siya when you have peace of mind?
1: Correct. Exactly, tita. You know? Yun ang sabi ko sa kanya nung nagtanong sa akin. Alam niyo, Kako, ang isang senyales, kung meron kang katahimikan.
0: Hmm. Tsaka wala ka nang iniisip na masama. Iniisip.
1: Hindi mo na iniisip yung mga ginawa sa'yo. Kapag nakikita mo siya, naririnig mong pangalan niya, tahimik ka lang. Huwag ka nang magdagdag, huwag ka nang magbigay ng any remarks or comments.
0: Yes.
1: Tumahimik ka na lang.
0: I think that's better. You will have more at peace. Kundi siya masaya sa kanyang ginagawa, hayaan mo, di ba? Bigyan nyo ng pansin sa ibang paraan. Parang makikita mo. Ang isang cause ng mga problema natin kung bakit nagkakaroon ng awayan is because of inggit.
1: Correct.
0: No? Yung jealousy, yung inggit na yan, talaga makamandag yan. No? But then you have to remember, pinanganak tayo, hindi pantay-pantay. No? So, I mean to say, pantay tayo sa mata ng Diyos, na tayo ay anak niya, na tayo ay may mabubuting kaloha. Pero, when you were born in this earth, may kanya-kanya kayong karakter, may kanya-kanya kayong mission. So, hindi pwede lahat na 1 billion, iisa lang karakter. Imposible yun. Di ba? How you will handle your life, dyan natin inaasa sa gabay ng Espiritu Santo.
1: Yes.
0: By praying, you know, by acknowledge there is God, na may takot ka, gumawa na masa, kasi alam mo, mali yan, hindi yung kagustuhan ng Diyos. That will help you survive all the, di ba, inggit na nakikita mo. Parang sa akin, Father Mike, I never compare myself to those equal to me or higher to me.
1: Mm-hmm.
0: Kundi, kinukumpara ko dun sa mas mababa sa akin at dun ko nare-realize, ay hindi ako pala dapat mag-asta. Kasi tignan mo itong mga tao. Simple lang ang buhay.
1: Uh-oh.
0: Samantala, nakikipag-compete ka dun sa akala mo, tinatanggap ka. Hindi ka nila matatanggap because you don't belong to the class. Oo nga, mamahalin suot mo. Mamahalin ang alahas mo. But they will never accept you kasi hindi ka pinanganak mayaman. Di ba? So why compete with them? Why compare yourself with them? Kundi ikumpara mo dun sa mga wala sa iyo at dun mo makikita anong advantage meron mo at magpakumbaba ka dahil your life is better than those you had seen, you had witnessed.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ikukumpara mong sarili mo sa dun sa mas meron sa iyo, inggit ang pumapasok.
1: Yeah.
0: Na you wanted to be like them, di ba, para mabata. Pag nakita ang classmate, may bagong cellphone. Pag uwi, gusto nila, kahit alam nila, hindi kaya na magulang, hihingi ng pera para bumili ng bagong cellphone. So you see yung mga ganun. But they never compare themselves na mayroon silang mga kasama sa eskwela na walang cellphone.
1: Yeah.
0: Di ba? Hindi nila naisip. Kawawa na may itong mga classmate ko, walang cellphone. Siya may cellphone, pero ang gusto niya, updated kasi yung isang kaibigan niya na may kaya, updated. Di ba?
1: Para bagang gusto nila na, yung ano eh,
0: para,
1: yung
0: competition para mapag-usapan. Di ba? Yun ang ginagawa ko. That's why, hindi ako nag-attend ng mga, kung anong mga pang-alto society because we don't belong there. Di ba? So why try, you know? Mm-hmm. Just be yourself. No? gawin lang natin kung saan dapat ka, doon ka lang.

0: huwag ka na umasa na...
1: You must know your place.
0: Yes, no? Tama. That's the word. You must know your place. Diba? Uh-huh. And be contented. Diba?
1: Correct.
0: Huwag ka na
1: Never compare yourself talaga.
0: Yes,
1: Yan ang magandang kasi, ano, tita.
0: Kasi punta. Pag kinukumpara mo, walang satisfaction yan. Yes. At iisip ng masasama, pumapasok sa...
1: Magkakasala.
0: Magkakasala ka talaga. Ay, nako. That's how I
1: ang
0: look
1: at things. Maganda yung ganong mga... Ganong attitude. Kasi nga, that is very common among us, no? Na minsan talagang gusto natin na makita yung sarili natin, yung worth siguro, yung self-worth natin, no? Kaya tama yan, tita, na huwag mong titingnan yung, at ikukumpara yung sarili mo. Kasi in the first place, kung ilulugar mo yung sarili mo doon sa mga hindi mo ka-level, talagang maiitsapwera ka.
0: Oh. Alam, at masasaktan ka. You have to know yourself.
1: Yes.
0: Alam mo, hindi ka maganda. Mm-hmm. Bakit ka makikipagkaibigan sa mga beauty queen? Uh-oh. You can never be with them. Hindi ka ma-acknowledge kasi hindi ka beauty queen, di ba? So, is makipagkaibigan ka na lang doon sa mga kapwa mo na ordinary lang.
1: Correct.
0: Dapat ganun, di ba?
1: Oh, hindi ka pa magkakasala dyan. At hindi magkakasakita ng loob.
0: Eh dito kasi pinakita ng servant, kaya nagagalit ang Diyos dun sa servant humingi ng forgiveness. Kasi
1: tapos,
0: kapwa katulong, ginaganon mo yung asal mo. Ako na master mo, pinatawad kita. Dapat ikaw na kapwa katulong mo, mas pinatawad mo ang hindi niya nagawa.
1: Oo.
0: Diba? Ka-level niya eh, pero hindi niya ginawa. Doon nagalit ang Diyos sa kanya.
1: Kaya nga siguro talagang kailangan yung ilulugar natin yung ano eh, na pare-pareho tayong pinatatawad, kaya dapat magpatawaran din tayo. Yung prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoon, yung Lord's Prayer, nandun yan eh. Patawarin mo kami para mo ng pagpapatawad sa nagkakasala
0: sa amin.
1: Diba? Palaging ilang beses natin yan, araw-araw, ilang beses natin yan pinagdarasal. Kaya nga, yung talagang challenge sa atin, yung matuto tayong magpatawad sa kapwa. Kasi tayo pinatatawad ng Diyos. Kung tayo ay humihingi, palagi tayong pinatatawad. Kaya huwag tayong magmalaki. Kailangan talaga, we have to humble ourselves. Katulad din yan ng mga kapwa natin, na kapag pinatatawad natin sila, kung pinatawad natin sila, sila rin dapat ganun din ang gagawin. So, yan ay chain reaction, no? Yun ay chain reaction na hindi natin dapat putulin. Kasi, kung ano yung benefits na natatanggap natin mula sa kagandahang loob ng Diyos, yun din yung dapat na ibinabahagi natin sa iba. At yung iba naman, ganun din ang gagawin. Kaya, kumbaga, kabutihan, magbubunga ng kabutihan, hindi katulad na nangyari dito, yung kabutihan ay nauwi sa kasamaan kasi hindi niya ibinahagi yung kung ano yung tinanggap niyang kabutihan mula sa Diyos.
0: Kung ano yung blessing na tanggap niya, hindi niya shinir. Naging sakim siya. Parang pinakita niya, ako lang ang mapapatawad ng Diyos. Di ba? Parang sinabi niya, mali ka. Mali ka. Ang ginawa mo kasi hindi ka karapat-dapat na patawarin dahil ang sama pala ng ugali mo.
1: Yes.
0: Di ba? Kaya dito, pinapakita, lahat may hangganan. Lahat tayo may papupuntahan pagdating ng araw kung ikaw ba ay dapat samahan sa, sabihin natin, sa heaven o sa hell. Lahat yan, o kaya sa purgatory. Meron tayong papupuntahan yan. Kasi ang Diyos mapatawad, compassionate siya, pero kailan nasa lugar. Dito warning eh. Warning yes. Na sa atin yan eh.
1: So will my heavenly Father do to you unless each of you forgive your brothers or sister from your heart. Kasi warning actually ito.
0: Warning yan. Kasi ganun ginawa ng ama niya eh. Di ba? Nung siya ay pinako, walang marinig na masama sa kanya. Anong sinabi niya? Patawarin mo po sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
1: Imagine mo, no? Ini-imagine ko yan na ganong eksena.
0: Tsaka sakit, di ba? Yung ulo niya, tapos yung katawan niya, tinusok-tusok, tapos pinako pa. Ang sakit yun, ha? Pero wala kang maririnig o na sinambit niya na parusahan mo sila, ang sasama nila. Walang ganun eh. Eh ano yung sa atin dito, sa ating bayan, sa ibang bansa? Gumawa na ng masama, ayaw pa aminin at kung ano mga pinagsasabi pa. Yes. Di ba? Yan ang sinasabi natin, walang humility. Di ba? At yung maggumagaw ng ganun, must be guilty for them to... Parang panakibutas eh. Inuunahan lang nila sa salita para hindi mapansin yung nagawa nilang pagkakamali.
1: Yeah. Oh, parang ano yan eh.
0: Yung mga, hindi yan makakalusot sa Diyos, di ba?
1: Sa Diyos, walang makakalusot. Malamang dito sa baba, pwede nila yan lusutan, pero pagdating sa Diyos, mananagot pa rin talaga sila.
0: Oh, alam kasi ng Diyos kung ano nangyayari. Mm-hmm. May magsasalita talaga. Yeah. May witnesses siya. E lalo tayo ngayon, dami CCTV. Yung mga gumagawa ng krimen, nahuhuli sila dahil sa CCTV, di ba? Lahat na lang ngayon, parang buong katawan mo, naka-X-ray na. Alam na yung mga kilos mo, alam na, di ba? Sa sobrang ng teknolohiya, wala kang patataguan, di ba? Mm-hmm. Ganun nangyari sa mundo natin. Wala na po tayong privacy. Everything you act, you say, you do, merong mawi-witness.
1: May nakakakita. Oh.
0: Meron ka lang sabi hindi maganda, naka-televise na. Di ba? Kahit hindi pa kita mukha mo, pero yung salita mo, maririnig. Ganun pa rin, di ba? Kaya dito, sinasabi na ng Diyos, binibigyan na tayo ng clue na ang tanging pag-asa natin is to go back to Him. At gawin yung tama.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Kasi with Him, talagang kung maayos yung ating pag ano sa Kanya, hindi tayo makakagawa ng kasamaan, no? Kasi ang paiiralin lagi natin kung ano yung kabutihan na alam natin, ayaw natin i-offend ang ating Panginoon. Pero the moment na tayo ay lumayo at makaisip ng kung ano-ano, yeah, that is already the start of evil. Ang isa pang palagi natin tatandaan. Kasi minsan may mga maririnig tayong comment na, nako, hindi ako pinatawad niyan, hindi ko rin siya patatawarin. Di ba yung mga ganyan, gantihan blues? Hindi, ayaw ng Panginoon ng ganun eh. Sabi nga niya.
0: Ang maganda dyan, Father May, huwag ka na mag-isip ng masama.
1: Oo.
0: Di ba? Forget.
1: Forget.
0: Forget the host. Kasi wala din patutunguhan yan, walang katapusan yan.
1: Walang katapusan.
0: Diba?
1: Chain reaction nga yan talaga. Kapag sinimula ng masama, mag-iisip ka ng paano magiging even dito, nako, walang hanggang kasamaan ang iisipin natin. Tama, tita. Huwag mo nang pansinin, huwag mo nang patulan, huwag mo na lang, hayaan mo na lang sila kung ano mga ginagawa nila. Basta ikaw, tahimik ang buhay mo, kontento ka kung ano yung ginagawa mo, basta hindi ka nakaka-offend ng kapwa mo. At mahal mo, ang pinaiiral mo lagi yung kabutihan at nasa panig ka ng ating Panginoon.
0: Tsaka isipin mo na lahat ng kilos mo, lahat ng binibigkas mo, lahat ng mga pinapakita mo, naka-record po yan. Wala kang lusot, lalo na sa taas. Alam na alam ng Diyos yung mga ginagawa mo. Kaya alam, dito niya sinasabi, habang nasa lupa tayo, yung masang katauhan, meron din hustisya. Diba? Kasi nung sinabi niya, then in anger, his master handed it over to the torturer until he's paid back. Ibig sabihin yan, may konsekwensya kung dito kayo, tama, sa yun natin sa taas no sa ano kaharian ng Diyos, hindi ka na matatanggap dahil sa pagkakamali mo. Dito din meron din mapapatawaran pa rin kayo ng sabihin natin kung ikaw ay guilty or hindi. Ibig sabihin ng Diyos, meron din hustisya dito sa ating mundo. Kaya maging maingat tayo sa ating mga ginagawang hakbang, kilos at salita, di ba? Kasi kung ang Diyos mapagtawad siya, no, very forgiving, hindi niya magarantiya dito sa lupa, dito sa mundo natin, kung pareho niya, siya kanya at sa ama niya, because we have laws, we have constitution,
1: to
0: yung batas na may sinusunod tayo. Yeah. Yun ang pagkaiba. Hindi kanya magagaranti dyan. Kasi that's the rule of the law ng of your land. Pero kung siyang tatanungin mo, he can forgive you. Ganun ka kalaki ang kanilang paghabag sa sangkatauhan, okay. Di ba? So itutuloy po namin itong aming magandang discussion ni Father Mike sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira. Okay.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang gabi na po sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Kasama po ulit natin si Padre Mark Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament kung saan itutuloy po natin itong napakahalagang mensahe sa atin ng Gospel for Tomorrow. Because nangyayari po ito, it's really pertaining to one's character, diba? Pero ang pinaka-highlight dito po yung God, pinakita ng Diyos, lahat tayo ay mahal niya. No? Kasi kahit na ikaw ay gumawa ng masama, He still have the heart to forgive you. Kahit na 100 times, kasi sabi ni Peter 7 times, sabi niya 77, more than that. Ibig sabihin, kung dapat ka naman bigyan ng forgiveness, gagawin ng Diyos yun. Diba? Pero kung you keep repeating, in spite na tinulungan ka na, pinatawad ka na, at tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo, eh ibang usapan niya. Yeah. Parang yung mga magnanakaw na nakikita po natin sa television, mo yung mga pumapasok sa bahay. Anong sabi ng mga pulis? Nakakulong na po yan dati. May makaso na po.
2: Yeah,
1: lumabas, pinalabas. Ano nangyari?
2: Umulit.
1: Umulit na umulit. I don't think this is the kind of people God will forgive. Diba? Kasi
2: but
1: minsan...
2: Sa batas,
1: oo. Sa batas, yun nga sinasabi ng Diyos.
2: Dito,
1: oo, dito sa lupa, dito sa mundo natin, merong batas na dapat sumunod ka. Ang hustiya, nasa batas ng inyong bansa.
2: Uh-oh.
1: Pero sa Diyos, maybe mapatawad ka kung ikaw ay totoong magbabago. Pero kung gagamitin niyo lang ang Diyos para mapatawad ka at hindi ka magbago, anong sabi ng Diyos? Iba na yung usapan niyan. Pwede ka pa rin parusahan, di ba? At wala kang chance makapunta sa kaharian ng Diyos.
2: Isa pa na medyo hindi ko nagugustuhan yung mga gumagawa ng hindi. Ito, very common ito dito sa public, ano natin. Yung walang remorse.
1: Oo, walang konsyensya.
2: Walang konsyensya.
1: I don't know how can they live with that, di ba?
2: Oo, yung bang kitang-kita na, tapos pagharap nila sa ano, wala man lang silang, parang hindi ko man lang nakikita sa kanilang mukha yung pagsisisi.
1: Manong itong servant, di ba? Nagawa pa niya sakalin yung isang
2: yung
1: ano,
2: kapwa niya.
1: Kapwa niya no? Ibig sabihin, ugali na isang tao, kung ganun ka kasama, mahirap na magbago. Yeah. Unless talagang totoong magbabago.
2: Mahirap diba? Talaga, tita, yung taong, yung bang parang wala ng konsensya. Kasi wala na yung, alam po natin, yung konsensya, dyan po kasi namaririnig kung sa conscience, nagsasalita ang Diyos eh.
1: Oo, tama.
2: Diba?
1: Oo.
2: Doon natin mag-gauge minsan na yung isang tao na talagang merong conscience formation. Well, magiging humble ka, maghihingi ka ng tawad, pero yung mga taong karamihan dito sa mga nahuling mga gumawa ng hindi kagandahan, ako, ay Diyos ko, talagang wala ka man lang, ako wala ako nakitang pagsisisi or nakukonsensya ba sila? Tama ka, tita. Nakakatulog ba ang mga ito?
1: Hindi. I think so. Kasi they keep doing it the same thing.
2: Kasi,
1: eh. Nakulong
2: sanay,
1: na. Nilabas. Nakulong. Nilabas. Parang
2: sanay na.
1: Sanay na sanay sila. Para wala. Tapos pag nahuli, sasabihin nila, kailangan lang kasi may sakit. Gano. Pero makikita mo, addict. Talagang under the influence of drug. Magnanakaw, ibebenta, tapos yung pala, magsusugal o kaya bibili ng mga drugs.
2: Yun ang nakakalungkot na mga ganun kasi parang, ano yan eh, parang series of crime at maraming kasalanan, patong-patong yung mga nagagawang kasalanan. So, yung bang ang ano lang talaga ng ating Panginoon na tayo ay pinakikitaan ng kagandahan, ng kabutihan, ng pagmamahal. Lahat ng kabutihan na tinatanggap natin, lahat ng biyaya, pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kung ano yung tinatanggap natin kabutihan, huwag natin ipagkait sa ating kapwa. Kasi lalo na ang pagpapatawad. Kasi kapag yun ang ginawa natin, wala, babawiin din sa atin ng Panginoon yung kabutihan binibigay sa atin.
1: Oo, kasi nagbigay siyang warning sa ending, di ba? Meron kang patutunguhan sa mga maling ginawa mo. Tama, pinatawad, and then you keep doing the same thing. May hangganan lahat. May yung hangganan. Pasensya ng Diyos, may hangganan din. Di ba? Yan ang niwawar niya. Don't take Him for granted. Don't abuse His kindness. Para dito sa lupa, kahit ng tao ba hindi nagsasalita, wag na wag ninyo gawin ulit. Di ba? Kasi parang tayo, yung nangyari kay Napoles, yung pidap nila noon, na-forgive sila, pork barrel nila. Tapos ngayon, inulit na naman. Di ba? Tapos i-deny nyo. Yung point ko, meron ng talamak sa attitude mo, sa karakter mo. Dapat maging maingat ka. Parang sinasabi dito, doon sa servant, nakalaya ka, hindi ka na nagbayad ng utang. Di ba? Pinatawad ka. Pero anong ginawa? Inulit niya doon pa sa mas mahihina sa kanya, sa kapwa niya.
2: Kapwa niya, servant.
1: doon nagagalit ang Diyos. Kaya kung titignan mo, it's really happening sa politika natin ngayon.
2: Yeah, actually.
1: Di ba? Sana may konsensya. Wala. Yung sinatanong mo kung nakakatulog, hindi mo alam, dami nilang drama. Pero, ganyan, di ba? Yung isa, nakalabas. May mali na, nakalabas ulit, di ba?
2: Oo.
1: Paano kaya magbabago?
2: Kulang daw ang ebidensya. But anyway, pinatitingnan niya ulit eh. Kasi nakapag-bail, di ba?
1: Oo, yun na nga.
2: Pero question yung...
1: Marami nag-question, di ba? Yan ang sinasabi nga ng Diyos. Makakalusot kayo dito. Pero pagdating sa kariyan ng Diyos, maiiba na yan. Di ba? Kasi pinakita ng Diyos, sa umpisa pa lang, He can be nice, He can be forgiving, He can be compassionate. But once He saw that you are abusing or doing it to others repeatedly, wala na.
2: Yeah.
1: Meron ka lang patutunguhan, kalalagyan, di ba? Kasi parang sinasabi dito, maloloko ninyo ang bansa ninyo, ang taong bayan, pero sa mata ng Diyos, alam namin ang kinikilos mo, alam namin ginagawa mo, hindi ka makakalusot dito. Kung anong dapat parusa, iyan ang makukuha niyo. At kung sabihin mo, makakarating ka sa kariyan ng Diyos. Pa sinabi ng Diyos dito sa servant na yun, mag-isip-isip ka. Kasi sa galit niya, tinawag niya yung torturer, di ba? Hanggang sa makabayad siya ng kanyang utang. Ibig sabihin dito ng utang, hindi yung talaga may utang siya. Hanggang sa magbago siya. Hanggang hindi siya nagbabago sa kanyang ugali, sa kanyang attitude. Yung maging selfish siya, maging sakim siya, hindi siya mapapatawad.
2: Yeah.
1: Di ba?
2: Totoo yung sinasabi mo, tita. Dito, we have man-made laws, no? But the rule of law should always prevail. Pero ang Diyos kasi, ang kanyang batas, batas ng pagmamahal. Kaya nga, very accommodating yan, no? Kaya lang, minsan, inaabuso ng tao. Kasi alam nga natin na ang Diyos ay magpapatawad, palaging very compassionate, very forgiving. But then, meron din yan, meron din yan dapat kalagyan kung naging abusado ka.
1: Yes, tama. Yun ang warning ng Diyos dito sa gospel na yun, di ba?
2: Oo.
1: Na you can fool your countrymen, you can fool your country, you can fool the constitution, the rule law. Pero pagdating dito, hindi kayo makakalusod dahil alam ng Diyos kung anong nakikita sa inyo, yung ugali ninyo, di ba? Yung pag-abuse ninyo sa kapwa nyo. yung naging makasarili, kitang-kita ng Diyos. Kasi yeah, tingnan mo, nung si Jesus na pako, wala kang maririnig na maanghang na salita yeah, laban sa atin. He even asked his father to forgive us. Anong excuse niya? Because they don't know what they are doing.
2: Actually.
1: Diba? Uh-oh. Eh dito hindi. May ginawa na nga hindi maganda. Imbis na tumahimik na lang. Diba? Antayin na lang yung gulong ng justisya. Kung ano pang sinasabi. Uh-oh. Diba? Sapat wala kang conscience. Kasi makikita mo, pang sarili lang ang iniisip. Hindi yung kapakanan ng bayan.
2: Oo.
1: Di ba? Ang daming problema ng ating bansa, tapos sasabihin mo, walang ginagawa. Sinungaling. Eh kung sinungaling siya, hindi siya tatanggapin ng mga presidente ng ibang bansa. Kung ikaw ay isang presidente o prime minister o sabi natin hari, kung meron kang hindi magandang ugali o may nakikita na corrupt ka o what, walang mag-iimbita sa iyo head of state. Kasi sila mapapahiya eh. Di ba? Eh kung saan siya ini-invite kasi nakikita nila yung personality.
2: Tsaka
1: kumikilos, di ba? Yan doon natin makikita sino yung nagsasabing totoo. Di ba? Parang yung nangyayari sa atin. Tama, sabi ng Constitution, 2/3 of the vote, Father. Common sense lang. Eh nakikita natin, kung lahat ng senador nag-a-attend 24, tama 16.
2: Uh-oh.
1: Eh nakikita natin may tumakas, may sakit, may nagtatago, mayroon na kulong. How can you still ask 16 member to vote on that? Eh di dapat, kahit na sabi mo nakasaad, wala naman sinabi ang Constitution kailan 16. Basta sinabi lang 2/3 of the votes of those senator. Ibig sabihin, kung ang present lang at that time, 10, eh di ba sa 10, 2/3 of that, di ba? Yun.
2: Actually, yun lang.
1: Kaya nga, bakit nila ini-issue? Imbis na hindi na issue, mag-decision na lang, eh, common sense lang yan eh. Parang sinasabi dito, ang tatanga kasi ng mga mamayan eh. Hindi na iintindi ang Constitution, di ba? Eh, malinaw eh, hindi nag-a-attend. Nagsisialisan.
2: Wala during the session.
1: Walang session. Paano ka, can you be a judge when you are not around?
2: Exactly.
1: Diba? Sabi ng mga political analysts, how can you be a judge kung wala ka dyan?
2: Kung wala ka dyan.
1: Boboto ka just because ikaw ay senador. Sabi nga, nanalo dahil 32 million votes. That was before, during election, di pa naman nakikita ang performance eh. And nung nakita ang performance, I'm sure itong 32, nag-isip-isip na. Di ba? Ay, nako. Dapat mag-isip, malapit na pong election, no?
2: Pero may nagtatanong nga, nakita ko ito sa social media, ano ba ang accomplishment ng VP?
1: Wala naman eh.
2: Wala pa. Wala pa siyang napatunayan.
1: Ang accomplishment niya, magsalita ng masasakit. Makikita mo, pumupunta sa ibang bansa, nakikipag ano sa mga tao, nagsusumbong.
2: Gumastos daw, kaya lusto yung tawag sa kanya.
1: Eh, wala eh. You got the name because of what they see in you. Pero ang Diyos, hindi siya maghuhusga ng ganon. Diba? Ang sabi ng Diyos, if you are blessed with something, learn to share. Learn to love one another. Learn not to hurt one another. Pairalin ka, ganang sinasabi sa umpisa pa ni Father Mike, pairalin ang salitang pagmamahal sa kapwa. Diba? Yan ang mas importante. When you learn to love one another, hindi ka na mag-iisip na kung anong-ano, maiiwasan yung inggit, maiiwasan yung magselos, maiiwasan yung gumawa ng hindi maganda. Diba? If you want to achieve yung tanong nga kanina, na how can you know if you're really forgiven person, kung nagkaroon ka ng
2: peace of mind.
1: Yung maluwag na sa loob, pag nakikita mo, hindi mo sinasabunutan, hindi mo sinasabihan na maanghang salita, kundi nakangiti ka lang. That's already one way of saying you are healed.
2: Kahit yung smile man
1: lang, ngiting smile lang, ngiting na matipid, okay na rin yun. Hindi magkailangan lang ng ngipin mo, di ba?
2: Ngiting matipid.
1: parang, alam mo, magka-rival kayo, magka-away ka, eh bigla kayong paglabas ng elevator, nagkita kayo, ay, magugulat ka, pero hindi yung magsusuntukan na kayo. Kundi, be professional, just smile, hi, ganun lang. Pag nagawa mo yun, that's one way of saying, you are here. Yeah.
2: Ito very concrete experience ko. Mm-hmm. Meron a friend of mine, tapos meron siyang partner before. Yan, yung partner niyang yon sinulot ng isa niyang friend na babae.
1: Sakit yun.
2: Oo. Pero alam mo, tita, nung yung friend niyang yon matagal silang walang communication. Pero alam nung babaeng yon na may asawa din na, tita.
1: Ah, okay.
2: May asawa yung babaeng yon. Alam niya na ito yung asawa niyang crush niya nung high school sila nagkatuluyan. Ang unang nag-reach out yung babae yun sa kanya. Nung nakuha na niya yung loob ng friend niyang babae, sa kanya sinulot yung lalaki. Hiwalay na siya doon sa husband niya.
1: Okay?
2: So eventually naakit yung lalaki doon sa babaeng yon.
1: Okay.
2: So nagkasiraan sila, no? Ay, talagang grabe din yung struggle niya. Pero ito, ito narinig kong kwento last week lang.
1: Mm-hmm.
2: At sinabi nga niya, nagkasalubong sila sa mall.
1: Sa mall, okay.
2: Okay? Yung lalaki, yung na dati niya, tsaka yung ano, wala. Sila lang dalawa nagkasalubungan.
1: Mm-hmm. Yung nagsulot sa kanya.
2: Oo. Yung sinabi mo na, kasi marami kami nakikinig sa kwento niya eh.
1: Uh-oh.
2: So, yung isang friend ko nagtanong, ano ang naging reaction mo? Alam mo yung sinabi niya na, ay di, syempre, nag-smile ako sa kanya. Yung sinabi mong tipid.
1: Ano? Tipid ng ngiti.
2: Tipid ng ngiti. Kaya natawa ako kasi yun yung naalala ko nung sinabi niya.
1: Uh-oh. Which is good.
2: Oo, kasi... by the way, tatlo ang anak niya, malalaki na, lahat nasa States, no?
1: Uh-oh.
2: So, yung ama nung mga yon, hindi rin niya alam kung nasaan. Pero, yun nga, alam mo yung kanyang naramdaman daw talaga na parang binuhusan siya ng napakalamig na tubig at yung peace of mind niya.
1: Kasi, hindi yung business sampal, hindi niya sinubunutan, hindi niya sinukonde, isang matipid na ganyan, healed na siya. Ibig sabihin, deep inside, na pag ano na, she has forgiven.
2: Oo.
1: Diba? Yung gumawa ng hindi maganda
2: kaya
1: sa kanya.
2: Kaya nung nagkukwento ka lang gano'n, naalala ko siya, sabi ko, talagang ano siya, talagang totoo.
1: Na-heal siya.
2: Oo, totoo. Actually, sinasabi ko rin yan sa mga nagtatanong sa akin, nagpapa-counseling, paano pakikitunguhan, ano ipakikita mo, ano yung senyales na napatawad mo na siya? Yung peace of mind is really very true.
1: Alam mo, sa umpisa, yung pag nangyari pa lang, na bago pa lang, stay away. Kasi pag nagkita kayo after one day, 2 days, 3 days, or 1 week, talagang magsasabunutan, magsasalita.
2: Kasi siyempre, mataas pa yung emotion.
1: Yes,
2: but
1: kung ikaw ay isang tao, edukada, may pinag-aralan, professional ka, stay away, iwasan
2: totoo,
1: mo.
2: Totoo.
1: Para in due time, yung makapagbigay kayo sa matipid na ngiti, that's okay. Para ma-heal ka. Kasi the one who can help yourself to be healed, ikaw lang.
2: Ikaw din, oo.
1: Hindi ka matutulungan ng mga pare, ng mga madre, ng pamilya, ng mga anak. It has to come within you.
2: Yes,
1: di ba? Na merong basbas ng Diyos. Kasi wala kang inasal na masama. Para itong servant, pinatawad na siya. Imbis na gumawa siya ng magandang hakbang para lalong mapalapit sa Diyos, anong ginawa niya? Yung umutang sa kanya na mas maliit yung amount, di ba? Sinakal niya at sinabi, kailan bayaran mo? Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos, di ba? Kasi maling-mali. Kaya magkakaroon ka ng healing kung nakita ng Diyos na hindi ka humihingi ng kabayaran.
2: Yes.
1: 'Di ba? Nasaktan ka pero hindi mo ginawa, 'di ba? Hindi yeah. Gagana ating mapolitiko, may ginawa masama na, ayaw pang aminin at kung ano-ano pang pinagsasabi, di nadamay ang taong diba? Bayan sa mga kilos na hindi dapat ikilos, di ba? Gano ayaw ng Diyos, gano ayaw ng Diyos na kakagulo ang isang bayan dahil the Philippines is a Catholic country. Maraming nagmamahal sa Diyos. Kaya alam ng Diyos kung saan siya lalagay at kung paano niya matutulungan ang sambayan ng Pilipino. It's just that we should never lose trust and faith in our faith. No? Yan ang ano doon.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Kaya totoo po yan. So bukas, imbitahan natin muli, paalalahan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Magsimba po kayo para mas marami kayong matutunan at malaman pa mga insights tungkol sa napakagandang gospel reading para bukas.
1: Manilay-nilay po kayo. Ano kaya kung ang sitwasyon ay sitwasyon ni Jesus? Compare yourself to the situation of Jesus, then you will realize how blessed, how loved, how guided you are by the Lord, diba? By the Holy Spirit. Hanggang sa muli, dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Rose Lango ng inyong agabay at action. Samahan po nyo kami mga kaibigan sa ating mga paglilingkod bayan. At syempre dito yan sa programang Gabay ng Bayan.
1: Welcome po ulit sa Gabay at Action sa maulan at saka syempre.
2: Yes, maulan pa rin.
1: Mabiyayang kaarawan ninyo.
2: Yes, oo. We were so busy last July.
1: Apo.
2: Napagod din ng July. Uh-huh. So, a little break. But then again, we finished everything, no? So, we did the libreng kasalan. Tinapos natin yon. And of course, nung pumasok na, ang August, marami pa rin activities. Uh-huh. August is Youth Month, no? Uh-huh. As we all know. So, meron tayong mga events na

ating or the other event. Yeah, no Monday ay nandito yung ating mga ano, mga youth development officers, no? At saka sa office ng Mauban Quezon, nag-visit. Uh-huh. And that time also ay nag-oath taking sa atin ng ating mga junior

0: zone by zone tayo. So here in the first district, na considered first district, including Kabuyao, ay meron tayong interlocal health zone.
1: Mm-hmm.
0: No? At gas nga natin ang bago nating RD ng health dito sa

Steve, ang 16th na supplementary feeding. At syempre, papasalamat po ako sa lahat ng aking mga katuwang. Unang-una na ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Cabrera.

po ang inyong lingkod, Mayor Eli Calixtradiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At dapat kayo pinag-live.

0: Gabay at aksyon.
1: Ayun.
0: At maraming salamat sa pagpunta po dito ulit sa aming lungsod ng Binyan. Sa aming mga kawani ng pamahalang lungsod ng Binyan. Siyempre, kami po ay nag-

0: Tulad ko namin sinasabi, hindi lang po pwede na gobyerno lamang. Kailangan po namin ang inyong suporta. Especially sa lahat po ng aking mga constituent, yung pakiusap po namin ng ating pamahalaan na patuloy po tayo, magtulong-tulong tayo. Especially yung basura po. Tayo po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng barangays po. Iayos po natin ang ating pagtatapon ng basura, nakikiusap. Pakisild na po para po pag-pick up ng aming mga truck collectors, mga garbage collector, ay siguraduhin po natin maimes at talagang ligtas, kumbaga malinis ang ating paligid, at sisiguraduhin po natin na daragdagan pa po natin, improve pa po natin yung garbage collection po natin sa ating lungsod. Muli po sa ating pong mga kababayan, maraming maraming salamat. Mabuhay po ang ating lungsod ng Binyan. God bless po sa ating lahat at sa lungsod ng Binyan. Mamamayan ay maasahan at sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonde.
1: Sa bagay nito, ang ating Mayor Vice, no, Benjo Bernabe, sabi nila, bridge of hope. Your bridge of hope dito sa Parañaque City.
2: Oh, bumabaho dito si Presidente nung isang linggo. At binisita niya po yung lugar na kung saan ay napuntahan ng maraming basura o nagkaroon ng maraming basura. No, ito po yung napag-alaman natin sa MMDA na ito po yung galing sa labas ng Parañaque. No? Ito po yung hindi nang galing sa Parañaque. At nagkataon lang po nung nagka-high tide po ay yung ating trash trap, kung tawagin, na nakalagay dun sa dulo ng kanal na yon, river na yon, ay dahil sa high tide, pumasok po yung basura dito sa channel na yon. Kaya po talagang nag-ipon-ipon yung basura. Mm-hmm. So, but it was also confirmed by through MMDA na ito po ay hindi galing sa Parañaque. Ganun pa man, it caused flooding in the area. At yun naman din po ang ating pong ina-address ngayon. Aside from the regular paglilinis na ating mga creek rivers along the Parañaque River, of course, yung mga daluyan ng ating mga tubig sa ating syudad, ay patuloy pa rin po ang ating pong pagpapalaki ng mga drainages natin, paglalaki na paglilinis ng mga estero, paglilinis ng mga creek, pagdedredge natin ng mga ilog, para sa ganun yung tubig na dumadaloy ay hindi rin po naharangan at hindi rin po na nababarahan ng mga basura kung ano-anong mga natatapon dun sa ating mga creek, no? Hindi dapat magtapon sa di dapat pagtapunan. Well, meron kami mga evacuation centers, no? Part of our evacuation centers ay immediately nagkakaroon ng evacuation, preventive evacuation ang tawag namin. So, umuulan pa lang at alam namin na magkakaroon ng sakuna dahil may mga ibang nakatira sa mga ilog natin at saka flood-prone areas, eh ini-evacuate na natin to at tinadala sa mga evacuation centers. Now, ito naman po yung binisita ko at tayo naman po yung tumulong dahil alam natin na pagka mabilisan ganyan, hindi agad-agad nakakapaghanda yung mga pamilya. No? So ang lokal na gobyerno at mga officials natin, kanya-kanyang tulong para sa ganun eh mabigyan ng mga pagkain, yung kanilang evacuation tents na bigay ng ating lokal na gobyerno. Of course, yung mga pangangailangan nila dun sa areas nila para sa ganun, makapag-ganun mo sila, makapag-evacuate sila ng maayos pa rin ang kondisyon nila dun. Actually, yung national government natin, patuloy natin kinakascade yung tinatawag natin PhilHealth yakap caravan natin, wherein we encourage our citizens to register or mag-enroll dun sa PhilHealth yakap. Mm-hmm. Dahil yung mga benepisyo na matatanggap nila dun, maliban sa gamot, of course, may doctor's check-up, meron na mga laboratories, and other benefits sa binibigay ng PhilHealth, no? So talagang ini-intensify namin yan dahil marami pa rin sa aming mga residente na hindi pa registered or hindi pa rin alam na may mga ganyang klaseng benepisyo. So talagang iniikot namin lahat ng barangay in making sure na makapag-register sila at the same time, alam din nila na meron silang matatanggap na benepisyo. Libre naman po yan.
1: Opo.
2: Ang ating mga private companies na matatanggap naman silang PhilHealth, no? So again, together with registering yourselves as a PhilHealth, nakakatanggap na ng benepisyo sa PhilHealth, no? Ang atin namang pong lungsod, meron naman tayong mga sarili nating public hospitals, no? OSPAR 1 and OSPAR 2. Ang ginagawa po natin is we are continuing the improvement ng mga hospital natin by by making sure na kumpleto ang ating kagamitan, kumpleto ang ating services.
3: Patuloy natin ibigay yung tamang serbisyo. Ibigay natin na yung prioridad natin, unahin natin ang ating mga mamamayan at mga kababayan natin. Dito sa ating lungsod, mahalaga din yung mga binibigyan natin ng

0: Recognition yung mga guru natin.
1: Tama.
0: Kasi alam natin tumatayo yung pangalawang ina ng mga estudyante natin, mga bata. So, it's but fit that we always recognize and acknowledge yung kanilang sakripisyo.
1: Okay.
0: And by celebrating Teachers Month and pagbibigay lang sa kanila ng recognition, eh, talagang nakatulong and continue to inspire them to actually continue to be of service also to our students. Benjo Bernabe po, at your service.
1: Okay, so syempre na-miss ko ito. Then kanina I was listening to you. Sabi niya, in time of crisis, mahalaga ikaw matibag yun. Yung mga kaibigan, mga kasama, na from the very beginning naman, hindi lang dahil kung ano pa man meron kayo, but then, na-witness natin yung public service nilang mag-asawa sa City of San Pedro, Laguna. Kaya mga kaibigan, of course, kung an matibag, di kayang tibagin.
2: And happy Vermont! Magpapasko natin, Eros. Sanay naman na tayo niyan, even sa district po natin. No?
1: Alam ko yun.
2: So, now nationwide, okay din naman kasi alam natin kung anong pinaglilaban ni Director Attorney Melvin Matibag. And you know Melvin, no? He is a principled man and talagang ipaglalaban niya yung tama.
1: Yes.
2: He's that kind of person. He's that kind of man. You would notice po kasi before, Melvin kasi marami siyang dinadaanan. So, you know, I would wake up 4 a.m. Nasa telepono na yan. Kasi may kausap na yan. Ina-explain niya on the issues na they need to solve for the political party or for Department of Energy. So, siguro now, mas nakita yung talent. That's why in one of the interviews, I told nung Sona, Tita Rose, na Melvin is shining brightly now. Kasi wala na po siyang sinasabihan or nire-reportan. It's all on his own mind and his own volition. Kung ano yung tingin niyang tama, kung ano yung paninindigan niya, yun po yung lumalabas sa bibig niya. At ito talaga yung tamang direksyon na kung ano yung gusto niyang gawin. Most especially with the law enforcement, which is a dream come true for Melvin. Sampongan Ben is a dear friend to me, no? Isa siya sa mga talagang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Inaanak ko yung anak niya, so kumpare po kami at kumare po namin. Zonti and sister ko, si Kapitana Mayora.
1: Mm-hmm.
2: And our family is talagang masasabi mo sa Laguna yung pwede mong mapagkatiwalaan. And I would remember, Tito Rose, bukal pa lang po ako, takot ako kay Kong Ambe. Mayor pa lang po siya noon. Opo, kasi the way he talks and yung I saw how he led dun sa San Pablo when there was an event. So, napakagaling and now we are together here in Congress. I can see also his hard work and how he is putting the bar high for Laguna. Sabi ko nga, Laguna's pride siya eh. Ang amante is alamat sa Laguna.
1: Yes.
2: So, ang birthday wish ko kay Kong Amben is of course, more success. And yan nga, sabi namin, friends to all si Kong Amben. Mahal na mahal po siya ng mga aming kasamahan dito, especially our bosses, no? So, we are really trying to make Laguna one of the provinces na talagang masusolusyonan natin lahat ng mga problema, lalong-lalo na on the issues around, especially sa flood control, and sa pagbibigay ng programa ng gobyerno. Ayan, isa siya sa aking mga mentor. Paano yung galing niya, kung paano ko rin maibabahagi sa aking distrito. So, happy for Kong Amben and he has a beautiful family, wife, children. So,
1: yes.
2: Wala na talagang actually siyang mahihiling pa, no? Pero I continue to pray for his good health and happiness in life. Well, Tita Rose, kapag kami lumalapag sa distrito at kasama ko si Melvin, mas marami nang nagpapapicture kay Melvin. Like si Selvie, kaya talagang sabi ko talaga, seeing Melvin like that, talagang I would really say he's really shining brightly now because finally, nakita yung talent niya at nakita talaga how Melvin is a true leader. Diyan naman ako talagang nagsimula, Tita Rose, mas kilala si Melvin sa Laguna, pero you know, since ako po yung nakaposisyon, no, so ako po yung nakikilala ng mga tao, but sabi sabi ko nga, the wind beneath my wings is really, I don't know, Melvin. So, sa aming mga kadistrito dyan po sa mahal kong bayan ng San Pedro, maraming maraming salamat po sa tiwala at suporta. Hayaan niyo po kaming magbaghandog sa inyo ng mas matibay at mas matatag na serbisyo pang publiko at ito po ay para sa ating magandang kinabukasan. Maraming salamat po at atin ang magandang bukas.
1: At ang hindi kayang tibagin sa lungsod ng San Pedro, siyempre mga kaibigan, kasama lagi ni Director Attorney Melvin Matibag, nag-iisang lagunanay kong Ann Matibag. National Heroes Day and the hero of the 3rd District of the province of Laguna, siya ang action man, Congressman Amben Amante. Kong, birthday po ngayon. Hindi, ano pong birthday wish mo for the 3rd District ng Lalawigan ng Laguna?
3: Unang-una, siyempre, papasalamat ako sa ating Panginoon dahil kahit papano, sa kabila ng sa mga ilang probinsya dito sa ating bansa, kaliwat kanan yung mga pagbaha. Pero sa 3rd District of Laguna, nananatili na wala tayong mga ganong mga krisis na pinagdadaanan. So sana magtuloy-tuloy ito, Karus, and at the same time, ay siyempre, hangad ko na sana yung mga pangako natin, lalo tigit itong mga nakaraang panahon sa mga kababayan natin, matupad natin. At sa awat din naman po ng Panginoon at sa tulong din ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, halos lahat ng mga pangako po natin ay unti-unti po natin natutupad para sa ating mga kababayan. Start na po ngayon yung mga yung mga infrastructure project ng DPWH. Just so happen lang na medyo na-late lang po siya. Dahil alam naman po natin yung mga issue ng mga nakaraang taon na kung saan ay yung issue ng corruption at kung ano-ano pa pong mga issue hinggil sa flood control projects. At yan naman po, kaya medyo naantala, gumawa po ang ating pong secretary ng DPWH ng mga hakbang o mga guidelines na kinakailangan para maiwasan na itong mga ganitong issue sa corruption. At sawa naman po ng Diyos, parang ito pong nakaraang June or July, nag-start po ang bidding at and ngayon pong August, halos natapos na lahat po ang bidding ng DPWH. At ngayon po ay halos continuous na po yung pagbibigay ng mga notice to proceed para isakatuparan na yung mga proyekto na para sa ating mga maralitang mga kababayan. Ito mga nakaraang panahon, natuto ng ating national governments and definitely meron na yung comprehensive master plan para sa flood control projects. And definitely ay sisiguraduhin ng ating mahal na Pangulo na walang masasayang na pondo. And definitely lahat ng pondo para sa mga flood mitigation project ng ating national government isa sa katuparan itong darating na 2027. Kaya naman po tayo medyo nakababa din tayo sa ating mababang kapulungan dito sa Kongreso ay upang makahingi tayo ng mga programa, mga proyekto, lalo tigit sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. At lalo tigit ngayon, start ng budget briefing ng pondo ng ating national government. At mula dito, talagang idinudulog natin sa ating mga national agencies, lalo tigit sa mga secretaries ng mga departamento na yung mga pangangailangan ng ating distrito ay kinakailangan agad-agad ay matugunan nito. Nag-commit naman po sila at sa awa din naman po ng Diyos, yung mga previous mga commitments naman ng mga secretary sa atin, natutupad naman po nila at kaya naman ay hindi na hamper po yung ating pong mga programa para sa ating mga kababayan.
4: More life, more blessing, and may the good Lord protect him always.
2: Yes. Siyempre, ang aking pasasalamat at sa aking pong asawa dahil ngayong ang kanyang kaarawan ay sa patuloy na pagmamahal sa aming mag-ina, napaka-thankful po namin mag-ina kasi kahit na anong busy ng ating congressman ay talagang naglalaan ng oras para sa kanyang pamilya. Yan naman po ang aking hinahangaan bilang isang public servant. So far, okay naman po. masaya po ako, nag-enjoy. Ay, mapalad po ang aming pong distrito kasi wala naman po kami lugar na tumataas po.
5: Ibig sabihin, tama.
2: Ang wish ko sa aking asawa, syempre, patubayan ko pa ng ating Panginoon na mahabang-mahabang buhay. Dahil alam ko, madami ka pang taong mapagsisilbihan at matutulungan. Napaka-blessed na ikatlong distrito dahil napaka-hands-on po ng ating congressman, ang Ben Amante. Hindi nagbabago, masyado pa din mapagmahal sa kanyang kadistrito. I love you so much kong Mama Chup-Chup!
6: Sana pagpalaing ka pa ng may kapal sa mga darating na araw at hindi lang ito marating mo bilang public servant at tumaas pa at alam ko meron kang atenan at nasa iyong lahat ang mga dapat na magawa mo sa ating bansa. Happy birthday to Blue and more years to come.
3: Siyempre, una-una, nagpapasalamat po ako at very blessed ako at meron akong isang kapitbahay dito sa mababang kapulungan na isang talagang mapakinggan pagdating sa paglilingkuran. Walang iba kundi si Kong Tony Calixto. At alam po niyo, bilang isang medyo hindi pa naman tatandaan pagdating sa serbisyo publiko, iba talaga pag kami guidance ng mga madami ng experience pagdating sa mga challenges sa paglilingkuran. Kaya, Kong Tony, maraming salamat sa iyo. Patuloy na ang ating pagtutulungan ng lungsod ng Pasay.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines, 57th season, on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
10: BBC News with Debbie Russ. Donald Trump, who's on a visit to Dublin, has said he would love to see Ireland unified, a comment likely to inflame tensions over the status of Northern Ireland. A peace agreement signed in 1998 states that Northern Ireland will remain part of the United Kingdom unless a majority of the people in both the province and the Republic of Ireland support constitutional change. The US president also said global oil prices will tumble as soon as the US war with Iran ends. Mr. Trump said he believes this will happen after the US midterm elections in November. Pro-government forces in Yemen say they've struck Houthi positions in the strategic coastal city of Mocha. The Houthis seized control of the entire Red Sea coast on Friday and threatened to block a vital artery for Saudi tankers exporting oil. China's President Xi Jinping has said the war in the Middle East has caused serious losses to people across the region. Speaking at the BRICS summit in India, Mr. Xi said the conflict did not serve the common interests of the international community. There's been a big fire at an ammunition warehouse in Bulgaria belonging to a firm that sends arms to Ukraine. Residents reported hearing a series of blasts at the EMCO warehouse, but there were no casualties. French police have said they suspect a suburban train derailment in the northwest of the country on Friday was due to sabotage. More than 40 people were injured in the incident. And a second Anthropic employee says he resigned from the AI company 2 weeks ago over safety concerns. Joe Benton has said that humanity may not survive the race by AI firms to develop machines that are smarter than humans. That's the latest BBC News.
9: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.
13: Channel DZRJ, 8:10 a.m. Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman.
1: Eto,
0: para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
0: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Experience the golden years of rock and roll with the rarest and greatest hits. Sundays on RJFM 100.3.
5: Three songs in a row. RJ 100.

RJ 100.